0: Hai mamidi ke metsotso e le shumele mezo mihlano pele re fitla ho reng ya boraro ke nako he mamidi ya ho kena segotlwaneng sa rona sa ithuele tsebo mona he mamidi re etlo buisana le ntate Moses Nteo eo e leng mo eletsi ho tsa ditshelete ka jeno he mamidi o tlo bua ka taba e bohlokwa e leng taolo ya dikoloto le ho thibela sekoloto hore botle bolaole ditshelete tsa hao o le mosadi jalo ka re le kgweding ya basadi ntate Nteo ke kopa ke tle ke o fe monyetla wa hore o tlo o re eletse ho
1: Madume mo mamedi ya rate hangwa le sedi FM. Ya o dumedisang ke Moses Nteo moeletsi wa hao wa tsa ditšhelete. Re a le amohela kopanong ya bobedi ya seboka sa dithuto tsa matlafatso ya ditšhelete bakeng sa basadi. Nakong e fetileng re buile ka budget le moralo wa ditšhelete. Re ile ra ithuta hore matlafatso ya ditšhelete e qala ha re utlwisisa hore na tšhelete ya rona e tswa kae, mme haholoholo hore na e ya kae. Kajeno re tla nka mohato o mong hape. Sehlooho sa rona ke taolo ya dikoloto le mokgwa wa ho thibela sekoloto ho laola bokamoso ba rona. Ke qala ka potso. Ke karolo e kae ya moputso wa hao wa bokamoso eo o seng o e sebedisitse? Ho ka utlwahala e ka ke potso e makatsang, empa nahana ka yona. Ha ona le bond, koloi ka finance, personal loan, credit card kapa account ya lebenkele. Karolo ya moputso wa hao wa bokamoso e se e abetswe ho lefa dikoloto tseo. Pele moputso wa hao o fitlha accounting ya hao, karolo ya wona e se e tshwanetse ho ya ho motho e mong. Ke ka lebaka leo, taolo ya dikoloto e leng bohlokwa haholo. Dintlha tsa moraorao tsa South African Reserve Bank di bontsha hore sekoloto sa malapa se ne se lekana le ho e ka bang 62.2% ya tjhelete e salang ka mora ditefelo tsohle e leng disposable income ya malapa kotareng ya pele ya 2026. Ditjeo tsa ho lefa dikoloto le tsona di ne di le ho e ka bang 8.4% ya disposable income. Dipalo tsena di bolella hore dikoloto di nka karolo e kgolo ya tjhelete eo malapa a nang le yona. Diphuputso tsa TransUnion tsa kotara ya bone ya 2025 le tsona di bontsha kgatello e kgolo ho dikoloto tsa personal loan. Dinomoro tsena ha se dipalo fela. Ka mora palo e nngwe le e nngwe ho na le motho, mme, kgaitsedi, moradi, lelapa le lekang ho phela. Ha sekoloto se le sengata haholo, ha se ame account ya banka fela. Se ka ama kgotso ya kelello, dikamano tsa lelapa, bokgoni ba ho boloka, bokgoni ba ho tsetela le boikemelo ba ditjhelete. Jwale re ka etsa eng? Mohato wa pele ke ho tseba dikoloto tsa hao. Nka pampiri mme o ngole dikoloto tsohle tseo o nang le tsona. Ngola tjhelete e o e kolotang. Ditefelo tsa dikgwedi le dikgwedi, sekgahla sa tswala, nako e setseng ya ho lefa le ditjeo tsohle tsa dikoloto. Se ke wa tshaba dipalo, o ke ke wa kgona ho laola ntho eo o sa e lekanyeng kapa eo sa e tsebeng. Mohato wa bobedi ke ho emisa ho etsa dikoloto tse sa hlokahaleng. Pele o sebedisa sekoloto, ipotse. Na ke hlile ke hloka ntho e, kapa ke adima tjhelete hore ke tswele pele ka mokgwa wa bophelo bo ke sa kgoneng ho lefella. Ho na le phapang pakeng tsa ho batla ntho le ho kgona ho e lefella. Hobane fela banka e dumelletse ho nka sekoloto, ha o bolele hore o tshwanetse ho se nka. Mohato wa boraro ke ho lefa dikoloto tse tswalang haholo. Haeba o na le dikoloto tse mmalwa, eteletsa pele dikoloto tse nang le tswala e phahameng ha o ntse o tswela pele ho etsa ditefo tse hlokahalang dikolotong tse ding. Sepheo ke ho fihla boemong boo moputso wa hao o seng o sa jewe haholo ke tswala le ditefo tsa dikoloto. Empa ho thweng ka lelapa. Sena ke sa bohlokwa haholo ho basadi. Basadi ba bangata ke bahlokomedi. Ba hlokomela bana, ba thusa batswadi, ba thusa bana babo le ba lelapa le leholo. Ho thusa malapa ha se ntho eo re lokelang ho ikgantsha ka yona. nga tla ka re ke ntho e re lokelang ho ikhantsa ka yona empa re tshwanetse ho ipotsa na ke thusa lelapa laka ke le boemong bo botle ba ditšhelete kapa ke kena sekolotong hore ke kgone ho ba thusa haeba o tshwanetse ho adima tšhelete kgwedi le kgwedi hore o kgone ho thusa batho bohle qetelong le wena o ka ba boemong bo bobe ba ditšhelete molaetsa wa qetello wa kajeno wa basadi ke hore ha re haheng moloko wa basadi ba sa fumaneng tšhelete fela re be basadi ba laolang tšhelete basadi ba bolokang tšhelete basadi ba tsetelang basadi ba hahang matlotlo mme basadi ba ka reng tšhelete ya ka ya nthusa mme bokamoso ba ka ba ditšhelete bo tlasa taolo ya ka ho fitlhela nako e tlang ya le dumedisang ke Moses Nteo re letsetse phaposing tsa rona tsa Bloemfontein nomorong ena 051-247-5129 051-247-5129 ke a leboha.

Ke a leboga ntate Moses Nte o mo eletse mogolo wa ditšhelete nanong la rona mme ka jeno mamedi o na bua ka setlhogo se botlhokwa sa taolo ya dikoloto le go thibela sekoloto gore setle se laole ditšhelete tsa basadi. Mamedi wena ausi wena mme wena mosadi e wena o ikutlwetse molaetsa o a ko nthomelele voice note fela ke utlwa gorena na ntate Nte o fitlhile gantle pelong ya gago na o utlwile dikeletso so ntate Nte wa re fileng tsona bakeng sa gore re tsebe go ba le taolo ya ditšhelete tsa rona na molaetsa wa kajeno o utlwile mme o ithutile eng 079 758 5066 mamedi ke motlo o mfumanang teng thomelele fela voice note ska e santho tse ngata e go utswane fela e monate e ntshetsang fela rona ke eng se o ithutileng sona go taba ena e ntate Nte o a e buileng mme gagolo ke batla go bua le basadi 0860003079 758 5066 ke bua le wena ka voice note o ntshape ka voice note mone mamedi kutlo rona ke eng se o ithutileng sona ka jeno e re keng ke majusto a re moya ona

0: ha se mo hemo medine ko nketse ma justo a o tla ntse monate mona a re moya ona ke metso se me raro pele re fitla ho reng ya boraro re mo medike nke fela di voice note tse peditse tharo ke itse ke utlo rena e be ntate Ntewo ona bua le wena o ihutlwile na taba yena o ithutileng tabeng yena voice note go tswane fela empolelang hore na ke eng se o se utlwileng ditabeng tsena tse o ntate Ntewo a re rutileng tsona o seng ha ka jena
1: Darcy Squash ai ke mametse ke ithutile ka nnete hore go boloka go bohlokwa la o etsa dikoloto o ngole o shebe gobane le monga sekoloto a ka o tabola ka o ja o ja o sa bone o sa tsebe o ngwala ntho tsa go hantle ai ke mametse ke nna traffic masangane ka mo ka tswakwa taba bosigo
0: ke lebohile haholo traffic hello bongi nna ke ithutile gore ga ke a tshwanela go etsa dikoloto tsa dintho tse seng botlhokwa haholo o tse seng botlhokwa haholo ke nna mmesara ka mona ka poch ke lebohile tlhe moratiwa wa ka dumelas bosh nna lebitso la ka ke dikeledi moremi ke ka mona ka qalabotjha all right nna ntho ke ithutileng yona ke bohlokwa fela ya hore motho ka dinako tsohle tseba hore o tseba o be o ithute hore sekoloto ke ntho e tla o kenyang bothateng ya ai bona o iqetile kele ke lebohile haholo hello sbosh nna lebitso la ka ke mampho mokgethi ke ka mona ka Edenville all right hello Edenville guys bo se nna ka nete ho hang ebileng sekoloto ke ntho ke tshabang ka tsela e makatsang empa he qetelong ya letsatsi ke hore motho iphumana o le mathateng a o ka ona o hlokang ro etse sekoloto hobane dintho tse ding ha di hlaha e le hore tjhelete ha eyo empa ke motho ya tsebang ho laola dikoloto tsa ka tsela e makatsang hona ntumwe hlela mona ba be di a utla ke thole ka a ke tsebile hore hla ha kae re le ho bona ke se ke bilix sex a tsebile hore na ke reng ke a leboha he ke metsotswana fela e ka bang e mashuma mararo pele re fitla ho reng ya boraro
2: a ke thutile hantle ka nete ditaba tsa ntate di bohlokwa ka nete di a eletsa di a haha ka nete hore ha o etsa sekoloto o bo hlokomela gore na o haellwa kae o hloka kae ke eng o se batlang gobane jalo o tla ikimetsa o solelo o patala ithutile kannete dikeletso tseno dikgolo kannete mantso yana magolo kannete ke a leboa mangwana mathoke ke moile wa lebenya ka mane ka manfletšha mo go batsana ko mametse maqhong a 18.4 le ka mmino o monate ke a leboa mangwana mathoke ya gore nyana o qetela tanki ke a leboa
0: a o ke lebohile haholo tle kgaitsedi ya motho mamedi ke nako ya hore re di tswake

0: Mamedi mona ne ko nketse zbuma lawyer le tokollo ba re ama lawyer e mashuma mabedi na le motsole mo metsotso ka mora hora ya bone e re rutlo rena ke bomang ba hulang ka jeno.
1: Hi boss, kha tsela motho dumela hle. Ka jeno ho hula nthona motloki yena o se khotlong thabana tswana qwaqwa. Ke re a hule a bone tse ding tsengata. Tsitsi makhalanyane ka twa ke le bahle mwana mme
2: hello hello boss ke go pela sekolo sa ka hle ke montiela ga mosuku o a hola weza 3 years ka ji go ke re happy birthday boy boy ke matsha ga mosi wa le ribe malwane a sits ka nga spongile
3: mela mela boss ka jeno ho la maralinyana wa ka wa ofela yena ke thandi masi o dula le tsala maduke ke re ga phapo ya mahlono re ntate wa mo rata ka pelo ya ka ofe ke nna traffic masangane tswa tsa babusi
4: melas bosh jo kopela matizon ti ma wa o le sa sinela la kajeno o dilo mana me respiriti ke mana ka le sa mahlono no sa sinela tswalo ke tsaltso zo zo ka mona ka melodi infusion ya mokopela ke re tango
5: tero mabo ke pezi o pezi hlenne wa ka ha ke ke se se ntate ke na le a tsidi mo mate a ho rang ka rona ntate thabisho maresela wow o la ga shigo ke re ntate thabisho maresela o hulo kulele bala wa hao we motirele le ka le pida ke rena mpa le bene ntate o kopela ke ntate no kono go ara ka mona ka fara ke si namba 8 le yana ho ka mona ka namba 8 ke ke go era se bo di se mo ye
6: aya aya exe da ba gen gutes da kom in da was da som chaga chaga chaga rumba Die volle fucking spy.

le dimola qatsha ke di bona ka pelo ka onkela pejana homono e hlasi sibata mesene banana ba magwe khalo lapeka lesedi ke misusu ba medie robedi pele re fitla horeng ya bohlano me hopola ema medie etlara re fitla ba ne misusu nye mehlano ka mora hore ya bohlano ke mane mo re tla fumana matsidiso jolo ka utse ba ho hele miqobele jena he ma medie ba ruti ba kopana ba kensa hore ba utlisetse matsidiso a tla o yemisa ma medie bohlokong bo fetang ho ona ha ile moqobelo jena na me ma medie muruti nombula o sansa le temba kensa ho utlisetsa tapelo ena ya matsidiso ere ke tlongela pina hape wena mamedi wa tsebeletso ya lesedi sehlosa ka ditshani pina ke ntloheleng ke bine tlwela motho wa bine bana beswa ke khutla mono ke tlanka phoka le sehlopa ba re hlabagomo.

mo mamedi a ratehang ke o seng ha letsatsi la moqebelo letsatsi le re khutlisang baratuwa re ba khutlisetsa tlung ya bona ya o qatela ke letsatsi leo re ne re sa dumela gore le tla fihla le tla re wela le fifile le tshole le kalo ka baka leo ha re rapele re kope ma modimo ya Mosa ya mohau ya lereko setšhaba sa gao ke sena bana ba gao ke bana ba tadimile lebokoso le ya ntlong ya go qetela megopolong ya bone ke gore ba tla jowa ke mobu empa o re rutile ka Jesu Kreste gore lefu tsenene ya lona ga eyo lebitla le go tlola ga lona haholo ka Jesu Kreste re rutile modimo ya ma hore ke ba bile ditsong hae ba ile mphumulo meya ya bona re lalala go wena ba phumula ka khotso hlono lo fatsa mo mamedi ka letsatsi lena mme o mo fe matla matleng ke seo re se rapelelang ka Jesu Kreste morena wa rona amen re bala ga mmogo buka ya Mateo kgaolo wa mašomo a mabedi a metso mehlano temana mašomo a babedi a motso mongwe yo ka thusa morena re balang ga mmogo morena wa hae a re go yena ke hantle mohlanka ya molemo ya kgabane o bile kgabane dinthong di seng kae jwale ke tla o beya hoduma tse ngata kena thabong ya morena wa gago le ke lentswe la morena morena o le hlonolofatshe le dula dipelong tsa rona jwale le metlha senao fela amen Jesu Kreste o ruta setšhaba ka go tla ga mmuso wa modimo e le mpolelo ya le adingwang the kingdom mantswe a reng king dominion modimo wa busa ka baka leo putsong ya bomodimo o bonagatsa

0: re neilwe ditalente ka o fapafapana ka tekanyo. Mme ore Kriste Jesu ha re keke rapheta ka ditalente tsa rona ho re thuela kgotso e tla ba masisapelo ho rona. Ka baka leo a re neileng banna ba bararo ba neilweng talente tse fapaneng, mpa ntumella re tadime monna o qetela ya nkileng ditalente tse hlano ya ile a netefatsa hore di mo tswalla tse ding tse hlano. Ka baka leo ha kgutlela ho monga hae, mohla monga hae a kgutlang monga hae o re ho yena, ke hantle mohlanka wa ka ya molemo, o bile kgabane dinthong di se kae. Ka mantswe a mang, o tshepaetse dinthong tse nyane, o tlanewa bodisa bo boholo. Ka baka leo mohlanka wa ka ya kgabane, ke ena le nna kgotsong. Bao ba bileditsweng hae re dumela hantle ba phethahaditse morero le mosebetsi wa bona, hore ka letsatsi lena ha nako ya bona e fihla ba tle ba phomole. Ke na le mohopolo wa lentswe le reng, ke ena kgotsong le nna. Ba memelwa kgotsong jwalo, ha o kgathaletse ba tlile ka kotsi ya koloi ya thipa ya sethunya, empa ba bone kgotso ka Jesu Kriste. Tshidisehang ke hona leloko le family ba lokolle ba yo phomola kgotsong e sa feleng. Morena o hlololofatsa o boloke, a re amoelemo gao wa morena wa rona Jesu Kriste. Rato la Modimong Tate, kopana le matshiso a mayo galalelang dibe le rona botlhe ka Kriste morena. Amen. Ke moruti nombula a reng go wena kgotso e be le wena le bantlo ya gago.
1: Lebuile moruti nombula molaitsa o monate ha e ba ha utlwa mmamedimo wa badile ntenhle o badile booking ya Matthew gaolo ya mashuma mabedi na le metso e mehlano temana ke ya mashuma mabedi ana le motso o le montsa maya lo ipalla yona mamedi o ihutlisi se ria le bohamurutu wa ka mamedi hopola hore re tlo ya ho thabiso ma Afrika hore a tlo le fa nano la mpolelle empa pele ke ya ho yena mamedi e re kietse tsena ke ya
2: e ka ba ke nyeo ya CCMA ho thata le mechanic ho blacklist wa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang. Client Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho ma Afrika borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya bail ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Se bongile sono.

ba mantsantse be di ome di sini di ome ro mogwabotlung na ke motho a tshele ya ha le ba jwa la nkwanyane ba re ka tshela o tshela manga ipulele ngwana monna ulele nala ka libitso ke tabiso mafereka ke ntate sa ga makolometsa pele u mafotla di America pele na hai hai so hole ke tsamaile ho dikoti e ka be ke supa mme monana ona waka o tla gathala ke supa kaka ulele kekeri ha ke ne ke le chelete nna e ka be ke balwa ka dikete banna ke balwa ka dolara tsa mane tsa America ha ke ne ke le koloi e ka be ke le tse mona tse thata tsa tshepetse thata tsa majeremane tse kotsi tsa mosa o mawatle ha ke ne ke le mosadi e ka be ke le holelele le teng ka be banna ba ntseka kekeri ha ke ne ke le ntsha ka be ke le alikesi le teng ditsumi e ka be dintseka la tshaba le sahani he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi la moqebelo letsatsi mme ka jeno kgwedi ya phato tlhola matsatsi a mashome a mabedi a metso medi selemo ke sena sa ketsepedi mashome a mabedi a metso tsheletseng nnete ya sala hanyane ke ya holo re se ria re shebile nakong yane ya selemo re ya re shebile nakong ya selemo kgweding ena eo re yang re shebile e leng kgwedi ya lwetse ke moqebelo he mo mamedi ke nne ke bolele ka re ke moqebelo wa ntho tse ngata ke moqebelo ke mafelo a beke ke matsatsi a maholo ke matsatsi a malofa e tla re ga ntse di ya ditlwaela magodu he bang ba tla tswa ka ntle ka mona ba ile phetapheta mabaka a fapafapaneng fela lona he ba kenang mmileng ka nako tsena tsa boseng ka nako tsena tsa madingwadingwane re ne reetse bona boipiletso re nnete boipaballo bo molemo o feta setlhare ga o e palamo e qhoma mmileng moo lemoga gore e ka pele e ntse gannwa kwena le ka morago e ntse qhojwa kwena tlhompha matshwao a tsela mo o sa tsebeng o seke wa potlaka gobane ga o tsebe se ka pele seo o tlang go teana le sona ka metlha le matsatsi re ne re tsho jwalo he mo mamedi re re se lebale boipaballo bo molemo go feta setlhare ke a leboa soja ke a leboa he matshogo matlhoko ka gore boele go tsholele le mafelong a na beke jalo ka o ile wa etsa nakong ya go feta ga ntse re dumela gore le nakong e tlang re ne re ka ka semota bena le ka jone metšhining kwano ke ntse ke tsamaya le morena malepantsi jobo re amane goreng ya botshelela ga ke ile ka tsho jalo he mo mamedi ga se ke ile ka tsho jalo tseba gore ke se ke ile ka baka dikgomo ke se ke itse kgotso ka gare o ntlo ya gago sepalangweng sa gago tsejaneng tsa gago mono mo mametseng ya tshebeletso ena ya lesedi ga ke ntse jalo ntumela gore ke tle ke le tsibilela ka jeno ke tlong ka pine monate kwano nke ke bitse mofu ke lelampi ramakatsa ga kgitla ntho e monate o re ga mmamabolo.

Yeah, ba pide monate he mo medie motla wa tsebeletso le sedi lampi ramakatsa o ne re ha mama bolo thabeng ke monate pina e o kineng ke re ke tla ke tsibile le nane o lena lampolelle ba keng sa mafelo ana abeke re ke tla ke opopotsa mo motho ba ke tlobela keng ka mahlahlhara mabedi a o kineng ke o sile kaona be ke nyane sa tswa feta mane mo kileng ka ipiletsa ka re wena o tswa di karabo di tsibile tseno tso tlhedi ya gele mona ma Africa tj@sabc.co.za re ke tla ke nana ba le lena la pele le teng ke tla ke tshwela mathefatse Nano nya na sejama film. Kiri shit. Kihu. Kiri shit lo. Yela nga basoto tendi tsebe le mamele. Le mamele ha ke le lotha. Ke le lotha ka moluwa luwani. Moluwa luwani o moholo o tsamang le fatse lo hlejekelele. Ho tswa ka. Wa tswa Limpopo. Ho tswa Limpopo wa fita. A se hazolo natala. Ntokiena e laula ba khani ba dikoloi dikoloi tse nyenyane dikoloi tse kholo ke bela tsona di ntorontoro e ka sitena le bapalami ba dithututu di baisekeleng ka disiajwa e khabile ka mabanta a maswiu le a mase sha ka shwala ni mala ya khanya e khantsa ka ubeng ha o ke na ka ra di teropo tse kholo o laula ke yona e entse le boko swana le mala emira o mo fubedi o tla bua lwana o re ema O moseta o tlo bolela o itukise. Ati o motala o tla re tsamai. Ya! Ke re qha phul hore iti mpulele. Leo he mo mamedi motle wa tshebeletso le sedi ke lona he le hlahlelo la pele wa mabedi a o kineng ke o sile ka ona. Be ke nyane sa tswa feta mo kileng ka rona o tsebedi ka re botsi bila tsohle. O di agela mona ma Africa tj@sabc.co.za. Fela ntumela re ke tle ke le pete. E ba ntse betsa tsona di le tsae bo le pite ngaka ke tle ke boela ke tshwela mathefatse ke rip shit ke ho ke rip shit lo yela nga basoto tendi tsebe le mamele ha ke le lotha ka moluwa luwani o moholo o tsamang le fatse lo hlejekelele ho tswa ka wa tswa Limpopo ho tswa Limpopo wa fita A se hazolo natala. Ntokiena e laula ba khani ba dikoloi. Dikoloi tse nyenyane, dikoloi tse kholo ke bela tsona di ntorontoro. E ka sitena le bapalami ba dithututu, di baisekeleng ka disiajwa. E khabile ka mabanta a maswiu le a mase sha. Ka shwala ni mala ya khanya. E khantsa ka ubeng. Ha o kena ka ra di teropo tse kholo, o laula ke yona. E entse le boko swana le mala emira. O mo fubedi o tla bua lwana o re ema o mo seta o tlo bolela o itukise ati o motala o tla re tsamai ya ke re qha phul hore iti mpulele leo kilo ona he mo mamedi motla wa tsebeletso le sedi le hlahlelo leno la pele ho ana ama bedi a o kineng ke o sile ka ona beke nyane e sa tswa feta mo kileng ka etsa boipiletso ka rao tse ba dikarabo tsebila tseno tsohle di agele mona mo Africa tj@sabc.co.za e ra le mona ke fitile ho leno la pele o tlo ntumella hore ke tle ke le feletse ka o nkapine monate kwano nge ke bitse mme moholo ke mme puseletso sema ha kgitlanfe monate a re ke a ikokobela.

0: Ya ba pide monate he mo mamedi motla wa tshebeletso le CD o nngwe mametse ne le pide gitwang ke mme mo holo banna ke gome golo ke mme puiseletso seema o ne a re ke a ikokobetse re le mona ke fitile pide nge monate ya mme puiseletso seema ke tla ke boela ke nana bele hlahlelo la bobedi ho ana a mabedi a o kentseng ke ho popotsa molomo ditaba ka ona ile a mabedi a o kineng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta ho nana bele ngaka ke boela ke tshola mathefatse nonyana senya mafim ke re shit ke ho ke re e ka ba o tswa kae o ya kae nthotowe nthoti ena dikgong tsa batho wena o mohatla o sephuputa motho ya o sheba e ka re o ako o phamisitse ditsebe e ka re o a opa e ka re o a re hlwela kapa o ka tse ka ditshobotsi empa tshobotsi ke tsa gago o hana la dikgodi potela ka ditlhatlha o nkile ka sekaja ebile o ntse o nyonyoba ka maratone re tlabe re o tshware wena sebatana sa naga ba re ba o tshwara ka mona wa re nyame wa nyamela ka mafika o nyonyoba o kena maphaong tlabe re o tshware ngwana motho wen a lesodu o entse mohatla o sephuputa ke bolela wena raditsejana kapa o nagana oma e tla o tšhabela nthotowe ke re kga hol ore ei leo ke lona he mo mamedi motle wa tshebeletso le sedi le hlahlelo leno la bobedi ho ana a mabedi ao ke ntseng ke o popotsa molomo ditaba ka ona e le a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta fela ntumela gore ke tle ke boele ke le phethe e ba ntse betsa o tsona di ile tsa ebo le phethe ngaka ke tle ke boele ke tshwele mathefatshe ke re shit ke go ke re shit e ka ba o tswa kae o ya kae nthotowe nthoti ena dikgong tsa batho wena o mohatla o sephuputa motho ya o sheba e ka re o ako o phamisitse ditsebe e ka re o a opa e ka re o a re hlwela kapa o ka tse ka ditshobotsi empa tshobotsi ke tsa gago o hana la dikgodi potela ka ditlhatlha o nkile ka sekaja ebile o ntse o nyonyoba ka maratone re tlabe re o tshware wena sebatana sa naga ba re ba o tshwara ka mona wa re nyame wa nyamela ka mafika o nyonyoba o kena maphaong tlabe re o tshware ngwana motho wen a lesodu o entse mohatla o sephuputa ke bolela wena raditsejana kapa o nagana oma e tla o tšhabela nthotowe ke re kga hol ore ei leo ke lona he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ho ana a mabedi ao re ntseng re gopopotsa molemo le ditaba ka ona e le a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta e re jalo ka e le mona ke se ke fetile ona he ka bobedi ba ona ke tle ke mathise ba ka bofofu ke lekola karabo tse ileng tsa kena ho tswa ho wena jalo ka momamedi wa tshebeletso ena ya lesedi ya ileng a re ntate Mafereka ke etsa karabelo ke utlwile antle gore go kitseo moo ne di bolela kae eno a pele a kenang kwane gore dumela tlhesaga karabo tsa mahlatlhelo a gago a bekenyane e sa tswa feta ke tsena he ya pele ke yo ngwana mme ya bobedi le yona keo monga tsena he kapa monga karabo tsena ke kgaitsedi ya ntaoleng le mmadisebo kamane ka thabana tshwana ka phameng lebitso la monna enwa ke tonane JC ngwana Mofokeng ke ena he ya bulang ka jeno bakeng sa dikarabo tsena tse ileng tsa kena ya latelang ke Betuel Molelekwa Betuel Molelekwa le eno mphile karabo tse pedi a re ya pele le ya bobedi tlhe ntate Maferika Molelekwa Gesa o ka mona ka kokosi ka mona ka Fochville ka provinceng ya Freistata a re kitseo puseletso moshwadiba kapa moshwadiba puse le eno mphile karabo tse pedi o itse ya pele ke utlwile antle gore go ke seo ne se bolela kae empa ga e le na bobedi nnete ya sala o tsamaile ka nna tlhemathegetsa moshwadiba puse o ka mona ka universitas ka mona ka Bloemfontein ke ena ya ntseng karabelo se ka tloka fosadibaka mona banna a thotlwa mona di ya umolapo le ena ke eno wa kena a re thegetsa motintingyana wa marapo dipakeng o mphile karabo tse pedi ngwanna weso empa ya pele ke yane a nneletsa yona ya bobedi a boela ba nneletsa yona a re wa tsena tsotlhe ke di ya umolapo ya leng ka mona ka makeleketla ka mona ka Windberg motseng wa e le fela ka hara province ya Freistata tsietsi magalanyane le ena wa kena mtitsika a re ptima ntate Maafrika ke etsa karabelo ya mahlatlhelong ao ka bobedi o itse ya pele ke yotlhe ntate waka ya bobedi le yona ke go tswa ntata Pulane le Dimakatso tsietsi magalanyane ka segotlong ka Qwaqwa ka mona ka Thabana Tshwana. Tonane JC Mofokeng a ra e ke bola ke iphetha ke utlwile antle gore o ne o bolelwa kae moo a nna e tsa jalo fela ga itsedi ya banana o mphile tsona ka bobedi. Mato Mosolotsane ke Nnuku Mosolotsane o ka mona ka Ramolotsi ka mona ka Filion Scrion le ene o mphile karabo tse pedi a re ya pele le ya bobedi tlhe ntate Maferika ke tse o taba tsa gago tadima ke utlwile antle roki sene se bolela kae. Go tloa mona tlhopheo Mokwena le ena o ke ene a re mp olelele ngwanna weso o itse ya pele ke yeo tlhe ntate Maferika ya bobedi le yona ke eo a re ke a dumela gore ke o thegeditse le bekeng ena a re tlage ke tseo tlhe ntate Maferika. Makafane Paul Ntidi le ena o ke ene a re dumela tlhe ntate Maferika le ena o mphile karabo tse pedi ampa ya pele a boela ampa ya bobedi. Marumo Ntidi o ka mona ka Mamelodi ka mona heka provinceng ya Gauteng Shakes Ntoleng go tswa ka mona ka Leratswana ka mona ka Allenton ka provinceng ya Freistata o re tlhe ntate Maferika karabo tsa gago ke tseo ka bobedi ba tsona jalo ka e le bona o sa tswa re phethela matlhatlhelo ano ka bobedi ba ona. Paulos Maloke le ena wa kena ke puseletso Maloke ke kwena e tona o tlhaka mona ka botshabelo H2 le ena mphile karabo tsa e tsepedi ngwanna weso re ya pele le ya bobedi tlhe ntate Maferika ke tseo taba tsa gago. Ntate Molefi Mofokeng a re ke rata go tswa go wena fela ga o tshwela mathefatshe o re shit ibile go hore tshedilo ba nna re no nyana ke yona mafatshe hore ya lo malome o bolela ho mochana re ka re botsa o kitse o hlenda tema Afrika ka bobedi ba tsona witse a pele ke o ya bobedi le yona ke o ya ngwe tsentsena tso hle ke phoforo yane e phamisa ditse jana ha u kwa mogwathatsa a re nna ke a tseba hore wena o saga o motswalo wa selepe o re selepe ke lelofa ho bana ha ya u dimwa lofa o tla rata ha gutla. Yangwa tsentsena tso hleke morutwa mosoto ke ntate Molefi Mofokeng motho ma tona finyela motho ma kaka dina lady o ka mona ka botshabela ba province of Freistata ari ke mametse antle ke lela penya fa tsentseng sopoloru ke a leboa malome. Mapaseka se babolele na wa kena o re gotso hle ntate Maferika ka re botsa o kitse o ya pele le bobedi mongodi wa tsena tso hleke Mapaseka se babole ya leng ka mona ka Bonani ka mona ka Vanderbijl Park ntswa ke maile le ena wa kena se se ke mponseng maile o kamane ka plasing tsa bati ka monyakeng ka mona ka Veselsebron o mphile karabo tse pedi le ena he re ya pele le ya bobedi ke tseo a re gotso nonyana e mosia banna e motobatsi a re ke a leboa kwenehelo ya lezo le ena o ke ene ke ntata Lindiwe le Bongani ka mona ka Bloemfontein ka Bloemfontein le ena o mphile karabo tse pedi a re ntate Maferika karabo tsa go ke tseo ngwanna weso he a re ke a leboa hlesaga kampang makolometsa. Ntate Molefi Maile le ena ke eno wa kena a re dumela tlhe ntate Maferika o ka mona ka plasing tsa bati ka mona ka monyakeng ka mona ka Veselsebron a re wa moreneng go mo tseo tlhele manamane ya tsona a re ebile ke sa se ba di sa ramorao goba ke batho ba bohlokwa nnete ke a dumela tlhe ntate Maile ba di sana le bona ke batho ba bohlokwa. O mphile karabo tse pedi a mpha karabo ya pele a boela mpha karabo ya bobedi a kwala ka ntho e monate a re tege go utlwala gore o ne a etsa karabelo go nna sejanamane Ramokwatsi le ena o kene o itse ya pele ke eo ntate Maferika a re ya bobedi le yona keo sejanamane rapatang Ramokwatsi ka halebeta ka mona ka makauteng ka mona ka mafeteng ka gare go naga ya Lesotho e re ke bona ntlha Mmisa Pitso le ena o kene ore kgotsotlhe motintinyane nonyana e fofang ka bohlale ngwanna we somphile karabo tse pedi o itse ya pele a re ya bobedi ke tseo tlhe ntate Maferika ke ntata re thabile re a leboga le ri le buhile ya leng ka mona ka Potchefstroom ka province ya Bokone Bophirima ka mona ka North West di se tsomo sesi le ena o ke ene a re gotso hle ntata banana hlahlelo la pele ke leo karabo ya ona la bobedi le lona ke leo karabo ya lona ya ngwe tsentsena tsohle ke ntata Tlalane le ri abetswe ke ntate di se tsomo sesi ya leng ka mona ka Vanderbijl Park ka lekwa ka province ya Gauteng Kaiser Mlangeni o ka mona ka Noordhoek ka BFN ka Bloemfontein perenye tso se ngata a go dumela hle ntata banana ka re botsa o kitseu o itse pele nete hetse betsona di letsa eba impa ha ile bobedi go tlhile antle rogiseu ne se bolela kae a re ke a le bohle motintinyane no nyana e marapo di pakenya ya rialo ke Kaiser Mlangeni e re ke bone Elias Chabalala o ka mane ka Qwaqwa ka tsheseng ka sifikaneng le no mphile ka re botse pedi a re ya pele ka ra masakana a re ya bobedi o ntse a le ka ra masakana Thibulogang Samuel Galaki le no kene o mphile karabo tse pedi a re ya pele le ya bobedi tlhe ntate Maferika ke tseo go tloa mona Thani Thekiso ya leng ka mona ka Phomolong Heuneman le ena o mphile karabo tse pedi a re ya pele a re le ya bobedi le yona ke eo Thabo Coco ke the bad boy o ka mona ka Phelindaba a re ke Coco wa le bakania o ka mo le he ka pele ndaba o mphile karabo tsepedi ngwana we so a re ya pele hlenta tema Afrika le ya bobedi kitseu sielo champion Dlamini khubetswana Clarence ba ke se setle hey Clarence se hlwekile a Clarence se hlwekile le ya o tsama ka relegation la Clarence mo momedi ha ona go o ka bona di pampiri fela tse la hlwe mona tse sendi utswe ke dintsha a a ke le ka tsama ka Clarence ke tsama ka relegation ke tswa ka mona ke tswa ka mane ka ba ka ile kena toropong a e hlwekile Clarence batho ba khubetswana re ya leboa ha ile mona ba ka salona se hlwekile se bontsha bo hlweki u bane che o ke ke ba ba jwalo di ba geng ka ofela empa ba bang he ba tla ithuta ho tswa ho ba bang ke ya leboa ntate tsielo champion Dlamini ka mo ka khubetswana Clarence o ngopotsa ditaba Pusele tso tankile na o keno ka mana ka matsikeng ka qwaqwa lena o ntse ka re botse pedi a re ya pele le bobedi ke tso hlenda te Afrika ke ya leboa ho tla mona Elias Sithole o mona fatentse ntso poloru bo chabela wa province of Freestata ke pakeng tsa matwabeng Senegal le bohlokong Bethlehem lena o mphile ka re botse pedi a re ke tso hlenda te Afrika tabatsa hao di hlakile ba bore ramokanate o keno botshabelo N section ke Dr Mutino Dr Babore ramokanate N section class man dingkung le no mphile karabo tsepedi re ya pele le bobedi hlenta tema Afrika ke tseo Tebo Paul o maoke en crew on start ke Tebo Mafisa o ka mona ka Snake Park ke ya le bo hete bo Mafisa ka mona ka Snake Park maoke en crew on start le no mphile karabo tsepedi Polo Shea a ke na gaitse di amphafulani o ka mona ka Orange Farm ka mona ka extension 3 le no mphile karabo tsa ka tsepedi re ke tsa karabelo hlenta tema Afrika ka bobedi ba tsona thulo wa leto Motena ke kereke motaung e motona o ka mona ka Albertoni ka province ya Gauteng empa la penke a koma ni ka tseki ha morena setoto e morahai morahai ile morena sefofu a re morena setoto a phumole ka khotso le no mphile ka rabotse pedi monna ngwana no so a re ke ya le bahlenda tema Afrika Paulo Smaloke a pete hape ka mona ka H2 ka botshabelo a re ntate tema Afrika go tlile hore go kise o sebelela kai moeketsi ratolo Centurion empa la penke matwabeng ka mona ka Senegal le no mphile karabo tsepedi a re kitse ntate ma Afrika re ke bona tseding tseileng tsa keno de hona boloka nako matwa mosolotsane ka filo yon screen ke a leboa tebo hotakalo titi ka mo ka machabeng welcome ke a leboa karabo tsa o di fihlile re ke bona ntate Chetu Vuma o ke ne ntate Bishop Vuma kwano a tsama le member Bishop bana ka mona ka Maxwell Street ka mona ka CW5 extension 2 ke ka mona ka Vanderbilt ka mona ka Vanderbilt Park ba mphile karabo tsa bona he ba re makolometsa tadi mataba tsa rona he ke tseo ke a leboa mme ma bishopo le ntate bishopo re ke bona le hlono no nyoko lena wila kena a le ka mona ka gotlong Botaville nomoro nya ntlo a pedi robedi hlano robong strateng sa le diga a re ke tseo hlenta tema Afrika ntate Ephraim Mapuwe ke ntata banana ke ntata Selina le tshego o ka mona ka morojaneng ka di best dop le no mphile karabo tsa ka tsepedi a re ke tseo ntate Modibe di diamond a kena le ena ibile mphatsona ka ditshwantsho mothenwa ke mahaila ke thala maite a lefatshe diamond yane o hla ka mona ka mabote ka beria ka hare ona ya Lesotho Johannes Majola o ile kena vuiswa Majola ka qwaqwa ka mane ka Thibella ha morena sekonyela le na mpaka rabotse pedi Justice Mutiberi le na o kene Justice Mutiberi kwano a mpaka rabotsa ka bana Justice Mutiberi a re kitse o hlenda tema Afrika di karabotsa hao e mpa hampa se ba ka rona o kae e Justice Mutiberi re ke bone o itse o kae bana re bone tabatsaka ka mane ka matatiele ya ka mane ka matatiele ha ebe ke bona tabatsaka hantle ke ya le bo ntate Mutiberi tabatsa o di finyeletse ho nna kwano ho tloa mona ngwana pepenene le na o kene empapoleng pepenene le no ke nuka man ka ho bo shia ning ka matatiele le na mphile ka rabatsa ka tsepedi a re ditadi me hlenta tema Afrika tabaka tsaka ke tseo tshidiso maloka le na o ila kena o ka mona ka sebokeng ka extension 3 a re ke a le bo saga ke a le bo tshidiso maloka ke tlo bana ke tlo magola ke a le bo tlo magola e ka mo ka province ya Gauteng tate di a umolapo le na o kene makeleketla Winbeck a re ke tseo hlenta tema Afrika ka rabatsa ka ntate Oli ke hlalele o ke ene ka mona ka mokwalo ka Friede Fort ke le swae swae a re ha di le sigo empa ha ne di fofe a re ha di fofe di nonyana ka baka hopola ditaba le hoja ke di lebetse dingata bona ba e sale mamedi tse ileng tsa kena re ke bone kwano Daniel J. Tsotetsi le ena wila kena ngwana weso ka mona ka Foslo Ras ka mona ka extension 28 ka mosebetsi empa la penke ka qwaqwa ka mane ka masaleng ke Jackie Tsotetsi ke Jack Tsotetsi re ya le bo he Daniel Jack Tsotetsi ka moka fan ka moka ka mona ka Gauteng ke monna ka mona ka qwaqwa he empa ka Foslo ya ka mona ka Foslo Ras tsane le yena o kene ka mona ka Johannesburg CBD le no mphile ka re botse pedi Thomi Mokwena bolo magwasha o ka mane ka Volgefontein ke place nya Volgefontein ka mana ka Bethlehem le no mphile ka re botse hai a re kitse ngwana mme a go dadime Bethuel Molelekwa ko go se Foschville extension 3 le no mphile dingata Ellen Gware ke dimakatso gware o ka mana ka Riebeekstad Riebeekstad ka mona ka Machabeng ka Welkom le no mphile ka re botse ka tsepedi he ke ya leboa Aus Ellen Vusisiwe Makhubu le na wila kena kwano Vusisiwe ke Vusisiwe Makhubu o kene he ngwana wiso are ke monna mosolo are ke monna mosolo empa ke mametse ba soto he ke le bohlokong Bethlehem ngwana wiso are ke ya leboa ngwana mme are ke ya leboa ku tlhile hantle nao le o bolela kae Khosi Sobi le na o kene Khosi Sobi yena o ka mane ka Uruman ka province ya Northern Cape le no mphile ka re botsa emona a re kitse ntate Mafrika Tumelo Moloi o ke ene Tumelo Moloi o ka mona ka Bloemfontein ka sports ka mona ka BFN Mpalapeng ke ka mona ka Qwaqwa le no mphile ka re botsa ka he Mokwena Stillman ha ona tsebe mo shalang khono o ka mona ka Thongate ka province ya KwaZulu Natal le no mphile tsona Tibulgang Samuel Khalaki le no kene o mphile ka re botsa ka tsepedi Atang Mokwatle ke Atang Mokwatle le no kene ampa ka re botsa tsepedi lapeng ke ka mane ka matatiele ke ka mane ka matatiele he o mphile ka re botsa ka tsepedi atamo kwa tla re ke ya lebohle ntate Mafrika tlhophe ya Mokwena le ena o ke ene poloma gwasha a mpha ka re botsa ka tsepedi dingata Lydia Matlosa o ka mane he ka ha maraka bay ka mona ka Maseruka Lesotho le ena o mphile ka re botsa ka ke re dingata John Meyer au DJ Ho ka mona ka Petsana Ritz le ena a mpha ka re botsa ka dingata mamedi Mosiwa Joseph Mofokeng poloshia Albert Torin ereke bone monaheng Joseph ya monaheng Joseph ka mane ka tseseng le no kene o kene ngwana weso ka mane ka tseseng he ka Qwaqwa ka mane ka Qwaqwa ka tseseng le no kene go le maditaba Elizabeth mama happy ka mo he ka maokeng kulo start go le maditaba Elizabeth le wena ke ya leboa taba tsa di finyeletse kwano ke itse dingata bona ba sale mamedi jo la ke gone o di qeta empa che ho sengwe re tshwere ke nako nkinile matsoho metsing ke tla ba dibala le nakong e tlang tse tlang o salela morao empa e mamedi ka re botse pedi tsa mahlatlhelwana a mabedi ao ge neng go phetela ona ya pele ke mmila ya bobedi e ne e le motšhalla e teng phofo tswana mona go thwe ke motšhalla e ne e le motšhalla ya bobedi empa ya pele e ne e le mmila ha o tloa ka mona he ka bo Bloemfontein o nyoloa o ya ka kwana ka provinceng ya Western Cape ke tsona he ka re botse pedi tsa mahlatlhelo ano a mabedi a o kileng ka o phetela ona pejana e ra metsotso le nako dimatha mona mo dimathanteng o tlo ntumelela gore ke tle ke nwe metsi e tla re ka maramanya bolo fela nna le wena re boela re hatela pele ke nwa metsi ke tla go
1: ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapeng a

0: le ho he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi ke lona he le hlahlelo leno la pele ho ana amabedi a o kusi yang ka ona bakeng sa bekene ke tse bona tse ba dikarabo tsubila tseno tso hledi ya gele mona ma Afrika tj@sabc.co.za fela re ke tekele pete e ba ntsebetsa tsona di letsa ebo le pete ngaka ke boela ke tshwela mathefa tseno nyana senya mafim ke re shit ke ya ho ke re shit lo Hele hele le basotho le ya roka le ya lebala mphense ba ka ke roke mari tlofa ke roke gomogolo ke roke gomu ya mofu se hangwa ke bohle se hangwa ke bacha se hangwa ke baholo se hangwa ke ma e go ke tshole ona ma hekwana bitso le holo ke mochori ke ro na mochori wa sebele mochori wa se hangwa ka mahohle bana ona mochori ha ora hi ho ba ha o hangwa o kenya dikonopo le mehala ba hanang ona mochori ba tseba melemo ho ba ho ona
1: he monna o sa bona nakong yane ranta e sa ntsena le matla monna
2: he nka le bona jwang
1: empa ona jwale ao ranta e sana matla man
2: RIP
1: fela e sana le matla o kgone ho ithekela kopi ya recoffee
2: ha o etse motla ya kere
1: ke disitse bakana ya 800 grams e ka tsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe recoffee e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetseng monwana
3: Nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: ke re qha hulla ore iti bolal leo he mo mamedi mo tla wa tsebeletso ya lesedi ke lona hele hlahlelo leno la pele ho ana amabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena ke tse bona o tseba dikarabo romela tseno tsohle tsubila tseno tsohle di agele mona ma Afrika tj@sabc.co.za fela ntumela hore ke tle ke le feletse le ne he la pele pele ke nkana na bela lane la bobedi ka hore ke tle ke bitse ntate taisi ke ntate taimani ke mohali wa diodinga ha re thabentsela ha re tsela tsona nnete ya sala ke tsa iso

0: Bine monate o nngwe mametse he mo mediante tata e se ke ntate tata mane o ne a re thabentsela mothenwa e se ile mo fubana ke ya ka mane ka pulane e ra ke feta pine nya monate he mo medi thabentsela ke tla ke nge hlahlelo lena la bobedi le teng re phetela le teng he re dira dikhala ke tla ke boela ke tshwela mathefatse nna nonyana senya mafim ke ri shit ke ru ke ri shit
1: Hey, la basotung thusang a se wa kiseo. Mo abanyi mo ferekanye o se alete. Mo kala malapa e ke ralonya o futuhile. Mo ba rantsu o fitile ha hai a halifile. A boko si je papa mo laudi wa yona. Wa utwa ha. Itile e ho ba hurima bana le mosadi. Ba phasa phasa sa madinyana a ditweba. Nyeo ki eno a o mabifi o tuka malakabe. O sututswa ke mo kankanyane litsina. Ke choyo na mosola kolobe o mo bi wa tsabea makaditsie dzi mahlomola maba mona siponi o thutsi ka koloi ba thuso ya pele ba fumana malwanlwa hla ntlana e mabidi e tloka tshobotsi ba palami ile tsho lo fela ho di bakane mothamahane hantle hantle o jwang ke re kha hol ore iti olale
0: Ere ke tla ke le phetse he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi e ba mo hlomontse betsa tsona di letsa e ba lena he la bobedi ho ana ama pedi ama cha e bile a ru sia nga o no le phetse ngaka ke tswela mathefa tseno nyana senya mafim ke ri shit ke ri shit
1: hey la basotung thusang a se wa kiseo mo abanyi mo ferekanye o se alete mo kala malapa e ke ralonya o futuhile mo ba rantsu o fitile ha hai a halifile a boko si je papa mo laudi wa yona wa utwa ha itile e ho ba hurima bana le mosadi ba phasa phasa sa madinyana a ditweba nyeo ki eno a o mabifi o tuka malakabe o sututswa ke mo kankanyane litsina ke choyo na mosola kolobe o mo bi wa tsabea makaditsie dzi mahlomola maba mona siponi o thutsi ka koloi ba thuso ya pele ba fumana malwanlwa hla ntlana e mabidi e tloka tshobotsi ba palami ile tsho lo fela ho di bakane mothamahane hantle hantle o jwang ke re kha hol ore iti olale
0: leo ke lona he mo mamedi mo tla wa tshebeletso le sedi le hlahlelo leno la bobedi o ana amabedi au go siang ka ona bakeng sa bekena ke tsewana tse ba dikarabo tshibila tseno tsohle di agelo mona mo Afrika tj@sabc.co.za niti ya sala ke fitla mona ke nne ke hlalose ke re ga mo rwa se o tlatsa bodike etswe mo japele o ntse ya tshwana le mo jamrao hangata mo fata sidiba ha se yena ya tla ngonwa mono ibile ba riale mang hangata sena ya tla ngokotula na tefelo ke manane ohle a itlongolatela a tshebeletso ena ya lesedi re go sie ka pina monate kwano re bitse galala tsa orange farm ha ba gita ntwe monate ba re ntho ke ena go theke kwa ragwara na tefelo ke pina monate na tefelo ke manane ohle a latelang a tshebeletso ena ya lesedi

0: le mabaka a etsang hore ibe taba kgolo go wena re ya mabenkeleng.
1: Tsatsi la rona la tsalwa le maemong a lwana a kolleileng ka di major birthday deals. Tse jalo ka 1 kg ya Clover Bliss Double Cream Yogurt ka $39.99. Le 500 gram ya Rama 70% Fat Spread ka $27.99 fela. Disolo di fumane ya mabenkeleng otlhe a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 6 tsa September 2026. Ha Shoprite fela.
2: Hey Skoko, ba House TV subscription yaka. Ena majitata, hape ke dabika jini.
3: Theola moya Skoko, jwalo ka gona o lefa dipili tsa hao. Tse kang TV subscription ka wotloloa, ka e-wallet ya hao.
2: Ho lefa dipili, ke sebedisa e-wallet?
3: Ee, sebedisa bill payment ho lefella dikoloto tsa hao tsa kgwedi le kgwedi. Tse kang account ya diaparo, di-traffic fine, le tse ding tse ngata. WhatsApp a hi ho 087-392-5538. Ebe wa lefa.
2: Hey, ke a leboha weso.
4: Dula o le gaming. Lefa dikoloto tsa hao o sebedisa WhatsApp ka e wallet encha ena le ntsohle FNB tshuso ya u fetela dinthotsohle bona le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mwa gwa tsebeletsa sa tshelete di kadimo wa semolao.
0: Re bela ro amohela mo mamedi ho lena la mathumisa mafelongana beke ke nako ya re ro fe monyetla jolo ka metsotso e le le shome le motso ka mora ho raina ya botshilela rona ya monyetla o hlaitse maikutlo ha o ebe taba kgola o kife ho taba tso hletse o rufile ntsona beking ena ebe ke e feta ba e hleletse ka hlong le rona ke u baneng tabena e le ka hlong ho wena rona ya monyetla nomoro tsa mahala ke 0860003084 0860003084 fela pele re nka maikutlo a fide le mona
5: maikutlo a latelang ke a ba mamedi Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo
0: ere mamedi hlirlebe mehaleng ka ho tlolwa re ya ho mesqui o letsa le mane matatiele ke Eastern Cape khotso mesqui le kae re tswile o seng hona e beta ba kgola o kife mafelong ana beke.
6: Ao ke ntse ke tsheke ke tshe ke ga mo ya ho phumula ka khotso sega tsa mo hopula la palitsibise he hle ke a le bua hle di tsetsa
0: me square le buila ho lo mamedi re nka maikutlo ha o ke boletse re ya ho ntate Rantiba o letsa le Kimberley khotso ntate Rantiba
7: ha ke le ka ja di tsetsa
0: re tswile ho seng hona e beta ba kholwa ke fe
7: ei ntate tsuri ke taba ena ya letona la dipapa ya tsa machinzi mabapili ho ngola safa no ba botsa ona taba ya VAR na ijwa ka kamaga go ba se mapaisa ka sa ka sa fiti ka mo se ratha ka ka lu ratha sa mabisa nga zwi go pomela le kunye ya ba tate makhezi bolla ka taba VAR ndi la ba tate VAR da di tsetse le bala di ba bolo se se se lempa ke bolo PSL e re popile ha ona VAR wa mpa ke la ke la ka tsa ka mo go tate makhezi a khutsi sa pa ka tone o ba tadi ka da bona o tle jwang gore se tlhatse ka e be VAR ha e ka ru PSL di tsetse ya le bo
0: Rante ba re buila holo re ya home ndenzeni mendenzeni khotso le tsale Brownford ke a dumela le kae
8: ha mona ke le ka tikisetso
0: re tswile hle mendenzeni be taba kgolo ke fe
8: a taba kgolo ka bekeng yana na ke go ha isa lotla go beke talente bana ba la stagana le ntate mtaung ba thaba godiswa FDC taba ka he e mo go bohloko re le sepise stipend le batho ha ka mele le fuwe tshaltalo bene le petition di khodi tsa bo pedi tse bo thago le sa gholwa ene ka go fela o ka etswa batho ha ka ba tshepisitse gore ba tla fuwa le thonya ba le fu ha ba qeta o sebetsa
0: re le bolo hle mendenzeni re ya ho ntate Mphore o letsa le mane Val khotso ntate Mphore ntate Mphore
9: kwena le ka ngona
0: re tswile o seng hona ke sala o seng ya bona
9: kwena ngona mme he tshwa ba tla le bimanyana kwena e silefu le re hlabileng dipelo a botlhoko ngona mme la mosebetsi mmolo le wa mehleng wa latse ntate a moyo wa go bala ka khotso ngona mme ke yona taba eng kgolo e neng a mme a botlhoko ka solo ba ka la lefu la gae mara fela ha no mothatsa ngona mme ba leloko ba tshidise ngona mme le taba ya moporesidente ngona mme o nana le bothata haba o batla o ihlatshela gore o batla o sekiswa ke mang o batla o botswa ke mang diputso tabenyele ya ya phalaphala e batla insodisa ngwana mme ANC e tla ra mathata mangata mo ileng gore ona go lotlwa di setsong ke ona santse ona batla o tsa mo farfaro mo batla o khetha mang mara hape ka bete mfela tse taba gore o batla o khetha motho le rong yena o a tsebora motho o tlo mo botsa potso tse mmatla ka pa motho ke mogotswane taba ke mfela go re batla fela ka be fele go be le nnete go hlatse ngwana mme e seng gore a itse taba tse ba tsena e bontsha gore go yona taba go na le ntho e ka reng wa e paka jwale tshwanetse hlele ngwana mme a le e etsang e re etsa re phamise ditsebe ngwana mme mara fela ke tsona tsa bophelo ngwana mme ntho di one MTN 8 ngwana mme ke lala le sethokodi ka jeno a ditlo ja fatshe ke wa thala thupa ngwana mme wa tsewa Orlando Pirates
0: ee oh a re le buile ha re yo ntate Masua o letsa le qwaqwa le ka ntate Masua re tswile o seng hona e be taba kgolo ke fe
10: a bitse ke taba kgolo ka kenana ya ntate Ramaphosa go ipiletsa ka pao ba hahlano le le tsamaisi le go kgethiwa gona o tsa tsamaisa taba ena na ya hae a bitse ke na wa ke go ke ka le hore no e ga ke fitla mohlomong ke ile khotho yewe e ga ke fitla ke thola motho e le go no la ga nna ga ba dikamano le yena ke di kgethela ora ha ke batle nyeo ya ka e tsamaise ke motho ke bona le thupe ka lefe taba ntate Ramaphosa ya le to balela taba
0: Ntate Masua re le buila holo hle re le buila holo re ntse re dutse qwaqwa ga le bontate Masua re dutse qwaqwa mere ya ho ke ntate ge a qwaqwa ke re ha jwale le rato mere ya ho ntate ntate mamere khotso le kae
11: ntate mkwena le kae
0: re tswile re tswile kile ke o nkile le matsomi tsitse o nkile le matsomi tsitse
11: a ona ga ona thata ntate mkwena e papadi ya Sundowns se le marumo ka laboraro cash is my lula cash no deposit mwana mme o ka ha ka mobella ka thoko bana na hayo papadi o tla o le matsa o khutlile mwana mme ntsha ditharo papadi ntse tharo siandandlovu hi question that ya mola Sundowns squish ya mola Sundowns ka nnete e signe ba parise mwana mme se a theka ke destroyer o na le nthongwe lengwe re hloka
0: ya no ke tsama
11: fela go lukise mola ke tsama fela go lukise mola o morao ba ke a bona e pirate e tlile tse fandroyen ke nana hore Sundowns ka molata ka paela ta matuludi ka mane wena ntate mkwena a tla matlafatsa stopa hai yena ya fane papadi ngwana mme ya M1080 ha itlo ba papadi ya bonolo le ya ka yena ha itlo ba papadi ya bonolo ba team tse di fihla mo M1080 go bona hala go di sebetse ka thata ha hona hore o ka re pirate tla wina ha hona go Sundowns tla wina ka ga le bala di papadi di 11 ntate mkwena se matla se hlole ngwana mme study pedi ngwana mme se se ba pala le Sundowns tsa mile tse ba hore Sundowns ke yona fela na le tsa pedi South Africa.
0: Ke
11: ntate mtlamele ba khamise. Eh iwa la ona se se ke se se.
0: Eh e fela re bua ka pa tsa Africa kwa na mona re Africa borwa mona la gele
11: Africa. Ke number 1 Africa ke rona re phatsa ge ba phamise ka ofela.
0: O jo tsa mi re tswe ge go bala Sundowns.
11: Hantle mwana mme study pedi ntate mkona South Africa. Thank you ntate mkona.
0: Ke le bila hola re ho ntate Stone le tsa le Potchefstroom. That is Stone.
12: Eh
0: ke se. Re tswile o seng ona ntate o tswile. Lentse la hao
12: eh
0: o ke se fuba eh
12: ya bona mme
0: ke stone
12: ka ya ga e khule ke yena ya ga president e tsai ya ya e ke la ke tshe gore rona ha o tsantse re tsiye khotse ha ke khetela gore ke tsentse ke botse ke mang dipotso go tsa go etsa le gang mara no ntse yena e tsa gore ano ke tsala se simole ke bule ge tsebe gore ba se ba bule ge matlo go bona gore ntse e tsa gale gang go dimo tsore ke khaye tona tota bona nne ka ke ka se re hana tsuka tso go tsepo a ba ba tsa go rafetela a gore a ikhetele motho ka tlo go mo go tsepo se o tsare bontsha gore le bona tsana le matla a gore ha re le ba se le kai ke ka re ipatela ba tlo ba ka go tsa dipo so ha ke bona ka ke mathata ka mogare ga ANC le
0: Stone re le buile ho lo hleka mo ka Potchefstroom a medi le boele mo hleise maikutlo hao le ka moso
5: Maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi Melisedi FM ka ba SABC News hena ka belo
0: Mamedi re tswela pele ka ditaba ha mfela re khutla mabenkeleng
13: Nahana fela o bitswa mo ba se hlopeng sa di Springbok ke mo kotlisi Rasmus Uiketelisia, Cheslin, le Avon Setsuangtsuang sa sehlopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampudi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di Springbok. O scan QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitsa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
14: Setšhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le ntse ka tsela ya sesaense gore le hlokise madi le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi utlwa ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemiseng naga ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
0: Emashume amabedi mitsotso ka morohora ya botshelela lena le ontsungwe le mametse lena ne ha joale ke la mathumisa lona ke la ditaba o seng ka matjeki tshebeletso nyana ya lesedi mafelo nga beke re tswela pele ka ditaba dibaka tse itseng setrekeng sa masipala wa Fizile Dabi province ya Free State di bona hetsi di aparelwa ke mathata a mangata a ushwa ha mihlapi ka lebaka la maemo a mabe a le hodimo a kenyeletsang dipula tse matla le o kgethe ya lehlwa. Ke dikgomo tse feta makgolo a mahlano tse leng tsa šwa ka lebaka la maemo ao a le godimo go kenyeletswa dibaka tse kang Kopisi le Heilbron ka hare o streke seo. Le a lo jalo dibaka tse ding tse ileng tsa angwa ke maemo ao a le godimo strekeng seo tse kenyeletsang Frankfurt, Tweeling le Villiers, masepaleng wa Mafube. Hadi ya ba le mathata ao ao shwa ha mehlapi ha re ke rutwe dintla tse feletseng tlalong ena etlang ka rabosana madie he
15: hola tla maemo ana a mambora plus round jena maspala wala hai wa mafube o nkile matsapa o kopana le boga plus le o fumana so o ka thusa ka sona dipepetsong tso ba tobane le sona parela ya round jena ya maemo a mabe a le hodimo e ka sana le bohloko ba mokaka e bile pepetso ho boga plus ba bangaka le ha le jalo ho nile ha ba le boga plus ba bang ba ho bona lamba sa ka ba angwa ke seo e mongwe boga plus ba o ke ka tle o moloi ya dilemo tse mashume a mabedi ya misirubedi ka tle o re se le mo se re bon jale e le ga plus mme o la ka tsa bona masipala wa le hae ka tsana le muso ba thusetsa ho lo ntlentse ya manan le le pula mokaka
16: se le mo se na ho lo challenge tsa ndile teng ska e la ba yena ya foot and mouth disease ke ona challenge la impact a ho even though it need all the positive setting but all holo need all the negative challenges tse holo holo all e affect le tsebetsa plus a holo bane re ile ga spend a holo mriyani and it was quite a lot meanwhile nntse ka metse di vaccination
15: ka le hlakorileleng ka tle o boetsa etsa bopiletso ba o ba mba ka thusetswa ka lefatshe seo se ka ba le molemo o moholo o go thusa le tshetswa ditšhelete di ka ba thusa le boga plus o tswela pele ka tshebetso ya bona ntlheng ya ntlafatso ya moruo o ba ikamanya le maemo a jwale a thekenoloji ntshetsopeleng ya plus mme boipiletso go mmuso ke o thusetse haholo tabeng ya kabo ya mobu le ntlhatsho ya manang le thekenoloji ya morao tjena haholoholo nakong ena ya go fetoga ga maemo a le godimo
16: o goletse mono mara gore rona re take over it's 9 years now re takile over plusing yes we started small with around 4 hectares re jala 4 hectares mhlapi yona nentse e le teng he but then ne sa hlokomelwa ka tsela yeno then we implemented new practices more farming and then so far ntongolong ntse e tsamaya I think technology yona re thusa all in terms of ho etsa mhlala fela ska hona tje ska ha re jala re kgona hore re etse di soil sample tsa rona so lap in terms of diphoofolo technology re thusa all because hona tje re shebane le ntho ena ya artificial insemination so re kgona hore re be na le breeding program ya rona re etse dintho ka nako ntlhomo di kgona go tswala ka nako e one manamana a rona a be boleng bo one ka nako eno la re rekisa kgona go rekisa palo itseng ya manamane ka nako e one
15: ditaba di sale jalo bo ga kgwebo ba le hae le bona ba ile ba hlahisa diphephetso mo masepaleng o wa le hae wa Mafube ha go le ntlheng e amanang le go se fumantshwe diphemiti tsa tshebetso ya mabenkele a bona. Moelelo wa bo ga kgwebo ba le hae Zidane Maziboko o lefapha la ntshetsopele ya moruo le teng ka go masepala le go lanya maoto ntlheng e mabapi le go ba fumantshwe diphemiti.
17: Tsatsing la kajeno re ne re na le kopano le meyara ntate Matsole, re tlile go yena re tlo tlhagisa ditletlebo tsa rona tse baleng le gore re na le tsona, and-e re fumana gore office ya LED ga e sale e tshepisa gore thusa, empa ga re soka re kgona gore re ka fumana thuso. Ke nako e telele nna nka buelela godimo ka nna ke na le 14 years.
15: Maziboko o pheletse ka gore go bonala e ka borakgwebo ba melata ba bewa ka pele papisong le bona ke lefapha la ntshetsopele ya moruo la masepala wa lehae. O go tlhoka diphemiti go boetse go na le tshitiso ya go ba ka fumana ditshietso tsa ditšhelete ka go ba ipiletsa go masepala go lekola ka bobatsi mathata ao a bona.
17: Di re sitisa ka baka la gore go na le mangolo a mangwe o thiwang ke di-compliance from di-departmenteng tse fapaneng. So jwale go se bina le permit o ya hloleya gore o fumane di compliance o tswa di departmenting tse ding ka baka la gore ha ona permit. Empa jwale ntho e re makatsang ke yona ya gore rona ba se lehae ha re na tsona di permit, empa ha o tsamaya ka mona ka hara toropo kapa ka hara location tsona mabenkele ona wana wa melata ana le tsona di permit ba di fumane o tswa ofising ya LED, empa rona ba se lehae ha re na tsona.
15: Baai ba lehae ba wela ntlasa masepala o wa Mafube ba boetse ba tlhagisa maikutlo a fapaneng letlhakoreng la phano ya ditshebeletso. Baai ba bolela gore le hoja morao tjena maemo a phepelo ya metsi a ntlafetse papisong le nako e fetileng, empa o ntse go ena le mathata a mangata a kenyeletsang mebila e seng maemong a hantle e ka sana le taba ya diporojeke tsa masepala tse go bonalang ka letlhakore le leng khiro ya baai ba lehae e sa tsamaisiwe hantle.
18: Diphepetso tse neng di le teng ka gara motse ke diphepetso tsa metsi e ntseng e setse morago ke phepetso golo ya tsela, le mo masepala wa rona o ne o sa kgoneng o senang boikemelo ga o tla go patelang basebetsi, but e sa le majoro a motšha a kena ka May go batla go na le diphetogo. Nke kebe ka tatela gore so na le a total turn around.
19: Re na le phepetso e kgolo, phepetso ya metsi, empa go ba ntate Matsole a kene e be majoro atšhe ga re salela ka metsi gagolo. Metsi a tlhokile a sekono ga sa le ditshila, ga re sa kgona gore re ne re yo reka metsi rona ba tlhopeileng go aga pompong. Gore mona le batšha ga ba thole mosebetsi, a ke re mosebetsi ba o thola ka segotsi. Ee, nako gore mosebetsi ga ba o thole ka tsela jalo. Ntho e kgolo-kgolo bana bana ba yaya difuduweng ba tswe difuduweng, empa ga ba tswile difuduweng ga ba bitswe kao fela.
20: Ditsela tsa rona ga di right-e gogang le di-light-e tsa strateng. Diporojeke tsona di a kena, re a di utlwa utlwa diporojeke di teng di a kena ka gare masepala, mara ga di finyelele go badudi go setšhaba, di felela go banga ba tswang, di felela ona mono masepaleng moo.
15: Morao jena masepala o wa Mafube o ileng wa e ba le diphepetso tse kenyeletsang go lefiwa ga meputso ya basebetsi ka mora nako ka lebaka la mathata a ditšhelete. O boetse o tlalewa o beeletse ba bangwe ba baetapele ba megatlo ya basebetsi ka thoko mosebetsing. Ke baetapele ba supileng ba basebetsi bao ga jale ba beeletsweng ka thoko mosebetsing wa bona ba bolela ga seo ebile ka lebaka la gobane masepala o belaela ga e le bona ba ileng ba tlhotlheletsa basebetsi go se ikagele ka maatla tshebetsong go latela maemo a tshalelo ya morago ya meputso ya bona. Le gao le jalo seo ga se seo baetapele bana ba basebetsi ba dumelanang le sona. Rabosana Madie, lefapheng la ditaba tsa SABC.
0: Mehemamedi, re ne re tlhopisitse o bua le ramotse wa masepala wa lehae wa Mafube e leng Phaladi Matsole, o re a ka tlise kutlwisiso go dintlha tse mmalwa hetse e tlhaile mona go tswa go baai ya mo le borapolasi, fela re tla leka mofumana gape nakong e tlang o re a ka leke o tlisa kutlwisiso se e tsala mona le gore le jwale ka masepala ba arabele go tse ding tsa dintlha tse tlhaeletseng tlalong ena ya Rabosana. Ke nako ya re ke o Lerato Sarabele a re fe rona dithemperatšhara di eme ka tsela efe. Lerato.
1: ako le bohedi setso tsona re thagola ka province ya Gauteng. Pretoria di tloa ho 13 di ao 28, Johannesburg di tloa ho 12 di ao 27, Soweto di tloa ho 8 di ao 28, Vereeniging di tloa ho 8 di ao 28. Province ya Mpumalanga Mbombela di tloa ho 13 di ao 31, Emelo di tloa ho 9 di ao 26, Emalahleni di tloa ho 11 di ao 25, Standerton di tloa ho 6 di ao 28. Province ya Limpopo Polokwane di tloa ho 9 di ao 29, Phalaborwa di tloa ho 13 di ao 32, Tzaneen di tloa ho 12 di ao 30, Musina di tloa ho 13 di ao 31. Province ya Northwest Klerksdorp di tloa ho 8 di ao 30, Potchefstroom di tloa ho 7 di ao 29, Mahikeng di tloa ho 10 di ao 29, Rustenburg di tloa ho 10 di ao 25 ho 29. Province ya Free State Bloemfontein di tloa ho 7 di ao 29, Welkom di tloa ho 9 di ao 29, Ficksburg di tloa ho 3 di ao 25, Bethlehem di tloa ho 1 di ao 26, Sasolburg di tloa ho 10 di ao 28. Province ya Northern Cape Upington di tloa ho 11 di ao 29, Kimberley di tloa ho 9 di ao 31. Province ya Eastern Cape Port Elizabeth di tloa ho 11 di ao 19, East London di tloa ho 14 di ao 23, Aliwal North di tloa ho 3 di ao 26, Matatiele di tloa ho 6 di ao 26. Province ya Western Cape, Cape Town di tloa ho 11 di ao 17, Hermanus di tloa ho 12 di ao 18, George di tloa ho 9 di ao 23, Beaufort West di tloa ho 7 di ao 21. Re diphetele ka province ya KwaZulu-Natal, Durban di tloa ho 17 di ao 29, Richards Bay di tloa ho 14 di ao 34, Pietermaritzburg di tloa ho 10 di ao 33, Ladysmith di tloa ho 9 di ao 30. Di temperature tsa re neng re tlhopisetse tsona, tseneng re tlhopiseditswe ke ba ditshebeletso ba boemo ba lehodimo Afrika Borwa di la mona bo ya lo mamela tseding hape go sane disetso o tswela pele di mo inform.
0: Lagato go le buila ho lo mamedi ke na ka re re lekole jwa le di hlotsa ditabatsa dipapadi.

0: supile metsotso re furaletse gore ena ya bosupa ke o amohela ibile ke o dumedisa mamedi tsabeletseng ena ya lesedi mokgabelo o fihlile ke nna ke nite ke la re ndumela ke o amohela ho hle mo lenteng ke a tseba e mongwa tshware e ke nite ke wa tseba nna ko bolelle thailo sentjana ka mokgabelo ke a thaba are ke a thaba ka nite ke a opola gore ke le satsila ka la go ke phetha mabaka jole ke a ipotsa gona be o seng hona wena o hukai na ona le mo ya nteng ka jeno ka pa tshe ontso ituletse gore a ke ni the gele wa tsaba ka jeno ha ona mo ya nteng ka jeno ke le tsatsila mekete ke le tsatsila manyalo ke le tsatsila dikopano metswale le lelapa ka ofela jole ke mona mo ile ngore ho thabang le nna re batla o tsama le wena ka jeno jole mamile tsa mole mo fela wa ho ntetsetse ka pa ontumelle mo laetsa o ntjetse hore na mo qebelo wa ha o eme jwang ka jeno o ya o kae o lo etsa mo o lo ketika le bomang ke le buile ha ho lo hlemo ifo ke mo ifo wa mathumisa ke le buile ha ho lo wena hlabutwa ka abutintsane rantwa ba re ba laita batsa hora ya busupa o tla ba leteng hape hore nya borobedi a re ba latseding hape mamedi ke a tshepa re tswile hantle ka jenwa ke re ya satswang hantle a go dilebala a go be hantle ba hantle moyeng ke moqebelo ka jenwa so haile mona e robong e robong ke ni the girl kamora hore ena ya busupa ke tla ka bona ka mabenkeleng ha ke tloa mabenkeleng fela ke tlongela pina tse tharo ebe ke tlo bua le wena kamora ho mo
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa

0: Insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Kgweding ena ya Phato re hlompha le ho keteka bataki le baqapi ba fang Afrika Borwa lentswe la yona. National Arts and Culture Awards 2026. Shebella Naka Awards ho SABC 1 ka moqebelo wa la 22 kgweding ya Phato selemo seo dimo sa 2026. Eleng ka jenu ka hora ya borobedi bosiu le wena o ka ba temmo ke nna tlhodisano mme be monyetleng wa o hapa VIP Naka experience bakeng sa hao le motho e o tla tsama le yena ya kwana Sun City etela maqhepe a simuso a Naka ho marangrang a dipuisano kenela #Naka2026 ha re keteka setso le bonono ba rona re keteka Afrika Borwa.
2: So haradi tsebeletso lesedi FM.

0: one
1: mametse,
0: and
1: baby girl, ko mametse, baby girl. It's a pampa, zika motex in sa foes. Hey, ko mametse. Ah, kaitse jaka rona rebaisa mosebetsi. Rebaisa bis vatere banana. No fridge more. Hey, kaitse jaka ko mametse hle. Thank you, kaitse di. Thank you, kaitse di.
0: Ke la buila ho la butuwa ka hle. Oh, wena ka bona ka Bloemfontein ka mona. Oh, ka mona ka mangahung. Eh, ha o bua ka bona Northridge mona o bua ka bo Brandberg. A tsa o pula jwa le rona o bua ka eng ya tsa o pula gaitse di ya ka. E ke la buila ha ho lo tsaka thabetse buisana le wena ka jeno. Mamedi e re meso sempe ile mona hle ile e mashume a mabedi le metsi robong ka mora hore ena ya busupa ha ontso o itukisa o etsa ntho tsa hao ke ne ko nkele Cathoras Choristers ba re mosenyeletsi hai

0: played SAPS Mofokeng ne go bapaletsele Assumption High School Choir ba re sa tsena sebata tsabeletsong ene ya lesedi re tlhaka ka botle ka mona ka mabenkele mamedi ka gotla
1: Durban e malala la otswe dinaga tsa boroba Africa di bopangatana nngwe kgweding ena ya August Africa borwa e motlotlo go tshwara kopano ya bo 46 ya SADC mane Durban e bokanya baetapele ba kopaneng ka o bona dintho ka leitlho le le leng tswelopeleng ya dinaga ntshetsopeleng ya di-industeri tshebedisano ya ikonomi le kgolo ka gotlhe-gotlhe ga dinaga tsa borwa ba Africa di tshwarane ka matsogo kgwebo e a ntlafala matsete a gola mesebetsi e ba teng mme le malapa a natefelwa ke menyetla e tlhagang kopano ya bo 46 ya SADC setereke se le seng batho ba le bang pono e le nngwe le katleho eo re e abelanang
0: Kgweding ena ya phato re hlompha le o keteka bataki le baqabi ba fang Afrika borwa lentswe la yona National Arts and Culture Awards 2026 Shebella Naka Awards ho SABC 1 ka la moqebelo wa la mashome a mabedi le metsumedi kgweding ya phato 2026 ka mora ka hora ya borobedi bosiu le wena o ka ba teng moo kenela tlhodisano mme o be monyetleng wa ho hapa VIP Naka experience bakeng sa hao le motho eo tla tsamaya le yena Sun City etela maqhepe a semmuso a Naka ho marangrang a dipuisano bakeng sa o kenela #Naka2026 ha re keteka setso le bonono ba rona re keteka Afrika Borwa

0: Dida batsena tsa hora ya borobedi tsona di fella mona tsela telang tsena e tla batsa hora ya borobong le nane lo ikenang ha jwa le ke la Stadium Mind le tebu di tebu ntshala.
1: Ke lebile haholo ntsane e rantwa mogotsi wa kahle ke ya dumedisa ke re dumelang mogotsi ba ka le phetse jang hle nna ke phetse a monate fela bile ke la amohela na nona gona le monate la Stage of Mind mogo kopana re le bana ho ba ite batsega amang na no le na o litlisetswa ka mhlutlu ke SABC Education botlase makineleng ka man ya bua mana se ke tebu tshehlana ya hleng di tebontshala
2: Lokola botqhetseke ba hao jalo ka sephehi le spa fumana 80% off ho disebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka Cadbury 5 Star, Lunch Bar, PS, Astro's Kappa Crunchy, 40 to 48.5 gram tse pedi ka 24 randa o boloka 8 rand Kappa 6 pack ya 100 gram Danone Nutri Day Yogurt tse pedi ka 30 rand o boloka 10 rand Ditheko tsena di tholahala ho fihla ka la 23 August ha tepa isa le teng spa fela hona le dipehelo
3: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le ntso ka tsela ya sesaense hore le hlokise madi le matlafatsa masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepuwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemese naha ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.

0: Shela, gana ne just like sem deep near pro buhle amoho le meno mogotsi wa ka ntso ditse le debute buhle ibile na le wena re bua ka hore na AI e thusa ba rutwana ho ithuta kapa e bankela bogone ba go bala re tloba le metu ya rona hle eleng ntate ka belo so gotho ibile nna lena o tlo re qaqa fela hanyane ere mpapele a bua hle mogotsi wa ka ke o bolelle hore hangata AI e sebediswa ho etsa mesebetsi ena e o reng ke di SA kapa tsona mesebetsi ya lapeng e leng di homework o fumane ngwana hangata a batla ho sheba hore na homework ya hae ha batlo lo e sheba e shebe lo e sheba o sentsantsa phone o se mohala wa thekeng o se a shoota hore AI e mosebedise ibile e fihlile mona mo eleng hore bana bangata ba ya lwana mane sekolong tsa bona ba hore le ma teacher le dikolo ba sebedisa AI kana ko ya dihlahlobo o fumane go pampiri ene e ba ba fuweng e sebedisitswe ka AI jalo mo tswa ka re batla utla satsing lena hore na AI e ka sebediswa ka nepo jwang ba rutwana ka ba bona ma teacher ba tla me ba sebedise AI jwang e re go utla hore na ntate ka belo hle yena o re ho etsala jwang dumela ntate wa ka
1: le kae ke na ntate thato ka belo khoto a di fang Westwood High School le kwa tswa ke ka rutwa Makwane Comprehensive School. So AI ba mamedi ke tlhokomelo e ka e fumanang mo di tableteng di phone le di computer ha le ha tsantse e tlhilwe hore e nna jalo ka motho mara jwale ha e nna jalo ka motho ene e senya bana ba rona o swaka e ya di tebu
0: e hlile e utlwahetse hle ntate wa ka jalo barutwana ba sebedisa artificial intelligence zwang mosebetsing ya bona ya sekolo ya letsatsi le letsatsi
1: o wa tseba ha o fa ngwana homework ngwana o ya hae instead of yena a nahane ka kelelo ya hae o nka AI a etsa homework ya hae a kene for example ha o fa ngwana ka essay ka letsatsi le ke thabile ka lona o tlo ikenya mo ho AI a etse ntho mara bothata e fihla mona exam-ong difone ha re di dumelile exam-ong ne so ngwana jwale tlamela a inaganele ena bothata bo fihla moo so the learner has to think for themselves in the exam ho di-homework ho di-class task ba sebedisa di-AI mara a fihla exam-ong ke mathata hobane o tshwaka AI ha e yo moo founu ha re di dumelle so bana tlamehile ba kgone go inaganela bona as batho wa bona tlamehile ba be le di-problem solving skills critical thinking ntho tse kaofela so ha ke tsebe so go dithuse batswadi e le bona ba re thusang ka di-homework gore ngwana sheba moo phoso e ntseng e moo so nonke go itse ngwana anke snepe fela gore okay activity 2 nka snepe ga qeta o ikenya go AI o ithutile eng ngwano o ithutile eng ausi wa ka
0: ehlile ga o na letho la ithutileng lona tlhe ntate wa ka jale go itshetla gagolo ka artificial intelligence go ka etswa mosebetsi wa sekolo ga ke batla go tlosetsa gore na go ka ama bokgoni ba ngwana jwang ba go nagana go sekaseka le go gagolola mathata ka boikemelo jwang
1: AI e na le molemo wa yona ne bana ga ba tsemo go sebedisa AI ga le ga tlantse AI e cater for western countries rona South Africa mona African countries AI e hire accommodate that much wa bona so ngwana o tlanka ntho a e kenye go AI ga e fihla moo e mofa context ga ke tse nka e bua jang go ba mamedi wa mametseng a sekeseng ka seng e tlo etsa context ya western countries ga etse ya african wa tsewa ba mamedi e se re batla go e AI e re tswele molemo ga go teng bana gore ba etse AI e cater-e for african countries african learners wa bona AI ga kgona go thusa for example geography ke bua le mo ntla wa bona nemhlapho ukuba geography ole ngikuthi weza ke ngibana iphezulu ukuhale mabonsi o tafumana hambi ke ukuba kwa for example the resources they are short ane AI eba thusa moo he ba kgona go bona di map for example geography ba bona di weather and all of that yo bona mara ha se ba tswa fela bana le di resources tse jwalo of the mo I se bona kutsi tsa ke bo leba mo di ba kutsi tsa na
2: Ishile ga utlisisa ntate wa ka e re pele o tswala pele hle ke ke ke mabenkeleng ebe nna lona re tla tswala pele ha ke gutla
1: ka nnete a ditobo ka nnete
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 O ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
4: Galeng hebale petroleum jelly e tswakile ka lekgala bakeng sa letlalo le salang le hlwekile le le mongobo. Bontate le lona batho ba kutang kgafetsa tshepang magaleng e a thusa bakeng sa lešwata ditlapedi ho omelela le mathata a mang a letlalo. Tshepa magaleng hebale petroleum jelly ubane e ka o bolokela tšhelete ka ha e theko e bobebe e tlase e kgonegang ka boleng bo godimo. Hopola ha e se magaleng ha se yona magaleng hebale petroleum jelly.
5: Yeah, why na mabela? Ebe tla ba ona ke ba Samsung. O ke ke wa hola. Sello wi khapetse ona X5C Plus. E jang 287 rand fela ka kgwedi ka phone yam. Me wi tsametse ha bonolo fela.
6: Ho bonolo. Ba ka men si pumela smartphone ife ka ba ife ho phone yam. Ho tloga ka 187 rand ka kgwedi. Apply ka le bengeleng ka pa WhatsApp la 0860 900 900 ka jeno. Kona le pehelo. Ha a ka men sfela.

0: ditaba tsena tsa hora ya borobong tsona di fella mona tse latelang tsena e tla ba tsa hora ya leshomele motsomong ke nga dithapo tsena ke di fetisetsa ho DJ Lover se ka tse mashome a mararo tse ratwa.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa.

Ay mga mashima mabedi le metzero bong ho zera tuang tsale seri FM. Nako matsotso ke matsotso ele shime le metse mehlano ka morago ra ena ya borobong.

0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Plantel Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho

0: Pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile

0: bay watla ga monate go tse ratwang tsa lesedi FM e ntse kgabola ga monate ke a dumela tlhe gore o ntse o natefetswe ke monate wa sealemo ya moqebelong ona.
1: Lesedi FM ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloga ka matjeke ga dikgogo ditheoga dikalaneng go fitlhela re isa masapo go beng.
0: Mamedi se ka jeno ke tshebeletso ya lepato la emong wa ramitšhini wa mehleng kwano tshebeletsong yena ya Lesedi FM SABC Bloemfontein e leng ntate Tello Skekete Nhlapho wa patwa ka jeno o boloka borokong bae ba o qetela ka jeno se ka mosebetsi o ka tsama hantle ka nnete ha moya wa hae o phomole ka kgotso. Ntate Tello Skekete Nhlapho le bohle ba e leng gore ka nnete ke ba leloko le metswalle le be leng gore ba ile ba phela le ena le be leng gore ba ile ba sebetsa le ena tshedisegang ke gona ka nnete lefu ha se ntho e monate ha se ntho e tlwaeleileng e tlwaelegang gobane ka nnete re phela le batho ka jeno gosane ba se ba re sile ke yona fela ntho e leng gore e bohloko haholo eno ka lefu ebile peine ya teng ga se peine e leng gore e ka fola e se le taba fela ya gore go ithuta o amogela go phela le yona ga moya wa gae o phomole ka kgotso. Ka jeno hape ke tshebeletso ya lepato la bana ba mosebetsi mmogo le nna wa mehleng e leng ntate Mohlo wa Mmile e leng gore itse ha rola marapo a beya marapo fatshe ya banna ke a nka ke a qotsa ke tswela pele ka mosebetsi e leng gore ka nnete o la nna nruta ona ntate Mohlo wa Mmile ka jeno o boloka bana ba hae ba babedi ya eno ke e leng gore ya mafu a bohloko haholo e leng gore e la nthefula haholo pelong ya ka e la nkama haholo ha ile mona mosebetsi mo le nna wa mehleng e leng ntate Mohlo wa Mmile ka maneka val ka jeno ke mosebetsi wa lepato le yena o pata bana ba hae ba babedi o boloka bana ba hae ba babedi ba e leng gore ba ile ba tlhokagala kotsing ya koloi ba ile ba timela kotsing ya koloi a moya wa bona o phomole ka kgotso. Ke bone ka nnete basebetsi mo le nna ba itse ba lebaka mono bo Thabo Mokone ba itse ba lebaka mono mosebetsing ono wa tshebeletso eno ya lepato la bana ba Dasingas Mohlo wa Mmile tshedisega ntatlhe ntate Mmile tshedisega tlhe ngwana mme tshedisega ke gona e bophelo man bophelo bohloko ba go latlhelwa ke ngwana a le mong jalo o ka ipotsa rona ga ba le babedi ke peine e jwang ya life.
2: Setšhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le ntse ka tsela ya sesaense gore le tlhokise madi le maatlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse maatlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi utlwa ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemise naga ka bophara. Le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
3: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Pakana e diyang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha

motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka majeke. Ga dikgogo di theoha dikalaneng, go fihlela re isa masapo ho beng.

0: Sammy K le MSA ba re namangeke elimetsotso e mashime a mabedi ka morago ra ena a jele shume karolo ke bobedi ya se ratwang a sale seri FM go ntse le monnati re ja monnati a kere
1: na go ntse tahlelwa bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke monka wena o le mong go diseha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobotsa bophelo ha o tlatswe diforom SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Tekiso ya dithaile ya CTM e se e kadile. Ka dithaile tse ntle tse loketseng setaile se seng le se seng. Mme o boloka tjhelete haholo. Reka dithaile tsa boleng bo hodimo tsa A-grade ho tloha ka 7990 square meter-a. O ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip. Ho melao le dipehelo. Potlaka. Tekiso e fela ka di 31 August. Reka lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za.
0: Ha somo he motemo tla ere go fedi tabakitsena ke nako ya moqebelo wa jackpot ya lotto mokgwana ona ona na monyetla wa hapa jackpot ya lotto elikeditsweng ho 23 million ena ke tshelete e ka fetola bophelo ba hao hang hang mme mohlodi e ka ba wena shebella ke tsahalo ya ho hulwa ha di nomoro ka kotloho mokgwana ona ka hora ya borobong mantsibuya ho SABC 2 o ka ba emong wa bo radi milioni ba latelang Afrika Borwa eya wena lotho ya naha di papadi tse ngata menyetla e mengata di milioni tse ngata di papadi di tshwanetse ho ba dilemo tse 18 ho kapa ho feta bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ke ka molao ke size ekhaya tsebeletso ke ratwanya le sadia family metsotso e mashema mabedi le metso e meraro ka morago ra ena ya le shume re ntse re ja monati nati nati nati nati e bangile gore hle o lo phetha mabaka o lo kwala mabaka o sheba nako ska o siya o tsamaya hantla ke re e bile o boloke o ska tate o inke hanyane fela
3: le sedi FM ke molelwa le sedi le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monati
4: ke mo tsotsoka le lotho le ditshomo paletse go
3: le ho fa maikutlo a o beha motjheng o nepahetseng wa puo ya Sesotho.

0: I wish I'm not onisma. Sorry for a jolly someone to love. Rato laka. Oh, Munato Mokalo, Kili Sedi FM, Kahuta.
1: Ugabali Sassipa, Labutata Bamula. Utsoroka poso, Kikifeto, Kalon Telehang, di Kabanka Rente, di Dabata Tokomero, Kabamatata Mosediti. Clientel Legal, Ufa Makweta Ashra, Fakatifelo, Zeta Gwe Classica Huidi. Makweta Runa. Amalala laotso ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Butle pele ke ne ke sa imono wena pula mphofolo on tatetse ke ne ke sa imono. Ke ne ke re ke tobetsa mona ya ba yona e se ke ena puleng phoofolo sa ke ena. Alright. Kgweding ena ya Phato re hlompha le ho keteka ba bataki le baqapi ba fang Afrika Borwa lentswe la yona. National Arts and Culture Awards 2026. Shebella Naka Awards ho SABC 1 ka Moqebelo wa la mashume a mabedi le metso e mmedi Phato ka hora ya abo robedi bosiu. Le wena o ka ba teng moo, kenela tlhodisano mme o be le monyetla wa ho hapa VIP ya Naka Experience bakeng sa hao le motho eo tla tsamaya le yena ho ya Sun City. Etela leqephe la semmuso la Naka ho marangrang a dipuisano ho kenela. Hashtag Naka 2026. Ha re keteka setso le bonono ba rona. Re keteka Afrika Borwa. O ka kena jwale puleng. O ka kena puleng. Era ke puleng phoofolo o tsamaya le semito. Ke monate bare o nthatile.

0: Didaba tsena tsa hora ya le shumele motso mong tsona di fella mona tse tla latela tsena e tla batsa hora ya le shumele metso mbedi ke nga di thapotsena ke di busetsa ho wena DJ Lovers ke tseo
1: Jete dumela bana beso ya le dumelisang ke wevrela aka makhubu ontso tsere university ya marato DJ Lovers ho le CD FM tsetsa mano jintate
2: nomoro ya le show

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hau e ka ba matshidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Yeo he wa inanabela! E be tla ba ona ka ma Samsung! O keke wa kgolwa! Sello o iphumanetse ona X5C Plus ho MTN ka 2299 fela! Mme o boloka 200 rand o itsamaetse ha bonolo fela!
2: Le wena o ka hapa, ithekele founu ife kapa ife ho MTN ha Ackermans, mme o ka ikgapela leeto ho ya ho makgalo a kang a MTN 8. Ho na le dipehelo. Ha Ackermans fela.
3: Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapheng a tsa

0: Ihetso ya Lesedi FM ke molelo.
1: Mela DJ Lovers, dimela DJ Mlabalava. Ntse go zira ka tsebe ka mana ka khotsombo thabili. Ka zeno ho la thande ka gaka le Thembeka ngalo ka manisika Sibukeng. Ba hole ba bonetse ngata ba tsosa ba hola le tshidiso kotsi le o makotsi le go bona ba hole ba bonetse ngata ngata nani se ba khotsombo thabili danki
2: Mlabalava la visto tsikoma metsa monnati ngwana ka hle monna butlepile hle monna butlepile Mlabalava o etsa jwa o qala mashala la ile motse ya re tsena ngwana ka ntse a qala fe ke ka nye Samuel Mahlwane ka mona ka Fixback.
3: Ao DJ, tswetsempele go mametse re iketlile re dutse matlapeng a masweu re dutse di mamatlapa re mamareditse sebe ya rona radiong re mametse wena ge le strekeng sa bothabothe magwagweng motseng wa ga mabine diphakweng go mametse ke nyenye mosala ke na le nyaisiwale.
4: Hello DJ Lovers, hello ntate. A bua mona ke mangaka Emeldi Molatu dintate ke bua ke le Pretoria mosebetsing. Ke kopela ngwana chomi ya rona e leng Sana Mofokeng, ke kopela ngwana a bona e leng Thato Mofokeng a hole ntate, Modimo wa mopatele o ba diragale wa bolotsang.

0: ke kopa ha ke na chalete empa fela ke iphile khotso o ske wa loya man HBK Life 8 a DJ 9.8 SA bae wa tlamana to zera twanga tsa le seri FM di tshantle maemong a buka yena pina maemong a bone
1: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le ntse ka tsela ya science hore le hlokise madi, le matlafatsa masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo la madi le fumana ha Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara, le fumana ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
2: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Le ratsa maya ke nka makwete ke mo bia holo jwale ke wa tla makwete.
3: Ke la ho ntshabeng.
0: Maemong a bo

0: gare moko baosi.
1: Afrika Borwa le Sotho Botswana ke a leboga.
0: O gare moko baute.
1: O bile monate ba le wena nna ke DJ Lover Senerato Mpopo DJ Ezo Zimpili. Nati fellow ke mana o hla tlangwe latela a ina tsabeletso ya le Sedi FM. O sale teng le kgolokwe a utsa strata mvololo ka le monate la re ka o fela ka o fela ka o fela ka o fela ka o fela ka o fela ka o fela.

0: Mamedi biso fela ka hore ke about selo ke eng tradition and moli ara ka nete mvolo la busatswana busatswana ke se gihle ke tswa fa lo ya di family gathering hai sa le mmetsa ma go bane banche ba jwanjwa ba se banche ba jwanjwa u ke ngwana mama wa mo hopola ha o sa tswana fela ke bophelo mamedi re tla reng mese no a se hlalo so re ha batswa di ba se ba le siko bophelo ba o bofedile ba itse motlotlo la ba le siko o na le mme o na le ntate bophelo bo ya pele ba o tlisitse lefatsheng mme le bo ntwe no wena o torotsa mo mamedi o di pheta hatse ke yona ntho ya bohloko bona motho ya ntsa re ya ke na mme o tsiba mme a na le hayo ngwana mme re a dumela ho bohloko fela bophelo bo ya pele ha sa le yo mme ha sa le yo ntate a muhela o tswele pele bophelo ba botso ba bangata batho be re ba bonang bentseng re ba bona mamedi ba tswelang bophelo bophelong ba bona ke dingaka ke di-engineere kore ke boragwebo ke bommagwebo e motla o jwetsa gore ke tlaile ke sa tsebe mme ke mang rotho ya ke le letsatsi kapa dikgwedi fela mme ke a tlhokagale mara ka jeno ke mooki ntho di tsamaga monate lesome le metso meraro metsotso gantle pele o tla gora ya pele lesedi ya fm ya dumela mafolofolo ya dumela gore ka nnete ga o le tšhena re bapale nnete mamedi a bokolle manoti a lle bokolle koriana e re mvololo re kena mone
1: seho se lile re ka ofela o kopela ka mmino wa koriana re keteke botšhaba ba basotho go lesedi fm ke molelwa

0: Mamedi ene bitswa ka hore ke le hodimo ke mokotjo no moroki a borobongwe mona ho le Sedi FM. Ai what the hamanati, ai what the hamanati. Jwale ke shebile ntsane mane ha o tla nthotsa ha ke re mna o shota ka molamo fela. Sa tsitsinya le hetla o ya kwana le kwana. Ku o tletse pina mana tipijana ho yena Sidi Muthabana tsa male sanere ba re Roman Roma rona tau ya matshega bana monna molo. Are setšhaba sena ga se lekane ka maatla e le nnete banna ei ya ke mongwe wa banna be ke ba tlhomphang gagolo tau ya matshega mamaditša dimatshupa nako ga e nepagetse e tla o tsebisa gore gantle odimatlhogo rake ya pele tshebeletso ke lesedi SABC tsena tsa gora ya pele ditaba re tlo di balelwa ke sebogodi ntsane Solomon Rantwa empa pele a re balela tsona o re fa ditlhogo tsa tsona Sponon.
1: Mongodi e moholo wa ANC Fikileng Balula o qheletse thoko ditlaleo tsa seso sa satiso ya patlalatso ya bongkgetheng ba moga. Moga wa bosa o patlaladitseng kgetheng wa ona wa mosadi setulong sa ramotse wa Tshwane. Ho tsa dipapadi phupu ya raditebele ya bolailweng e tla ba ka moqebelo wa bekeng e tlang. Mamela ditaba tsena ka botlalo le sa boemo ba legodimo di a latela gang fela kamora monaga.

0: di da batsela tsa gore ya pele tsona di fella mona fela di petela ka o ka lekola tsa bembal hodimo ba ke sala tsi re nla ka jeno le bo simba ka jeno mme re gala ka province ya Gauteng le hlakile futhumetse Mpumalanga le hlakile futhumetse fela wa chesa low field northwest le hlakile futhumetse fela foka moya ka borwa bo phirima Free State le hlakile futhumetse Northern Cape le kwaetse ka borwa bo phirima ntle le mo le hlakile futhumetse Western Cape le kwaetse ka go khata dibaka o podile ntle le mo le beletswe pile bo bebe ka borwa bo phirima Karolo ka botshabela Eastern Cape le kwaetsa go gata dibaka futhumetse fela foka moya dibakentsedi a thele kwa Zulu Natal le hlakile ho futhumetse tsena tsa baemalo ho di mo tsona di fella mona taba tsa itlala tela tsena e tla batsa go ra ya bobedi se o tla dipallwa ke le gholokwe na ka molloi ke nga di thabo tsena ke di buisetsa go wena le gholokwe ke tsi
1: ke a leboa ngwana mme ke a leboa ntsane rantwa o re ba metso sengwe robong le sekoto kamera ho rena ya pele mamedi rola mogatlhelang wa bobedi wa nano lena la re kaofela ka jeno e le moqebelo mme re tlo kena mane hashtag tse tshisang o temo yetu wa ka Kitty Blues re tlo bua le yena kwano ho lesedi FM ntumela re fetela mona re ya gutla
2: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka lucky millions ya Hollywood kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s USA Powerball le tse dintse ngata ho tloha ka 5 rand fela molakamong na o ikutlwa o le lehlohonolo betšha hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa o betšha na le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
3: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsahalo ya letsatsi le ofela. E bile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tukuluho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisari FM liri. Pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.
1: Kgweding ena ya phato. Re hlompha le ho keteka bataki le baqapi ba fang Afrika Borwa lentswe la yona National Arts and Culture Awards 2026 Shebella NACA Awards ho SABC 1 ka moqebelo wa la 22 phato e leng ka jeno ka hora ya brobedi bosiu le wena o ka ba teng moo kenela tlhodisano mme o be monyetleng wa ho hapa VIP NACA experience bakeng sa hawa le motho o tla tsama le yena ho ya Sun City etela maqhepa se muso a NCA ho marangranga dipuisano ho kenela hashtag NACA 2026 ha re keteka setso le bonono ba rona re keteka Afrika Borwa

0: Mamedi metsotso e le shumela metse mehlano ka mara ho rena ya pili mona ho le sedia FM ena biswa ka hore scoop Sam Deep Angeli kile Amos sasa ya mkhahlelo ngwa bobedi wa re ka ofela moqebelo baking wa tseba ke mana morenke mafela beke re shapa number number re tsa bonnete ba hore mafela wa beke aba monati mona ho le sedia FM Prinzer Mata Makubunga FM 87.7 Leba Jolomano 106.6 Retengwe Service Plus Emongare Mavolo Volo Lenaki Temona Audio Bouquet ya DSTV Kimametile Sedia Theman Chodisa Mamonati Arkoke na Jola Hotse Chisang Utemi Duagaga Geno Akiri Blue Utenga kwa nukadi papu sinza khaso Rukoko kwa liye na rubuwe liye na Kutwile kengwa na freestyle Daregi hatele mwona kitsibo wisa na liye
1: Zechisa Hashtag Bakai Mamela melodi ya dipina tse ntjha le tsa kgale mmoho le dipuisano le dipini tsa rona go le sedi FM ke molelwa.
0: Re ke ne teng he mo mamedi o fela o le jalo a kid blue shapo jwa ngabuti.
2: I'm not ntate Veli.
0: O petse hantle.
2: A ke petse hantle papa.
0: No ke wa moela tshebeletsong ya le sedi ke ya leboa manna o tlile ga jeno o dutse le rona mona go le sedi.
2: Ke ya leboa papa.
0: Ha re bua ka Akidi Blue re bua ka mang ya holetseng kae jwalo jwalo
2: ene ka rata ho le baba mamedi le ntate veli mlo Akidi Blue ke Thabo le Thoko ya holetseng ya hlaetseng e bile a holetseng Bloemfontein ka ga Freestata ha jwalo tjena o dula mane Caleb Motshabi mane
0: o motho blom
2: e ke motho blom mona
0: o hlaile wa ba holela blom mona
2: ke hlaile ka ba ka holela blom mona
0: mino o go bana kae le ona mogotsi
2: mino antse ke tla ke hola a sale ke le mothana le thato yana ya mino yana sale ke rata mino o fihlela mane mo eloreng sekolo ha o sna se re setsang ka phaposing
0: sure
2: Yanga ngwala fatshe mona. Ngwala fatshe mona tse ke practice. Ho fihlela mane mo ile hore nka bo 2019 ke tsa music ya recorder empa ne ke sa register ka nako eo. Ntse di list ke mona tse ke sa di register. Tsa jwa le ke di registerile. And ka tla sa Kid Blue.
0: How re o no ngola dipina o abina o DJ le mofuti wa mmino o yetsang o bitswa eng
2: o a ke DJ ke ngola mantswe e ke twa ke nya pineng e be ke a bina ka pele ka mana
0: o wa bina
2: e ke a bina
0: ha o batle vocalist wena wa ipinela
2: ka ipinela staging ha o a ke le performance moketeng ke ja ivela mmino ku yetsang kwa dance ke mmino wa Mekete mona manyalong ke be ke ba le mmino wa house le mmino wa piano.
0: He man, that's how re ku wena ipinelang o le modikae?
2: Ke tlo tena 24 selemo sena ka.
0: Oh, hey.
2: Ka November.
0: Ku bona o le motho ya ditlhong ya le ke ne ke nanda mohlomong wena o tseba batho o ka morao ka mane o mohlaise producer. Ya dipina mohlomong a jwalo ga le nna ke a bina
2: che ha o jwa ha o jwa lo ntate mulo
0: jwalo so sebeditse le boma mmino
2: mmino mona se ke sebeditse le ntate nation SA ke be ke sebetsa le ntate Silep ke be ke khutla pe ke sebetsa le ntate Andrea man empa pine nyeno na thusana le boy sebeditse le batho ba
0: ha re bua ka mmino ha o ntseng o yetsa ha jwale hona le mmino o motjha o ntseng o sebetsana le ona ke EP ke album o ntse o sebetsana le di single jwale ho etsala
2: tjhe ha jwale ntse ke sebetsana le music ya ka lo ntse ke promoter dipina tse ke di entse e hona tse ne ke tao di ntsha no ha jwale se kgale
0: sure
2: e ba
0: ha re shebe mogotsi le tong lena la haula mmino di phepetso tse o kopaneng le tsona di challenges jwalo ka ho motho ya santse le motjha ke di fe mogotsi
2: challenge e ke kopane le yona ntse ke tlatsileng ya music kore ha re le re tsamaya re ya eventeng o fihlela o thwe a Kid Blue o teng man listima ba bang ba ka hayo ba fihlela ha re tlametse re tlo perform o tla wena tla perform ana go e kana ma ba perform ana go itseng
0: mmona
2: ona kwa ka ile ka ne le a bona
0: ene ga nako wena o batla go bontsha mane staleng re ke di blue day
2: eh ya ba
0: ka le ba ka la hore mohlomong re ga re ba ga o tsi ba ha le ka ba go baneng ona na re se se ne se etsa hala
2: a ke tsebe go bela modimo nete ha ke tsebe maybe ke ba dimba e so wana ba batla ke tse msebetsi e be tsela tla bule eh maka jwa la ha sa le ke rapela ntse ke tsa makereke ke a bona ke sana ditsietsi ha kalo ka tseleng ena ya mmino ena
0: eh
2: ntse ke tla hantle fe
0: mama di metso tsuma shuma ba bedi a motsumo ngwa ka mara hore na ya pele le seria fm hashtag tsetsi song reduce le kid blue ke mshana bloemfontein re qoka le yena mama di ke motho mo cha ha re shebe mgodzi tagging tsa hao matukei bana ba ke ne dititifatsi
2: eya ba
0: ba no jwala ke ntwe re tlamang re bua wena kid blue fela wena ke mona o shebane le talent ya hao pusha mino di pepetso di teng empowere ntwene ya ka mino ke a batla ke ntwe ka hare ho nna o ka reng ha o bua le bona mgotsi ka jeno hore ba tlolle megwena e seng handla dititifatsi wa bona bo dikolo mona ba se ba ya ka dithipa ba ya ka matekwano dinthotseno ka ofela mgodi ba o bua le bona jwalo ka thaka bona
2: e metswalle ne yoko pore kama meleng batho ba baholo metswalle yaka nna le lona ga le kana nna le lona re ka selekane ne yoko pore mamela matsodi ba rona kama mele ditelo tsa bona le ma teacher ga sekolong mmono ga ba mamelo ba lenna ha nntse ke na sekolo ne ke sa gato ba mamela haholo ha ba re o tla ja seo sejetseng o tla kotula seo sejetseng
0: yes
2: ha jwale e kotula se ke sejetseng ke kgone ho qeta sekolong le metswalle ya ka emeng e qetile sekolong
0: ebile ke mona o bua le Sedi FM ka jeno
2: ee ya baba ebile ha jwale ke bua le Sedi FM ka thato ena ke ratang ya mmino ena
0: yes
2: ee ya baba
0: o tsama le ntato ha o ke yona o tsieditse karolo e bapalwang tsietso e fumanang ho tswa batswading ba hao e jwa
2: tsietso ke fumanang ho tswa batswading ba ka ke kgolo haholo e nthusang haholo hobane nka fumana gigi hole le hae ke be ke hloka transporteng ke sa mmono batswadi ba ka ke bona ba nthusang ka transport
0: sure
2: ee ya baba
0: le mona ke bona gore le itsa ke fihla mona ne sentse le mona le re hey le tshwere nako o gore ke bue le ntate wa re tsebe o kwala ntate ho ba
3: ho le go ya ntate ntate mulohi
0: ke yona mushimane ke ya bona o mutlisitse le kwano le seidi mmeli ya motsietsa tabeng ena ya hae ya mmini
3: ya ntate mulohi motsietsa ho la mpe ngwana wa ka ntate mulohi ke ba tle niks ka ntate mulohi
0: le ba ga ke le fubana hanga ntate re re fumane batswadi le bona ha holo talenteng tsena tse ga re ntsa mmino go bana ba sabile tsietsweno ra e mmino ona eng tsa mo bangaka tsa mo etsang fela wena ke mona le yena wa hlalosa re le mo fatsietso ho hle ma yang teng le mona ka jeno motlisitse ke o baneng
3: ke o baneng wa tsa hangata mwana ha rata ntho ska mo kwalla ka ka ntle
0: yes
3: mo tlwelle o mona ka fella ka yena ka bo yena yena ke yana ka ithlolela ha sa le pele
0: bui tswa ro ba e bo jwang ka tlung o gotsofetse jalo ka ntate
3: e ka ka tlung ke gotsofetse ma ke sa tsema ma tsa ma distrate ma wa tsa mwana le antse le mwana hao ka kunwa ka itswa ha ntle motho wa ba hlare mwana o ntse jana jo wa hana wena hore mwana ka itsa jana itsa jana ma ka kunwa ke ma tsa itswa ha ntle
0: a fela o itswe ga ntle ke ya mmona o tsiba ke na ke gona bonela ho lenyane e ya ke mmona baba mmona ho disitse motho ya tla le hlokomela motho e re tla mo utlwa kae ka
3: alright baba
0: ke le bonda di le dule le motsietse ba
3: alright baba
0: ha re kwale wena kid blue o ka hula tsipieno hape ha re kwala ka jeno molaetswa wa o qetela le ho social media ba o latelang o mang mgotsi
2: ke nna kid blue le bitsola la kid blue ke Thabole Thuko ka mo fumana ka mane ka Facebook o ngwale kid blue e jwalo fela kid blue o bile profile ya Spear Simono e sotho ka mmala
0: ke Thabo kid blue ka baki
2: ke Thabo kid blue ke le bitswela mmino la ya la tswalo
0: social media mo se be di sale thing
2: social media ke se be sa kid blue
0: kid blue
2: e ya
0: ba batle kid blue batla ho fumana
2: e batla ho fumana a jwa lentse ke le ka Facebook ka mona ha holo ka mona
0: eh
2: ya ba
0: a re ya le bua mogotsi mana ha o tlile re kwala ka pina we monate marumo
2: ja le bua ntate molo
0: go bane marumo
2: marumo gore bo pelomo ra khopjwa hangata empa re tlametse re tuto mari ri phamise ri tlhotlhore
0: sure
2: batho baka etsa baka petisa ya ka tshepiso tsa bona baka se petisa ya tshepiso tsa bona empa hono wa hlaba pelo ha muta se petisi ka mogho a tshepiseng ga teng
0: hlaba jolo ka le rumo
2: hlaba jolo ka le rumo
0: yes
2: empa ha ga tlama ho idumella hore re hlabe hore re skebe ga tswela pele ka bophelo tlametse re mamelle bohloko bono re botlose re tlhotlhore re tswelle pele ka bophelo
0: ngwana mme ke le buile shapout ya ka utlwa
2: ke le bua ntate molo
0: mamedi ne le metu wa ka kid blue pina ke ya haye ore marumo mashuma mabedi a metse seletse metsotso ka mra ho rapile mona ho le sedia fair

Kepato, kgwedi ya oketeka boitelo ba basadi, ba holwana ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo. Mme Lesedi FM le phahamisa mehoo ya sebete sa bona. Ke molelwa. Ka ona motsotso, o mametse.

0: Lokolla boqhetseke ba hao jo lo ka mophele spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho di sebediswa tsa ka kitcheneng tsa Nutrifresh. Hao reka dihlahiswa tse jwalo ka 1 kg spa French, garlic, chili kapa chicken poloni ka R29.99 o boloka 12 rand. Kapa 4 kg spa frozen mixed chicken portions ka R169.99 pakete e le nngwe ka di spa rewards. Ditheko tsena di qala ka la 11 ho fihlela ka la 23 August. Ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
1: E fumane ha bophara bohle ba Free State le Northwest. Kronstadt, Welkom, Klerksdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng. A qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone etla o sebeletse.
2: Ke nako ya moqebelo wa jackpot ya loto. Moqebelong ona o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 23 million. Ena e ka ba tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang-hang, mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa dinomoro ka kotloho moqebelong ona ka hora ya borobong mantsiboya ho SABC 2. O ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena, lotho ya naha, dibapadi tse ngata, menyetle mengata, dimilione tse ngata, mme dibapadi di tshwanetse ho ba dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.
3: Toya rica, no se la mi.

0: ya toka bo menemene le o thusa motshwaruwa ya seng a gatlotse
1: go bonagala e ka bohle ba molato mona go latela nyewe ena shebela umthetho go Netflix fela.
2: Setšhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botlhe jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le ntse ka tsela ya sesaense gore le tlhokise madi le maatlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse maatlafatsang bophelo bo botlhe. Lerumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemisi naga ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
3: Kulo engwele ngwe ka ka toro metalo mo lo mo tlo sa pali mampudie mo le mo sa beletsa sebaka sa nna la ning ka sonta sala mashume a mabedi a metso miraro phato 2026 Africa bro ya kopana bakeng sa o ketika banna le basadi ba o tsheseo ya bona maikemise tlo le magabane ya bona a go thaditseng sechaba
4: no stopping Tennessee for Dan Bailey
3: e ba le rona bakeng sa South Africa Sport Awards sabolishume le metso robong le o di tsisetswang ka motlotlo ke le fapala dipapadi bonono le botshaba ka kopanelo le SASTOC le SABC mokota ba selimo sena crowned by greatness re tlotla bana ba fitlheletseng setlhotlholo ka magabane dipapading South African Sport Awards sabolishome le metso robong ka otlolo wa SABC 1 go tloga metsotsong ya mashome a mararo ka morago ra bosupa mantsiboya ka sonta sa le mashome a mabedi a metso meraro phato 2026 ka otlolo wa go tswa Sun City Super Bowl hashtag isn't just a game.
5: Oh, fellow, we got a party, let's say FM, I'm back at the house like a hooku, I want to say cooking in that. Yes, I did not talk about my baby, see for China, got radiating him. Won't I hope I hope I come out to radiating, see for China. Where am I going to hold him more, Bodumela? Where am I going to hold him more, Bodumela? I can't tell you 18 him. Won't I hope I hope, won't I hope I hope, see for China. Ke wa enka dolonga a ile le tsala bona siema siema ke wa khutsana tsa sipo chain wentse tlo ka lotu we ile le tsang go sina tsi sibisi sibisi ke o ka molengwe ka bo prima we ile tsa diona hotu ka re pele re tsiari wa iketla diona hotu ke wa khutlisa wentse tsang go sina tsi sibisi ka karolo nya bo bona ba re balbala ke thapela mokobodi mokobodi wa khutlisa we ile tsang go sina tsi sibisi isi we ile tsa thapela mokobodi mokobodi ke o nka bolo we ile le tsala bona siema we ile ka molengwe ka bo chabela ka le pele le tuna le bona siema we hata jolo wa khutlisa we leza city ba tshwana ka ntlodi etini sipo chene chain winsa jolo ka lotu u ineletsa nkosi na tsibisi tsibisi ineletsa diona hotu ka molengwe ka bophirima ka re pele tsiari o swina police o le ka fetsa o swine ya no swina police o nga bolisa ka molengwe ka bochabela ka re pele le tuna ka bogalo se bilibili bilibili ba re balala u ineletsa jalo mthethelele mutshiane ba monka ba me fatse ho tshe papa di tsole pele le hlono no mujela mujela kiane uti who can it hobbies wa ha na meletsa palore. Wena le sono lo mujela mna phosom. Phoso le sono lo mujela mna. Yesa le nosom. Kama sokere ka mabedi mne. Kheme tso tso ero bedi ka rolo nyana mna. Ya pele papa di mabedi ka 2023 mne. Papa di tsadi kota finale Orlando Pirates ila papa la papa di enwe etsile matso ho tsena. Etsile matso ho. O sina police. We ne sa jolo di ona hotso. Ka ntle 18 di ona hotso. Wa kwa ba bolentle. Ka ra di 18 ba bela hotso. Ba bile ba etsola. Ke a ne skukuni. Ba etsola jolo. Ka mene ngwa ka bo prima. Tsola ka go nomme. Ke tsapa mo kwena. Bolo etelele ya mathalo pele mona. Empala lu jolo mme. O tsenka kwa no ka mara le bona se mama. E bile phoso. Ke a Brighton Shongo. Phoso Brighton Jofu tsarela mme. Phoso Brighton Jofu. Ho bona la bapetse nkosi na tsi bisiam. Le monse no sa 2023. Papa ntsa di kwa final mme. Ke mo ona no parese. Ile nya mamolam. Se kuku United ha bo shoko mmamedi. Ka di ntse tse hlano no so mme. Ka mona ka Orlando Amsterdam Arena. Ha di kalo ho kopana. Mona ho MTN 8. Hobane nete ya sala le mosano mme ile ya hla ai blaze up fa ile ya hla blaze up fa ntle tikati ha re bona di ona hotu ba re ba balong ka bolo jolo mme e ne sa jolo mthathele le mtiani tiani ne sa le bona siema siema ke onka bolo ba ibe pele kona bolo etelele ka mole ngwa ka botshabela ya matshelwa e ka rata mosia ka mane ka mogala sa belibili o itiba jolo ba khwepela matsonga hai e tsola ka ntle ba khwepela matsonga ka mogala sa belibili. E se bile ya Jesu jalo mme, yaani ya mrokwana mme, le bona se ema mme, bo harin barbala, yaani le bona se ema mme, o bo harin barbala mme, ala no pere song ka bolo, e le sa jalo ngo sina tsibisi, sibisi ke wen sa jalo, ka mme ngo ka bo prima, ke na ke di ona hotu, hotu e ne le sa o sina police, a police ntsa bolo hampi, ya khutla ka mrokwa kwano, yaani matsimbi, o e phamisa jalo.

0: Harama bala me, ele ka ofita me, impa ya mashona ka kwano tsapo mukwena me, iba bona tsona nga ntle me, ele not on ka mashakuri ka maberini, not on se kukuni United, not on Orlando Perez, Carlo Chiapili ya papadi.
1: Ho fela le jole Mr. Cool House sa shebof mona se hlopha sna sa se kukuni, ha ba sna bolo, bana ba lona pharela tshwere bolo, banka mele ya bona ba ithosetsa ha ufi le mo le listibati baneng e sa bona. Jole Orlando Pirates e hlola ho fumana dikgeo tsa gore ba ka papala dibolo ka moramola wa tshireletso wa se hlopha sna sa se kukuni. Mme taba ena yetsa gore Orlando Pirates se ke ya gona gore ba pale e tswa mona bohareng ba le bala. Mme ke bona ile ntaba e leng gore bana ba se kukuni ba yetsa hantle haholo baneng. Orlando Pirates tswa ga boholo bana go bolo molengo ka morao. Mme hape ntho e ka hlalosang gore bana ba kukunin ba hlasela ka mathoko mona teng mo bapalang yena sebapadisena e leng yena Nyuko Mobi le yena Elis Ramala ha ba tshwere bolo ba shebile gore ba hlasela Orlando Pirates ka mahlakoreng.
0: Kiane bolo bare bal bala iko jalo ke osina police police kiane ni ba tla monkela bolo ba fela ba monkela bolo etla jalo ka mona ke mukwena mukwena ke wa ipala jalo me ai fitisa jalo me ene tsani sira mala ramala ke wa enkana bare bal bala kiane ba seka ba lwana na me ibile khutla bara ka kara botlaka ke le ba phamisa jalo me ele ba kamelengwa ka botshabela me ele ka o kela ka mara kamelengwa ka botshabela are bona ke sikukuni me a ba ipala jalo me ibile khutla mara kiane Ante batle ba hula hula jalo bana ka tsena me ya keteletseng kwe jalo kara botlaka ke wa ntse jalo me ka mane ka mane ka botshabe phamisa jalo ka mane le tsona mo jela me bolo tsa mailo mo fela jalo me e bile fitla tsona ka ntle me e tsona ka ntle ba goal kick ba ba ne le sa jalo project jofu e mpala jalo ho hanya ba shona e le metsotso e le shemela motho mong ka ro nyana me ya pele ba di nota se kuku United not all on Paris ka 2023 jalo di ntlatsano tse hlano mo Orlando Pirates ile nyama mo jalo se kukunin etse tharo di ntla di le tsa sabwe jalo ke zakhela le pasa har bona le bona sema o tla jalo ka bona wicket ile wa e khutlisa mme o ine tsa se bathubane ke ana e fitisa ka mane se pochaine o ine le sa ngosi na tsibisi tsibisi ke o tla jalo ka bona wa e fitisa mme bo har mala bala mme ke ane ne mme e tla jalo ka thapela mokobori yang ka ngai ba pele har bona Orlando Pirates e tla jalo ka mana mme ke company lungu o ine tsa di ene hotso hotso e kwala jalo a ne tsa company lungu lungu tla ramma meri ka ntla re itini a re ra ba itiba ke company lungu e mbala jalo ke e tla jalo ka thapela mokobori wa e phamisa bala tla ka ra di itini ke Orlando Pirates o sina police ke wa e lwanela o sina police wa e lwanela ka ntla re itini kamoro tapala mukobori we na tsadi yo hoto hoto wa ikoba ke boletelele e tsela kona ka bana ka mene go ka botshabela e bile e fitlhe tsola ka ntleme ba e hlwella jalo re tsola ka ntleme le sona lo mjalo wa e hlwella re tsola ka ntleme mo le ngwana go ka botshabela le bana e le nna tsoka mashakere ka mabedi MTN 8 wa fa ke lo tla pele mmameri la papa di enanga e ya pele ho magola hang tseba hore le a di ka bapala ka go lekana ka jeno mme ga ona nako e tlang go heketswa le bekeng e tlang e bang di ka bapala ka go lekana mme ka nnotonoto mosomongwe le teng go keke ga ba le nako e ikeditsweng go tla tlhewe thabong ya mekoko ka botlologo ga di bapala ka go lekana go tla tswa fela gore na di bapala ka go lekana ka dintlha kapa go sena dintlhana ka mogano sebelebelengwe ka bolo o bea bagareng ba le bagalame o ine tsang ko sena tse sebisi sebisi o ne le sa mthethele le mothiane ke ane ebile gantlentlenne e ne le semphiwe masilela ke ane ba e gotlisa mme ba e neletsa a e kwalela jalo masilela mme ke ane mme enka jalo wa e gotlisa mme o ine le tsang ko sena tse sebisi sebisi ke wa e fetisa mme o ine tsa le bone seema keo wa iketlang ka bolo o ine tsang ko sena tse sebisi bare balabala keo ba enka mme ba e neletsa ka kwano mme mthethele le mothiane mothiane ke wa enka phamisa boletelele bana ba emetse ka ditlhoka mana ba le ka ile le yana la mbutuma empala jole ke nama ka mane ngwa ka bo prima mbutuma wa lana ela ke ari ba tshola mautunga ha ibile tsaka ka mane ngwa ka bo prima sola ka kwa nomme ke nyi ko mobi bolo tele le ba mathela ngo sina tsibisi ke ari khutla ka bona ngo sina tsibisi ke ong ka bolo jolo mme ba re mara bala etla jole ka tsapela mo kobori ai hule jole ha ta ibile e fiti sama we ne tsala bona siema le bona siema ke ani mme o tla ka bolo ba re mara bala ne tsam tshetlele le mutiane mutiane ke o tla ka bolo Orlando Pirates mutetlele le mutiane o ntsa bolo jolo ba lwanela company lungu empala jwa harbone o tsawe phosom ba ba petse company lungu hampi ke me tso tsela shimela mitsumine nge karolo nyena pila pa pari ele no tso koma tsakore ngama berim no tso Orlando Pirates no tso se kukuni United no tso se kukuni United no tso se hlopha sena sa Orlando Pirates karolo ke apila pa pari MTN 8 wa fawa fona e ke lutu la pele mo mameri phosom ba ba pala jalo mme di yone go tswang teng o bontsha ka re tee tsetla ka kwano tsapo matsimbi tsapo matsimbi mme o bontsha ka re tee tsetla tlhopheng sena sa se kukuni United. re tla se re bona di tla tsa ding kanele ka nnete e ra ona tsena ha mamerini entse le notso na se kukuni na tsetsa notso la no parese ka rolo nyana pele pa pari re ke re fetele mabenkeleng
2: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka lucky millions ya holubets ge tsa di nomoro le thathamo la dikitikiti tsa di draw tse akhang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 500 fela molakamong na o ikutlwa o le lehlohonolo betjha hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Devin, di drata tsa rona di a le bitsa. Mmala o purple o tla aparela East Coast. Ke nako ya ho lokisetsa Hollywood Best Devon 10 km road race. Ka Sontaha sa di 30 Phato. Lebelo lena le tla bontsha botle ba toropo. Ka kopanelo le drata tse kgolo. Le botle ba tsela tse haufinyana le lebopo. Le ho boha botle ba Indian Ocean. Boha diketsahalo tsena ka kotloho ho SABC 2 le SABC Plus. Ho tla kora bosupo seng wa Sontaha sa la 30 Phato. Hollywood Best Devon 10 km road race. Uitlisetswa ka motlotlo ke SABC Sport.

0: Tsatsi la tswalo la Shoprite ha lena thaka. Mme re keteka ka ho fa mekgwa e mengata ya ho boloka. Ka disolo tse jalo ka 10 kg ya Super White Super Maize Meal, 10 kg ya Tasty Rice, le 10 kg ya Snowflake Cake with Flour ka 299 rand bo raro ba tsona. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September 2026. Ha Shoprite fela.
1: Di papadi le Sedia FM. Oh, fela lo jalo tsa di papadi le Sedia FM. Metso tso sa le notsa ka mahlokore ka mabedi. Ba lo ke ane tla ka mothethele le mthiane. O ntse ba lo jalo nge. Ke ane ba bile ba ikhutlisana. E ne le Simpiwe. Kamane masilela nge. E ba lo jalo ke ba ntse tsa ka ntle ka mane ni. Se kukuni nete tsa ba ntse tsa ka ntle. E tla kena jalo ya gelwa ke. Ka mo khalo se bile bile. O ya khala Romani. Kiela income tatalele mtiani ine tsalo bona sema sema ke wa income ine tsang kosi na tsibisi tsibisi ke wa ifitsa ba re malala har bona ke ani ne eta ka tapela mokobori wa phamisa mokobori ka ntanya na 18 ya tsholo ka moroka mani ni tsholo jalo ke e bana ba ese kukuni united ya matala ke kosi na tsibisi una le bright ndlovu ke ani tsho wa phoso bright ndlovu ba ne ba hle ba fitetsa na bohloko le kosi na tsibisi Memo tsho sheba tsho pasena sa Sekukuni United se ntse nalane ba ntse history ka o refela ba iphumane ba le papa dintsa pele ho magolagang ba iphumana ba le papa dintsa pele ho magolagang nete ya salam ba sentse ba ntse nalane ba ntse history ho ba ne ha ka sheba mme khutsana tsa pele tsa MTN 8 mo tsho pasena sa Sekukuni sine sa ba palateng ba ile ba katella di quarter finaling le bona siema o tla jalo ka bona o ikhetlile ne ke o ntsa bona jalo mme o ine le tsaka mane ka mane ngwa ka botshabela mme e tla jalo ka simpio masilela o ine tsa thapela mokobori mokobori o ine tsa masilela masilela ke o tla jalo ka bona ke wa enkabe ya pele empa o ntsa holo e pota ka tshoko mikwa lo mme e tla ba goal kick ya Steve Tibane Melusi Buthelezi a di papa ding tsa le shemele mme surubonga e tsa wala no pharets e di bapetse eng e tshakile mme e go nne hlola tsela se mele metso mine ya ba pala go le kana ho tsetsa me di papa di tseno ona no para ya tse go nne hlaba di ntlhana tsela go le metso e mine yona ya sabua ntlhatse ba shoma mararo a metso robe e sa le notsa ka ba tsokere ga mabedi me tso tso ha bile go tla ma shoma a mabedi ka ro nyena pila papa a tsanya ka roso o phamisa bo letelele me go hare balaba la bra jeng tlofu ya ne o hisa rao empala jwana me ke la ba ikwela sibati ba ne melusi buthelese ba tlala ka tsore ba mo leke ba ba ola no pheretse jolo ka nantsa le tlhopetsa ola no pheretse me yankile na kwetelele mo nnete tlhopetsa ola no pheretse a sa bapale jolo ba tla le ka hore me ba ke ba mo leke ba bona hore na ebe o ba tshwaretseng ha re bona ke o itla jolo ka ola no pheretse ke a ne simpiwe ka ntle ho di 18 ka mane ya nela motho mama ntsa bolo jolo ka pane lungu ba mo kela bolo wa ile ne la nga ka radio 18 a isa u dimu ka pane lungu o isa u dimu ka pane lungu no tsoka ma tsakore ga mabedi ne me o sheba tshe o fikela jwale ne di tsopa ka o fela o fikela mathatu ngwa jwale ne di bapetse di papa di tse tharo me me o lana pharetse e iphumana le boemo ba pele ka mora re ba hlole papa di tse pedi ba bapala ka lokana papa di e lengwe me papa no ya di ntlame e be ntlatse hlano me me ka selatanenge ba iphumana bana le ntlatse supile ke o lana pharetse a tsi kukuni united le ona ne e bapetse papa di tse tsa ka etse tharo mme me ba iphumana ba le boemo ba bohlano mme ba tshotse papa di tse pedi mme ba tshotse papa ka ka le kana mme me ba ba phetse ka lokana papa di nye lengwe papa re di ntla mme e le ntla lengwe mme ka selatanenga bana le ntla tsetseletse ha ho bi akalo ha ho bi akalo ke papa di tse tharo fela tse se di ba phetse ha ho bi akalo tshe di tshopentse ding ho tse ding o batla ho sontso hle ho ba ho binyana empala lo jalo hem ke mane mo kiringe re keke ra ema di kong tsa di tirata le masine go genge re etsa le ratana ho ba ne ke yona ile mpa di tsharo fela ho ham fela mme re tla tsere bona empa ho mone bo ho re o hlo ipokelle na kwa isa le teng o hlo rwalle le sasile nyiko mo biwa khala bona mme ke ane mme enkwa jalo ka kwa no ka mle kwa ka bo prima ya khutla jalo mme enkwa jalo ke tsapa matsimbi matsimbi bo harba bala mme o ine tsa kharoso kharoso ke wa ifitisa je ntse le jalo ya fetse ka mane ne mme ka di angelo kasima bo harba bala enkwa ke sona no mujela mujela ba mujela bolo ingwa jole kamani ke simpio masilela ya ntsa jolo ba re balabala o sina police ba rata motho nga hai e khutla jole ka kwano nga ka masimbi ke nyiko mobi ka mona nga ka bo prima wa nga balone sa tsapa mokwena mokwena ne sa ma ke ma nga ke nyiko mobi ke ya fitisa ha re bona ke ane ne o teng bra den jofu o ntsa bolo jolo ke o tsapa mokwena ka radio 18 o hana le bona siema le ya khantsa le bona la ha siema wahana ho hanfela mna ke na bona tsola ka ntle mme intse jo le ka kwa no ke e ka re botla ka intse jo le ke ka re botla ka mna no tsho ka mashakore ka mabedi ha bona hore mo kwa tlisi ho pensa na sa se kukuni mong ha di satri kase se ho pensa ona na para sa mong ha di abdel salam wariu meso se gena mme e ma shwa mme se mme ri ni karolo nyela ya pele pa bari le bona se ema mme o ntsa bolo ne tsa thapelo mokobori mokobori ne tsa le bona se ema ka karolo nya bo bona ke na maroma na nkwa jalo ke nkosi na tsi sibisi sibisi ne tsa thapelo mokobori mokobori wa e khutisa o ine sa mme nkosi na tsi sibisi sibisi ne tsa sibatwane ka ntle o di 18 Enza jolo kama nini? Sipo chain. Wina zala bwana siema. Kama nungo kama chabela. Libo na unza bolo jolo. Impala jolo kama nini? Kampani lungu. Bambe ile meribili. Kampani lungu. Kuta na mnogo bolo. Kie wanka. Mura mwana wina zango sina tisibis. Sibisi kie wanka jolo. Kama nungo kama prima. Gedi yon hoto. Uibe apilu wina zango sina police. A police. Kante uri 18. Kama nungo kama prima. Bambe ile meribili. Wale wane lalalu jolo. Osina police. Kia ana matamu jolo bolo. Bafela bainka. Kia ani kuta jolo mwe. Kama nini. Bar barbala. Karabotaka. Unsa bolo jalo, uinele sa jalo, ki ane ramala, uakena, elisi ramala, unsa bolo, ki bolo kosi, likono na mujela, kara di eitini, lika mutazing, hukane, noto kama sugeri kama bedi, noto sikukuni, United, noto Orlando Pirates.
2: Papa di ente, ya sute pasena sa sikukuni, kama wala bafumane bolo, ba enka jalo, hiyana, asu na polisi, kasa kone le sehari, ya ba nile sana bona, iba enta hulu, hukena abu harimbali bala, kasi papa di sena ilingena karabotaka, karabotaka yana mesta kuru la didi mwate mashume, ama bedi, amu tumung, neo papa la buharimbali bala mona, mwote nga papa lande yana, si presi kse mkize, abanele sa bolo, si papa di sena palang, mwile ngwaka pili, ilingena le sonono mujela, impa he, ya ilore le sonono mujela, ose ayipumana aleka kamutweti, meseta langore, papa di buhulu imona Balbala, Motong Bapalanyana Karabotaka, Liana, Sipesite, Mkize, Neho Shibakasakula, Orlando Perez, Rokopanadro, Lenam Tetelli, Mtianin, Liana Tapelo, Mokobodi, Elumurla Papa, the Enta Holo, Nakonifitim, more Perez and Bapala, the six of persons are cheaper, Ibuka Tapelo, Mokobodi.
1: Not talking about Mr. Tumashwabi, Mr. Mina, Karolina Pilapaparim, MTN 8 to a Papanyana, Yapilo Mahalahanga. Kwano se itedia monsa khale sa pita mukama. Arimone bolo chani ni. Ainsa gono se bilen kuka mane ke simpio masilela masilela. Ole ka ofita masilela. Ainka gono ne sa kamo khala sibilibili. Sibilibili ba mukela bolo. Kamane kamane ngwa kamo chabela. Di angelo kasim wa isula me. Ki ana mura kwa nam. E matolo jolo ke nkosi na TCBC. CBC ke o. Ka karlo nya bobana ola no pereza. Ki se bali bisale bu yam. E mpalo jolo ke nam. Kamane ngwa kamo prima bala nam. E ngwa jolo ke di no hoto. Oto tamo ba haram bala. Onga bolo jolo nge. E lele sa jolo chapela mukobori. Chapela mukobori. Over Barbala, Unsabolo, Kianin, Arbonic, Itagolacano Masilla, Masilla Lunetam Tateleli, Mtiani, Vinetalbona Siema, Kibaharan Barbala, Yanguadola Yungosina Tisibisi, Sibisikio Fitisa, Kamanuka Prima Calpionisari, Gideon Hoto, Hoto Gion Sabolo, Tapala Mukobodi, Vinet Osina Police, a Police, Vinet Mukobodi, Tapala Mukobodi, Orlando Perez, Cacarolina Scucuni, Tapala Mukobodi, Vinet Asina Police, a Police Kiwahutis, Vinet Agalom, Mtatele Mutiani, Mtiani Kil, Unsabasagalom. Unsa bolo jolo harbona kampani lungu bamme ile merbili uai koba bolo tala ka ka ditini uteng dion hoto unsa bolo habu hampi mu mameri unsa bolo hampi dion hoto uinga jolo ka mane melusi bu telezi le monsa 2025 ile le monsa na safiti le mameri ri la rabona mna se tlhopa sena sam se kukuni se amuela jolo TS Galaxy mme TS Galaxy ya tsama pele ka ntlha tse pedi go nnoto mme empa ya go utlwa sekukuni ya keteletse ba tlhotse jalo ka dintlha tse tharo go tse pedi mme seno se ne se etsa gore e be le kgatlho la pele ba iphumana ba bapala papading tsa pele go magologang tsa MTN 8 empa lao jalo ketelelong ba ile ba keteletse ba tlhotse ka palogare kapa palo kakaretso mme ya dintlha tse tharo go ntlha e le nngwe ba tlholwa jalo ke Stellenbosch Pasulo jolo ki Stellenbosch hobane ni papadinya lo tsolo berini ba ile ba pala jolo ka ole kanam ka 1-1 haile papadinya pelin ke mane mo ba ile ba sulo jolo ka ntla tse pedi ho ntla ho noto ka ntla tse pedi ho noto ha re ke bona he itlile ho a tshisa mo kotisi ke mona jwale di papadi ho te a re ke re nwe metsi ho bana ho sheba di khrate ke tse mashuma mararo ka ofela ho a tshisa mo mamedi Watch this, I'm going to get shocked at him. See, I'm going to say, Sekukuni ena etsa khato la pele ba iphumana jwa lona ba ba pala papa ditse pele ba gona gang fela la jwa loke tsho jwa loke rene ba ile ba ka tele tsa tsho jwa loke stela mosha ona papa ditse no tsa pele ma gona gang ho ba nne lo tun la bobedi nne ba ile ba pala ka 1-1 le stela mosha ha papa ditse pele ya lo tun la pele ba ile ba hlola jwa loke ntsa pele ho noto me re a tseba re ona nepa re tseo nane e sentsentse na ba ne he mo mamedi ka hore me e hape mo hopona ka magotlo a mane ka tatallano me sena kinalani ya ona de parati yenteng ho ba ne o tlwa le mo sa skidi mo hore bong ma shume a supile nga mesu meri senu ha se soka se tsa hala se ka dilo re se tso jalo ke ona de parati hore ona de parati e hape mo hopona ka magotlo a mane ka tatallano me ha re hopola hape ne re hopola re ne papa ding ya magola ga ngwana no pheretse ha ene e hlola stelen bosha ka ding tlatse tsa ro ho notong ine se fela hore ba hapile mo hope empa sena ma se ne se hlileme se thatiseletsa taba ya hore ona no pheretse e hlileme ha u tlwa mona me hopeng ho tlwa e sa le PSL e thewa e hlileme hope mona me e ba pala hantle ka bogabane e bona ba hisa e ba pala hantle ka bogabane e bona ba isale mme re tla se re bone hene ga taba tsena ntse di ya pele gore na e beme go tla se wetsa le jwang mme re bua jwalo gore nne dipapadi tse di kwata finale re ka re go tlhabilwe dintlha tse lesome le metsetsheletseng mme re tla bona ga ntse o ua pele gore na go tlatle go tlhabjwa ntlha tse kae fela go fitlhela ga jwale mme ke dintlhana tse lesome le metsetsheletseng tse seng di tlhabilwe mane dipapading tsa di kwata finale mokwetlisi o tla gopola gore nne re a tseba gore nne Kaizer Chiefs ke yona e seng e hapile tournament ena ka magatlo a mangata ka go fetisisa e se e hapile tournament ena ka magatlo a lesome le metsemehlano mme Orlando Pirates e hapile ka magatlo a lesome le metsemene mme ke takatso ya Orlando Pirates gore ba lekane le Kaizer Chiefs ba hape tournament ena ka magatlo a lesome le metsemehlano
2: ho fela le jole Mr. Khulu ke yona kgatello e leng hore papadi ena e bohlokwa haholo ho le ho kae ho Orlando Pirates mme ke ka ho hlalosang hore Orlando Pirates ha iphumana e hlola papadi ena e le moto ana a mabedi ana e leng hore ke ya MTN 8 e ka iphumana e le makgaolagang mo teng ba ka iphumanang ba entse nalane e ntšha e leng hore ba ka lekalekana le Kaizer Chiefs ka ho hlola mohope ona ka makgatlo a lesome le metso e mehlano mme ke dumela hore ke yona taba e leng hore e bohlokwa haholo kapo e molomong ya batshehetsi le dibapadi Orlando Pirates.
1: Oh fela o le jalo mo mamedi ntse le notoka ba tsokere ba mamedi re tsola pele ka papari ne ke ane tsapela mo go bona ime o ikwala jalo bona o ba re mbala bana o inga jalo ene tsale bona ke la hasi ya mala ya khantsa ke ane le bona siema o inga e phamisa jalo bona telele ka mari ka mene go ka botshabela ha re bona company lungu ke ane ke ka mogolo se bile bile o ntse bona jalo mme o inga jalo mme e bile inga jalo ke company lungu lungu wa go tsone tsa tsapela mo go bona ine tsa ka company lungu lungu ke wa go tlisa mme o ile tsale bona siema ke bo ha re mbala bana le bona siema mme o ine tsa mko sina tsibc tsibc ke hantle bona go I fit the net also in a police. A police way good Lisa. We let Salabona CM. CM Kia Wife Fitisa. Come on, Moka Chabella. Calipia Lelituna. Kitapa Mokobodi. Unsabolo Jalepa. Ahana Lissano. Mugella. And Sabolo Aneta Sapomokena. Mukaka and Saboro. We let a bright and Jofu. Jofu Kiota Mikalaboro. A fellow Mikalabo. Huta Colonel Perez. Ungosina Tisibisi. We let a Yon Hoto. Kakona Kamoka Prima. Calipia Lelita. A super Yon Hoto. Barabalama. We let a Tapa Mokobodi. Mokobodi Kio. I Huda Jalom. Kara City Kuesabar and Balabala. O tlo tsamo lo bahare malbala o ntse bolo jalo ke a ba fitisa ya ka bare ka meneng go ka botshabela empala jalo me ya gutla ka mane e gutla jalo ka nna se kukuni united le tsana no mjela royal lo anela ba mo ntela bolo ka mo khona se bile bile ka mo khona se bile bile o nka bolo jalo me ka mane ka meneng go ka botshabe we ne sa jalo ka mane masilela masilela ke o tla tsela ka bolo masilela empala jalo me ba nkela bolo ingwe ke Brandon Jofu ntse bolo ha re bona tsapa mokwena mokwena tsapa mokwena o na le le bona la siema ke o mokwena tsapa mokwena Kantoretini, kamelengwa ka prima, unsa bolo jalo, Brandon Jofu, Jofu ke. We hata jalo ka tsene, impala jalo ba mntela bolo, John Hoto wa isola. E khutla jalo ka kwano ka, tapela mo kobori, kamelengwa ka prima, ka le pele le tsari, tapela mo kobori, wa re balbala o tsena police, a e khutisa. Ya mko jalo ke John Hoto, Hoto ke, ka kwano ka melengwa ka prima, noto ka mashokere nga mabedi, noto se kukuni, noto ona de parents, ka re le ke pele ba mari, ina le mitsutsu, e ba shuma mararo mesu mung ntse tsona pele. Ke papa dia pele. Homa gaola gang ke lotu la pele lena ha re ke bone e ka kwana ka meneng go go phi ya gele jalo ke diona hoto to ya gele ka kwana ka meneng go go phima wa ya gele mme ke ane la lo jalo mme o sina police a police ke ba mo diya o sina police paso se kukun united se go fato mabasana o ile sa angola le bitso la hai dibukeng tsana lane papa dinya bolo kauri a sabedintha papading ya magolagang tournament tse pedi ka tsatsellano tournament yena di papading tsa magolagang ka tsatsellano tse go botsa babasa a tsaba di ntlhajwalo sena se etsa gore a ngole le bitlo hai di bukeng tsana lane ho tsana fela le rotsan kilambe tsa mo hopola mamedi o kila ba pala mamelo channels le mo sa 2005 2006 le ena wile sa jolo a tsaba di ntlha di papading tsa magolagang tsa MTN 80 di papading tsa magolagang ka tsatsellano rotsan kilambe tse go botsa mabasa a re le nna le bitso la ka ke le ngola nalaneng ya papadi ya bolo kwa Afrika Borwa nalaneng ya MTN 8 ha re bona ka ntle 18 o sina police ke o tshela mara di ona hotel ya no tshela mara ha re bona o sina police e ka ntle nyana di 18 ha nyane no tso ka mathokore ka mabedi re ka rolo nya pele papadi MTN 8 wa fa o sina police wa ra bolo wa ya mola ka mani ha bonolo melusi buthelezi wa ya mola ha bonolo melusi buthelezi Arger Shebe Horena Ibe Itafel Lakai Papadina Mumomedi Riker Shebe Fel Horena Itafel Lakai Hobane Sekopasel is a sing Sebata di Milion is a shume Hobane Sekopasel or Keta Long Setabesa Pile Mohopona Tidiranta di Milion is a shoe Lebonese Mancabalom Romano in his uncle Sina Sibisi Sibisi Cantori 18 Winners Aspatibani Sipo Chain Unte Hopa o kere la ka yona ntse e gopa o ntse e gopa ke o ntse jalo ene tsa le bona seema ka mo lengwe ka bo tshebela ka le pele tsona le bona seema ke o le ka fita wa fita nna e mpa la jalo ke o ene itse ka mo khala se bile bile ya nka ka netsa thapelo mo kobodi ba mo ka ba me fase pa wa yema ke ya ka mo lengwe ka bo tshebela thapelo mo kobodi ke o ka bona o ene tsa jalo mme masilela o ene tsa mo kobodi ka mo lengwe ka bo tshebela o nka bona jalo ke a ne ya gutla nna ke kampane lungu ba mo tshela bolo Braden Tlovu Tlovu ke o le ka fita ka tsene wa re mala ba ke a ne Braden Tlovu o nka bona o ene tsa jalo tsa aba taka kiu unta bolo taka I fit sense le jwalo ha re bona kiu ba tla jola ka yana nga a ba I fit sense le jwalo ka mani empa le jwalo nga Dion Holton we tswela lo retso le ka ntle wa tswela Dion Holton wa dar wa le ka ka kwano nyiko mobi ona rwa le ka nyiko mobi ha bona re sa ba sena sa sikukuni se kwetse jogena mo kwetse se satrikase ya tsana jwalo le Paulos Masihem ha mo le papi izotwane a ka mo ka botshabela ke ane bolo mo e ka tsa tsola ka ntla fela tsola ka ntla e tlile batho ba tlile ka bonga tsa ntle tsika tiko ke la bolo mo romane le bona siema ke ane o inka jalo o isa mo rawe tsa sibatibane ka ntle ye tini sipo chene o ikhwepela jalo mo ha o fili yena o ina tsa ngosi na tsibisi sibisi ke o iketla ka bolo e le nnotso ka mashakwe ka mabedi nnotso se kukuni nnotso pirates wa ke ana le bona siema ke o atla ka bolo e bile o tlola mo lo ba harimba ba kamane ka mlengwe ka botshabe wa iketsa le bona seema ke wa nka phamisa nna ke boletelele mme o na re wine le sadio no hotso empa yo di maholo e bile tsola ka ntle noto ka mahlokore ka mabedi noto ka mahlokore ka mabedi re tla se re bone mo mamedi re be ile le ho papa riena re batla ho bona rona e tla se felle ho kae re batla ho bona rona e tla se felle ho kae arbone jola ka ka sala site e ke papadi ya bararo mona di papadi tsa me hope mo le gore tlhopa tsene di a kopana re bone le tsono no mo jala ka radio 18 mo jala ka radio 18 mo jala e pala jalo Braden Tlovu ba re sa motho ga hai ya ka tle se tsotse ka ntle o le ngwana o ka botshabela o le bala e tla ba bolo e ke nanya kgala jalo o le ngwana o ka botshabela le bala re tle bona e tsa tsara rena di mejonga e sa le nna tsoka ma tsakore ga maberini mo mamerine ena ke papadi ya bararo mona mo di tlhopha tsele tse pedi di koparang papadi ya mohope gobane papadi tse pedi e ne e le mona tlhodisanong ya top 8 mme jalo ka ke tlhalositse a re sheba re fumana gore e ka 2023 di ne tsa kopana papading ya magologang Nedbank Cup mona no pirates e ileng ya tlhola sekukuni ka ntlha tse pedi o ntlha le nngwe se ke tlhalositse gore ka 2023-2024 di letsa kopana di quarter finaling mo e leng gore Orlando Pirates ile repeata tlhopha sena sa sekukuni ka dintlha tse tlhano go noto ha re bone he e sa le noto ka matlhakore ka mabedi mme metsotse masome a mararo a metsotsheletseng karolong ena pele papadi kampane lungu ba mmapala hampe e ba phoso sekukuni ba bapetse jalo kampane lungu hampe o tla mopola monneno wa kampane lungu re ile ra matsepa golo tlhopheng sa Supersport United o ile ba pala golo tlhopheng sa Supersport United metse ha ntho ya difetwa jwa loma a iphumana sa le se hlopeng sa siwelele me ho tlo hlopeng sa siwelele company lungu ke eno hlopeng sa Orlando Pirates me u le hla etsa mosebetsi papadi ya ya pele fela na a sa bantla entle ha Orlando Pirates ene bapala le Durban City papadi ya di kwa final etsa MTN 80 bana ka bana ka Orlando Amstel Arena are ke ne ke la ka tsa hore ba tsietse ba Orlando Pirates ba tsiba hore ke teng hlopeng sena sa Orlando Pirates company lungu Harbone ke phoso jalo kantle o di 18 tsa sekukuni enza le nna tsaka ba tsaka ga mabedi nna tsa sekukuni nna tsa Orlando Pirates e tlo tsosa ke Orlando Pirates le ba me kolonga yani ya sekukuni ke bona dio no hotoma ha o fina bolo ke bona simpio masilela ha o fina bolo ha re tsebena e tla tsoka ke ma a cha cha la mara ba le mabedi selile phala a cha cha la mara ba le mabedi Yani dio no hotong ra bola ka bana se tiba di bana se phaila e bile o inkile hantle fela ntle tika tika mna are ha ke batle be ka ntle e ba ke huku o bane huku e ka tlo ya mpakela mathata a tla e kwa tapela motho o hlotse jwalo a tla e kwa tapela e re o le jwalo re bona tsa sa rona ntle le notso se kuku ni na tsa notso le pa rasem ha o le tsena ke la ka tsa re ke tle ka mathe ke fete ka mona ka mabenkeleng.
3: Hey hey banana, ke di bitla taba ke ena. Nthabi wa nyalwa. Wa nyalwa.
4: Rena.
3: E elona, nna ke batla go mmona. O tsebe he o soka etsa video call ka MTN WhatsApp voice plus bundles jwale. Letsa o mokenye hona tsena re ikutlwela ka yena.
4: Ke re ke hlaloseng banana.
5: Ka tsona.
6: Mo di video call e leng tsona feletse ka o buellang. E phumandele MTN WhatsApp voice plus bundle ya ho texta, ho letsa. O etsa di video call bakeng sa 550 megabytes ya 15 ranta fela. E fumane ho MTN app kapa o dial star 136 star 2 hash. O kgethe social. MTN, sim e lengwe kha o e hlokang. Yiyo, ho melawana le dipehelo.
7: Sadi papadi, Holisedi FM.
1: Mongo pela lo jolo sadi papadi le sadi FM. Mokwe tlisi mizo tsuki e nanda. Ki e mashwa mararo ame tsoro bong karo lenye na pila papadi me. O san tane o so abile un koto le minam. E sale no toka ma chokri gama bizi.
2: Ha o tshepa se tshepa sa sa le paretsa se fumane di set play tse pedi tse o ile ngore di le ha o fim le mekwalo ya tshepa sena sa se kukuni empa ba se bidisa minetla e o hantle go bana ba le bolo e senye ile
1: o fela lo jono o na le khile ka mane Elis Ramala bila ka ba ntla enka hulu ha tshepa sena sa se kukuni sene se tlhola amazulu papa di tsane tsa di kota fana rabolo enka hulu ka nnete a le ka ntle o di 18 Elis Ramala Yale baba mbabe se phoso bareke Elias ba bareke Elias Ramala ke Elis Ramala yale baba mbabe bareke Elias Ramala che ke Elis Ramala arbona ke ane company lungu bamba pesanti mo mamerine ibile walla wa koma koma e kare ke motho a tshwarungilino wa koma koma company lungu Ao sheba hemma mari se tsopa sena sa se kukuni mme ke le gatlo la bone e se iphumana jwalo se bala kabelo tournament eng ene ya MTN 8 mikere gatlo la bere jwalo ka ke tlhalosi tseme ba iphumana ba ba pala di papadi tsa pele magalo ganga ntle le nna tsho ka mahlokoreng a mabedi metsotso ke ba shuba mane ka re lengena pele papadi ngosi na TCBC o nga bolo jwalo ene sa dio no hoto ka gore ka mlengwe ka bo prima hoto ntsa bolo jwalo yana la muthu mama ba mapala hampi ire re bone e bile ke mang e ka ke simpio masilela sele ba itlusi tse ke ane e go jola ke di on hotel ka kwana ka mleng go ka bo prima o ke nala ka na ba harama ba alam ke wa intsa jola ne tsa thapela mo kobori mo kobori me e re tsala bone sema sema ke o ntsa bolo jalo me ar bone ba hala ka bro ka mane ni e bile ba tlo hape ke company lungu lungu ke wa nkana e ne tsala bone sema sema ke o ntsa jola bolo ka tlo etsi ni company lungu ba mo ke la bolo a tsholo ka mane ke le tsona no mujela na bolo tele le nkosi na tsibisi ka hoho ke ane ka mane ka mleng go ka bo chebela ya mathelwa Elis Ramala ya mo sholo na a sigalet Elis Ramala na hor ibe bolo tsola ngantle no tsho ka mashokore ka mabedi no tsho ka mashokore ka mabedi ke ane bolo me e matola ke Brandon Jofu ka mleng go ka bo chebela Brandon Jofu ba sulubana phoso la no pereza le ba petse ngwane mo ngampe Brandon Jofu le ba petse Brandon Jofu ngampe No talk about Mamedi MTN 8 Wafa Wafa Mumamedi Hopola Re Tradition rena e sa le kala jwalo le mo sa sekete. Ma go lore bo mashume a supiling a metse medi 1972. E sa le ne kala mono. Ha re bona ke ani lo tlo so mo le ngwane mme. O ipapitang ka ntlentle. Ka mane ka bo chabela ho le bala. Ke ka le phiole le siari. Mona bo wa. Sekukun United le bisente. Kyane. E tla tlo so jwalo. Elis Ramalana, why Pamisa Jolga Rajini, by Solana Paras Cantarajini, Harbona Tapo, Warakaman Tapo Mugwenana, by Tiba, Yukakalan Paras, Campani Lungu, Icon by Tiba Campani Lungu, Isolacante, Mulamanoka Pima Balama, Eto Taikana Halagalaki Dion Hotu, Eto Kanakalaki Dion Hotu, Mulamanoka Pima Balama, Mr. Sunga, Imashmana, Mr. Meri, Carolina Pirapari, Nostos Kukun United, Nostolana Paras. Tapala mokobori pamisa bolete le lalo lo paratsa ka mole mo ka bo chabela o e matsela ka mogolo se bile bile se bile bile ka se bile ke ya no khutla mo ka bolo ke o intsha jwa longa ha re bona ke o e nkwa jwa ka bani a e nka jwa lo mthethele le mtiane we na tsa o se na police a police o neletsa masilela masilela ke wa ka bolo nga a ne tsa di yo hoto hoto ke o wa fitisa kampani lungu ka radio tini ka se rate yo hoto la la le tanta di yo hoto Oho, Tomunenwa, John Hotum, we be a Kaharamu Mamedi, Hantafelanda, Mututuma Mashumamane, Ami Simine, Carlonia, Pilapa, by seven is a lot of parents, one a lot of parents, ten to the Munamata Holandu, not as a Kukuni, Babinanoku.
2: Papa Yente, Mr. Kudato Passans of the Parets of Hotta, Warambalabale, Ababaneleta, Sibili. Kasibili aba pala ka sa gore lane le letone ya re ha fitla bolong ya ba wa e kwalla o khutela ka hare hanyane ne le tsana bona ya ba entla holo bane bolo ke tedi jwale e fitla lotung line na se papadi sena ile nyana ocean police e le ngore o fumana ile nyana company lungu ha ile company lungu aba la haufi le bona ke bua jwalo ka yena Dean Hotto ya re ha fitla jwalo Dean Hotto ya ba company lungu o mneletsa bolo entle ka serete Dean Hotto ya ba ka tsantsa yetse ke kato ile ngwe fela ya hore a hlabela se tlhopa sa le pharetse ntla Elinka Elmur, Ikena Jolo, Katasamitu, any Raro, Papa D is set, he says, and said, you don't feel like a Romina Pilapa part.
1: Memoquatisi in Tremwe, Mona Tulisan Yena, MT80, Haulu Dom Papa Dinas Apple Halahan, Muelum Robapola, Mautama Bedi, Lapin Labedi, Telesa Saban Casachili, Sipia Munita Momotaho.
2: Ke ka ho o lando paretse ha o so se ba ka mo ho ba thabetseng tlhaena ka teng ba tse ba hore ke ntla e ba be ama emong a matla holo ba ne ho ba ne ha ka hetsa hala hore papadi fele tsena ba gutela Amstel Arena ba ba le monyata o motla hore ba ka iphumana ba lo magaola ga
1: ke ka mo tlo bileng ka tsenya mamedi no tso se kukuni na tse tso wa lando paretse di on hotum Kiani bolo bara bolo bala si pesi se muchi zon sa bolo jalo me ya kuhuta me kiani kamera kamera me ya kuhuta jalo ka sa pama timbi wena sa niko mobi wa fiti sa kako na kamera kamera prima me empala jalo me ya kutele se sa se kanse me ita ma bolo ya ola na peres ita kene akhema ki ola na peres uwa na ola na peres na to se kukuni na jeta oto ya khela ni ona hoto ka kwa ona ka mele mo ka mphiri ma ka le phela tsha di mo ona para television day le tso tso ke me raro e se nyile nga ka ro nyana pele pa pare wa ya gela di ona hoto o lo ke a di pele mane ba ile ka nga ke a di me ona ro le ka ka mane mbutuma ba mo tsela bolo e go tla jola ka dane ka doso ka ro so ke wa nka ba pele o hana le bona siema we ro la ka so ho di ona hoto ka mele mo ka bo premier ya mashona e tso la kantle e tso ke na ya gelwa Ia kala jola ke nyiko mobi kamene ngoka bo prima ya khela ke ane ba ile ka jwalo ha re bona tsapo mo kwena wa matsela kwena o tla e kwa ba kwena o e kwa ba bolente o e nka sipo chain o ia kala kala so homa kamene ngoka bo chabela ka mo khala sebili bili ka sebili ka mo khala sebili bili o akela kamene ngoka bo chabela a e tlela jwalo me ke ane ba e khutisa ke ka mane lungu o ine le tsale bone ke la se ema ha eh ke la ane le bone mo le mentseng ke ane go sina tsebisi o nka bolo jwalo me ine tsa di yo hotso kamene ngoka bo prima khutisa jwalo mo harimo bala ke na bolo a fitisa tabla mo kobori ba batla ba mo ngela yona tabla mo kobori wa phamisa ile ba kamele ngo ka mo tshabela ka lefelo le tsuna ya wela lutung la ka mogelo sibili bili ka radio 18 sibili bili ka mogelo sibili bili wa ra si tiba tiba ne sa enka ka bani melo sibuthelezi
2: o sebetsa ka thata e le ka nnete ka moelo sebelebele e leng gore ke sebelebele ka sebele mme seo re se bonang gore rondo pharetse e tlasela gagolo ka tlhakoreng lane le letona mo teng bapalanyana kampane lungu le yena ka tlago sebelebele mme gona go bolela gore setlhopha sa sekukuni ba ka tshwanela gore ba thibe tahlolo tlhaselo ya Orlando Pirates e leng re hlaka sa gore nane le letone
1: a re bona ke ya gutla bolo ba rembalo ba la ke ya nene e tla jola ka nna ramala ramala ntsa bolo nna ka mo lengwa ka botshabela e ka nana a mojela mojela wa ndetsa jola elis ramala ramala wa ikoba ba isula nna ramala ha toelwa nela ka ntle 18 ka mara ka mo lengwa ka botshabela elis ramala ba ikhwebela motho nga tsola ka ntlhene intsho jola ke company lunku intsho ke company lunku re sala tso ke me tsona fela nna re re tle re ga buso ke ane bolo nna gutla jola nna ba bile ba enka mane nne ba ne re tsa ka rabotlaka ke Aiki atla ka bolo ka ba tlaka. Ke wa enka isa mara kona. E ne le sa Daniel Cardoso. Cardoso ke. No tsa se kukuni na tsa tsa wana lona parasa. Daniel Cardoso na. Wa pa misa bolo tselele nge. Hana ka mroko bana ka mbani lungu. Bolo tselele rota fase. Le tsona no mushela. Mushela wa ntsa jolo. Ari bona ke ba enka na. Ba ne tsa lisa ramala. Ramala wa tsa sipesi tsa mkhize. Am khize ke. Wa ntsa jolo ba pa misa na. Ke bolo tselele nge. Empala jolo tsa mailo go fela jolo nge. E bile sola ka ntle nge. Re se re sala tso ke misa tsona ka ba ngene shume. Ore re tle re ga futsong a re sala tsho metso tsone ka bangela shume MGNH wa fa mo mamerini ke lo tla pele di pa ba ditse tsa pele mo gala gang e itse ke bua jwa lone a ile tsa hang a ile tsa habedi ka kwa no mo ngari skumbuso gazam ore le ba petse ho le ka nnete ya salama le tso tsone ma mama na metso me sanwe ferile me e fela jwa lone e le nna tsa se kukuni united e le wana Orlando Pirates ntlhaika na motsotso wa bo mashume a mane a metse mine karolo nyana a pila papari e kena jwalo ka Dion Houghton ke nako ya hore jwale hene re tle re akaretse karolo ena a pila papari me re tle re shebele hore na ebe mohlomong karolo ya bobedi ya papari re ka lebella papari e jwang
2: ha ke le boe Mr. Kulu se ka hlalosang fela ko gore sebapadi sena se bapala moleng o ka pele setlhopheng sa Pirates lenyana ya na leng bothuma re batla re sa utlwe go kalo ka yena lebaka ke lena D'Angelo Kazim Daniel Cardoso le ena Tshepo Matimbi ke bone dibapadi tse bapalang moleng o ka morao tshireletsong setlhopheng sena sa sekukhune jwale he o fumana gore ke banna ba bararo ka ofela be e leng gore ba shebane le sebapadi sena e lenyana ya na leng bothuma mme ga o sheba gape o fumana gore setlhopha sena sa sekukhune ba tlhasela ka dibapadi tse nne tse e leng gore ke tsona tse ba thusang gore ba ka iphumana ba kene ka karolong ya tlhaselo setlhopheng sa Pirates ka tlhakong le letshegadi ke ena letlonolo mojela mme foros ya bona ke ena Bright Ndlovu Bright Ndlovu se re bone gore ntwa ke thata pakeng tsa yena Bright Ndlovu le ena le bone seema bakeng leditse le mo captain Orlando Pirates e leng kosi na TCBC mme sebapadi gape se bapalang mona boareng ba lebala tlhaselong ke ena Elis Ramala ka tlhakong le letona ba tsamaya jalo ka yena Tshepo Mokwena mme tsena ga ke dibapadi tse e leng gore di ka thusa setlhopha sena sa sekukuni tlhaselong ga e le Orlando Pirates re bona banka dibapadi tse bapalang moleng o ka morago ka matlhakoreng e leng yena Dion Houghton ka tlhakong le letshegadi le yena kamogelo wa sebelebele e le bona ba iphumanang ba tlhasela ka matlhakoreng mme ena ge e etsa gore dibapadi tsa Orlando Pirates tlhaselong di fete dibapadi tsa sekukuni tsa tshireletso mme ke ka gore re utlwang gagolo Mr. Kulu o re bolelela ka sebapadi sena Dion Houghton le yena le yena kamogelo wa sebelebele a qetelela ebile a tlhabile ntlha yena Dion Houghton mme re tlatle re shebe rena dipheto tse e leng gore di tla etsiwa setlhopha sen sa sekukuni gore ba fumane dintlha e tla ba dipheto difeng a na ba ta fetola morwalo wa bona kapa ba ta fetola dibapadi fela tsentseng di le teng ka lebaleng mme le Orlando Pirates re tla se re bone gorena dipheto tse o batlang go di etsa e tla ba dipheto tse tshireletsang kapa dipheto tse tlhaselang
1: ga re le boe mokwetlisi mmamedi ka mo tabadi tsamaileng ka teng karolong ena pele papadi yo one Orlando Pirates and not on sekukuni United ga lo jale re go tlala diphapising tsa gaso tsholo local game
5: Kilewile, Mr. Cool. Le finse gigambo.
1: Kiota.
5: Kilewile, bahlomphe ba ka mabedi shaba metso so se idula hantle ho ya mehlano pele re fitla ho reng ya bo da tsola lo ga o ke le bitso la ka hle le nana o ke la di papadi. E hona mo.
7: Sa di papadi. Ole se di FM.
5: Ke mo kebela ga jeno mabedi kgwedi o di motlhala matsatsi a mashumi a mabedi a metsemedi ke kgwedi ya phato ya makwatle pudula marole ke yona kgwedi ya basotho le masa basotho se qadile he mabedi sena le matsatsi a mashumi a mabedi a metsemedi e athe he ke kgwedi ya bo robedi ya kalendara e gona basotho mona ke gona kgwedi ya rona e qalang he e yela ke batla ke makamakala ha ke soka ba ke bona lorole le lengata la jwa la re fitla lo etse mana bo ile gona go etsa lang ditlhola ka ipotsa rena go etsa la jwa nga tibela hle mo mabedi nna lwana re ya horeng ya botshelela ke tlontsa di tikiti ke tlontsa di tikiti e bang o batla ho ya papading ya siwelele ka labobedi e bang o batla bona ke le ka hore ke hle ke shebe nakwa tsa ka ke fumana hore nakwa tsa ka ditlaphle di be mpi haholo di tla ba mpi haholo nakwa tsa ka ba ne hona le rugby hape mane bo horeng tsa bohlano jwale ke tla tlameha hore ke hle ke potlake mamedi mo hle ke hle ke sebeletse nakwa e sebeletse nakwa monna tsholo o tleske wa iphumana o le ka mane ka mothakadi e fatelang ka teng o hlopotla ke monna e beba re le a motho a ka ofa khomo ona jwalo hlo e potlakele o e potlakele o e hlabe bana jwalo monga khomo a ka tlwa kwinia e ya monna signal mathata nyana a go nka ka dime khomo eno bona fela ka marabeke tsepedi ke tlabela go ofa yona Mona ke comes a heavy a point to Samale Sanere heavy K le na demono le ka moqaba Ke tonsa di tikiti mo mamedi hle Ke ta u dwetsa un tese sane Siwele le sewa pala le chipa ka la bobedi Toyota Stadium Manu

0: ke mano metso ile hantle tsholo ile ke ora bona mshana ke ora bona ontso re nna tsholo ke ora bona mamile hle ke ora ya pude e bela ntodi le lo tata me go fetule ditaba mna tata me go fetule ditaba e le wena o fetule mona o hlo o gemela dinako e o hle o ye hona o reng ya pune e le go ntwa tsa o tle dibo wa tata mela ka mona e tse dibo wa tata mela ka mona mabedi bile mo sebetsi o motle ka nete ho no ho bolokwa skekete telong hlapo ka tjeno hle e bile mo sebetsi o motle o tshwaretse mona ka kreking ya CRC fela mona chapele ke yena mona chapele ke yena mono todi tsa maile hantle ka nete mono le bo makete le na tshwere mo sebetsi ka nete batho ba tlile ka bongata e ba tlo bontsha tlhompho ya bona ya ho qetela hotelo skekete hlapo ke braben o bana braben e bana ya ene ra ke fihla mona Bloemfontein ka bo 99 ke ha ke dulela pe mana go tlo dula mona le nna monna tsholo e o dule mona tlo dula le nna mona ye le motho ya nang kutlisa ho lona ga so mona o bile le kabelo e matla ho nna e motho ana rata ho mmame o ne a rata ho mmamela ha holo ga ba nna le tsa romela melaetsa monna ke rata mo go sebetsa petsang ditaba tsa ha o ka di me ne ra ke fitla mona he bontate wa ya gwadi ya gona monna tsholo o go ha se rugby mono se go ke ntso tla ha sa rugby mono ei mo ba medikane di ne ke sa lo ha sa papa di rugby e le nthwengwe ke bona le nthwe thata fela mme ke ile ka ha sa fela ka ke sa thaba e ba mphengwe hape ya bobedi bale na kwentse ke loholo thaga nge ke ghela mngaka a ikona ntwana rugby yena ntate ai antetse isa skeke antetse isa ga mna kwentse ku mamela o hasa rugby mono potso ya ka ke na ho wena monna tsholo ebe o ya rata ntwe ye o ietsanya o hasa rugby ga o irate na ke ri ntate wa tsiba ntwana ai na ntwana ke utlwisisi mana ke thabela ga jwale ha o sa ithabela tsholo mo mamedi o tla e thabela jwang ga o sa e rate o tla e rata jwang ai ye mo mamedi ka utlwa ntla tsa matla skekete are ha o fa mo mamedi ntho o sa e rateng jwale o no gaetse jwang ka mo utlwa bedi ke ne ke nke qeto ka tsamaya ka ilo reka dibuka ka o fela tsa melao ya rugby ka be ya mona ka bala ka ithuta rugby ka re mpheng yona hape jwale ke a pshatla a go tsiba o le tsena mshana go tsiba o le tsena ke ntate ko yena nthusitse ne se bile ke lo lwetsa bo mabaya so ga bo ntate ntwana a ke le fe motho e mona ho hang ya nna ke ga nna ho hang wa ya ba jwale ke ya ba tla go tla ga pe ke pshatle e mo na jambe ba ba di arag
1: get it wa bona
0: o ki lo a bona e mo na

0: batlatle ba sebetse jwang di tlhopa tsa tsepe di mmameri ho tloa le monsane sa ho tloa le monsane sa 2021 di tlhopa tsa di bapetse papadi tse le shomela metse meri se kukuni e hlotsetse ne ona na parat e hlotsetse tseletse di bapetse ka ho lekana papadi tse pedi mme papadi tsa ka ofela di kabile ntse ma shwa bedi ya metse mhlanu di ona hoto o tlo etlo sa bolo kamana ka ntle o di itini ka kwana ka mleng wa ka bo prima phamisa le tsojwa lo di ona hoto ke o tla yona wa phamisa bolo ntle ka radio itini ba e tshola la lojalo e kwa tsho sina police ka tshuko o sina police ka tshuko ara sha ba he di pa parin tsena tsena sho mela mitso meri tsela sho patsena di ba fetseng se kukuni ba go no hlaba ntlatsela sho me ona re parats ntlatsela sho me le mitso mihla e bile ara sha ba di ba palla ka mana ka Orlando di ba fetse pa parits sho pile ona re parats e hlotse tsenne se kukuni e hlotse tse pedi di ba fetse ka lokana pa parin lengwe ha re bona tsha de bolonga se bile bile ba mo tsela bolonga ya ne ya gutla ka mana ka mane e gutla ka karabotla ka tla ka tsheo ba le ka fitse empela jwalonga ba mo pala hampi karabotla ka e tla ba bolo ya se kukuni aba betse ka robotla ka hampi mo le ngwana o ka mo phirima le ba ke a nemela tsa phala buisana le yena ka robotla ka e tla tloswa ka mora ka mo mo phoso sa sentse mo mamedi e ntse le nna tsa kukuni wa no lana parents pa pa dingena lo tula pili mtn 8 wa fa ke pa pa di apelo mo gholagang semi final Ijwalo mo mamedi ijwalo ibile o tshwa phoso karabo tla ka o tshwa phoso e tsama bola o lana parents e tso jola ke dio no hoto kamana ka mene go ka bo phirima ka lephelo le tsona mo parents le bisanteng o phamisa matsoho dio no hoto wa e koma bona ntle ya tsholo ka moroko manini tsholo jalo ke se kukuni ya gutla jalo ka sebilibili e tla ka mene go ka bo phirima empolo jalo e tsola ka ntle e tsola ka ntle jalo e tsoke na gala jalo ke di angelo kasim a di angelo kasim o tlo ya khala bolo ka kwa nomme ka mo le go ka bo prima wa ba yana se bile ya khetse bana ba ile ka nna yana elis ramala ya mo hlola elis ramala e mo hlola jwa le mamerile e re bona ke no sina police ka ntle re itse ni me e mbala jwa ba mo ntle bolo ke na ba ile nela tsela jwa lo e mpa ke na nna o teng kamera dansen dansen ke wa ikoba ka tlo di itse ni hanyane ha re bona ke bole ka banko tsena yana tsapela mo kobodi o tla ra mo kobodi ke o tsa bolo o sina police City Batibane sa enka kamani innocent le offside mokotisi
1: ha sa le karolo ena bobedi e kala Mr Khulu re bona ile Orlando Pirates e dulang e hlasetse se hlopha sena sa sekukuni ne ba iphumana ile bona ba dulang ba le ka hara di 18 tsa bona e tshireletso mme re la bona hape di phetwa tsa ntse le ntse itshuwa ke di hlopha ka bobedi re bona jolo se ba pali sena se hlasela ka fa gore le le tshihadi le hlonono mojela se tlhophe sa sekukuni a tswa ho kenena Thabo Mokwana mme hape ka Orlando Pirates re bone se ba pali sena se ba pala bohare ba le bala ile nyana se tshiwe Masilela le yena a tswa ho kena Cameron Denson mme peto tsentsweng ke tlhopa tsena ka bobedi se tlhopeng sa sekukuni ke se bapalise sa selam se tlhopeng sa Orlando Pirates ke se bapalise ba palang mona bo hareng ba le bala e tshireletsong
0: a se mo hema merekiane bolo e le ka go tla jwa loss si pe si tlhomkhize o ntsha bolo jwa ke o banka ba e phamisa ke sekukuni pele mane ba yemetse nge empa le bone se mo tanga radio 18 wa solama ke ena ka tanga radio 18 o te thaba mo go di mo mokela bolo inkwa jwa ke Brandon Jofu ke o ntsha bolo nge ke ba ranta bolo hola nge empa wa hana ka bolo ka mane nkosina TCBC si pe si tlhomkhize o ntsha bolo nge ke ena ba hareng bala ba lwana la Pirates e tla jwa ka Pirates tsapela mo go bodi o ine tsa yanela mbuthuma yanela mbuthuma yanela mbuthuma ba e gama tonga hai ya gutla dal ka bona ka dancing dancing ke wa enkana mane ba hareng bala we need to teteleli mtiano ina tso sina police a police ntsa gwalo a police waraha hanya ne fela ka tshokome kollo o sina police hanya ne fela ka tshokome kollo mmeri elo resto pa sena sa sikukuni bonnete ke sa seng sa di tshopa tsa tseletseng tsa Limpopo ho re se ba pala gwalo pa pa dintsena tsa MTN 18 ibile ke tshopa sa braro sa Limpopo ho fihla pa pa dintsa pelo magala ganga Haile Dynamo se ene fiki pa bani tsapelo mo khalo ganga 2003 ha mo le pulwa City ka 2019 ha o she ba itse sto pa sena sa sikukuni ke sona ese ipu maneng ka ma khotlo manga tsa ofeta di khopa tsa di tsa Limpopo re se tla ile jwalo pa bani tsapelo mo khalo ga no to se kukuni huana lana parets ke a ne bolo le bona siema o yeng ka isa bra wa netsa sibatibana ka tlo re etini

0: Simple Chain, Winter Golo, Kalotu, we Zagamani, Gosna CBC, CBC Sagamana Gabichabella, Yon Holton, we let Osina Police, Apolis Neleta, Tapala Mokobori, Mokobori Bamunkabamea Fati, Amudiagaman, Tapala Mokobori, Ote Poso Banna Poso, Poso Gamono, Di Sopatana Mamedi, Hariba Pala Pita Mokaba, Diba Pete Papadi, Tesano, Sikukuni, Sotse Tepedi, Ola Perez Tepedi. Diba pete kala kana papa dingi lungwe. Arbone kamu kala sebili bini. Kamu lungwe kamu pima kamu lo isam rao. Ine tala bone siya mama. Ente lin na tas kuku nime. Ele wan ola ne pere tas sipo chain. Kan teri eti nime. Tiba bolo jola kala utum. Ine tam kosi na CBC. CBC gawa inkabla. Ya kamu kau dion hoto. Kamu lungwe kamu chapa hoto. Ine tas osi na police. A police wa kujisa. Kie la wa inka ke chapa la mukomori. Impala yolo me. Iya mo show la kamu ni dion hoto. Yudi maholo. Ito la kan teme. Ita ba goal kick. Iya si tiba tiba ne melusi buchelezi. Osani hem mamerim kabe ke nyana ke mo ba porang mautu apili papa dintsena tsa pilu ma khola khanga eta ba borom eta ba papa di pagentsam mamelo chanause le golden arusam arbona ki arbona kamani ni ayenta golom ne ine le mnane eta ba unkwana ki era ka kwano me lana la ya nela mutuma ba munketse bolo sipesi ka mkhize mkhize ka mele ka bachabela ine tsa nyiko mobi nyiko mobi ra jwalo me embe khutla ka lana parents ki ane ka mane ka mele ka bachabela yo no hoto wa lana la yo no hoto hoto wa lana la mamedi yo no hoto ine tsa usina police a police ine tsa demran kansen dansen ki ane ka mba eta jwalo mo romana kam tatelele mtiane mtiane ine tsa kamran dansen dansen ki wenka kam khala sebelibeli kam ne ngoka bu prima ine tsa kamran dansen dansen ki wenka isamrao ine tsa lo bona siema baka karolo ya bobo karolo ya bobedi ya papadi ala na fara tsa libisa borwa ha ile me se kukuni libisa le buya ha re bona ke ane tsapela mo kobodi kamran dansen ine tsa mtatelele mtiane mtiane ke ontsa bolo important kadoso ke ba khutla jola ka bolo e khutla jola ka kono ka tsepa mo kwena kwena kam ne ngoka bu prima ba meile mebele kwena ba monkela bolo impala jola ha re bona ka kono o tse ka bona di angel ka di Angelo Kasim yalla phala ona hlake na di Angelo Kasim empa ba batlutla le thola no parents ha re bona ke na company lungu ba monka ba mefatse phoso tepo mokwena phoso kwena o ba petse company lungu hampe ele noto se kukuni ele wana la no parents karolo ka bobedi ya papadi papadi yena pelo magalo khanga ke lotlo la pele ya mamedi be ke nye tlanga o tla hle o ba palweme papari tsa lotlo la bobedi eta ba di papari tsa lotlo la bobedi e be ke nye tla arbone kyane si pochein muromani si pochein win tsagala bolo ene tsala bone siema ka kwana ka mle ngoka bu prima ka le pelo le tona siema ke wa enkana a ibe a pelimani e sentse pa mi flaga le ka motso tseng yana la mbutuma le ka motso tseng yana la mbutuma Eto somromani nini wa eto somatsimbi ba moneletsa na hape tsapo matsimbi matsimbi ke wanga bolomo uisa ka mara ka mereng ngwa ka botshabela ya mathelo a ke diyo no hoto empa ka rotla tlo lo re tsola ka ntleme ya fela tsola ka ntleme ya fela tsola ka ntleme ba ya khela ke diyo no hoto ine tsa o sina police a police ke wanga kana ke a dim tetele le mutiani mutiani ine tsa le bona siema siema ke o mromona le bona siema o tla tsola ka bolo le Not as a cook in United, one alone of Paris, Carolo Cabuvia Papari, in an amusement to the Shumenta Tolapili, Gosinatis, Bissun Cabones, Adion Hoto, Camelo Cabella, I who designed the letter, Kiani Tapalamukovori, why Pamisa Tapalamukovori, it's a Camelo Cabu Prima, Camona Camoros Bilibili, Unsaboro, Campani Luku, Caradiatin, Cantaretin, Cameron Nelson by Tiva, Kiani Tapalamukovori, Mukovori Q, Otagabola Tapalamukovori, Mukovori Q, I see a Golo, Kiani, I ain't come to tell you. Cameron Nelson, Osina Police, Osina Police Kew, I ain't got Tetaleli, Mtiane, Cameron Nelson, Winners Osina Police, Cantoretini, Osina Police, Caradiatini, Impalagol by Nesasmatuani, I ramen Subutelezi, Kiani, Barbara Ranella and Palagolo, I want a Cameron Nelson, Unsabalanas Osina Police, Icola, Impalagolo, Yana Lambutuma Munkalabor, Yutaka Elise, Ramala, Elise, Ramala, Elise, Ramala, Mamunkaba Mefati, Utuama Munotamastro. Erolo galonga Elena taskukuni ile wana ona parase rigere fite kama na kama bengile
1: Clientele imwana ho sireletsa le balapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa ho boloka bemka wana ka siriti dilemong tse fetang 30 ere ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba bengka wena re lefa ho rentse 24 me o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan di plan tsa rona di tsheko class etsa ghetho e tshwanetseng hloko tsa hao enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Kajeno le Master V re na le karabo ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials
3: Master V ke hloka dile data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang
4: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka R169 fela e tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona
3: Master ke fumana ho kae dile ena
4: e fumane ha fela ho VodaPay app jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Mabedi e re ke tla ke o balleta bakena. Ke nako ya mokubelo wa jackpoto ya loto. Mokubelo ona, ona le monyetla wa ho hapa jackpoto ya loto e lekanyeditsweng ho 23 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya uhulo ha di nomoro ka kotlolo mokgobelo ona ka hora ya borobong bo siu ho SABC 2 o ka ba yemong wa bo radi milione ba ka latelang ba Afrika Borwa e wena lutho ya naha dipapadi tse ngata menyatla e mengata di milione tse ngata dipapadi di tshwanetse ho ba dilemo tse le shomela metsorobedi ka pao feta bapala ka boikarabelo National Lottery etsa maiswa ka molao ke size khaya
6: tsadi papadi ho le sedi
0: fm o fela lo lo tsadi papadi le sedi fm mme so tsuma merine ya tsama antlantika tiko intseli notas kukunine wa no la no para tsa bo kotlisim re serele mo tsutsungwa bokai wa bone shebe le metse mine ka rolo nyana na ya bo beria papa dine ho bona la ite ho ntso batla le tsatanyana ba ke sa tlopa sa skukuni mpa la lo ba ba le kampam ai ai lo la repare tsa bahana maroma
7: ho pela lo jolo mesta kulo re bone se kukuni se fitla me kwa lo nya lo ndo pare tsa ga tlo la pele papa ding ena mo tembolo ile a re bua ka hla gore nane ke yena se papa dishana ile nyana edis ramala empa he a sebetsa se papa dis tiba tibane sa tlopa sa ndo pare tsa ile nyana sipocheni ya ba o khila bolo yenu e ketela jolo ile hupi ile hupi ya bobedi ya tlopa sa na sa se kukuni ha ile o ndo pare tsa fitela ga jwale ha ba soka ba fumana huku ke la ga bona metu tsela shwele metu mhlano e kalang ile o ndo pare tsa e hlaselang empa he papa di bolo papa dia bolo Mr. Khulu ba ga bona jolo ba fumana monyetla bana ba sikukhuni ni monyetla o uno ka nafetwa ntla
0: ho fela lo jolo hemma medi re tsa re bona intseli nota sikukhuni li one on the parade e tla tlo sa bolo mromani go tlo jolo ka le bona sema ka radi 18 le bona sema o bitsa ke wa inga phamisa bolo telelene bana ba yeme sema ba rola jolo ka di shopo ra re mbala bala mani Ineli ya nela mbutu ma impala jolo me. Tiene eso tika ntleme. Ya kala ki di angelo kasim. Kasimi ke wa ya khela me. Ki anu ineza elisa rammala me. Rammala ke u. Ukhtala mrako bolo ineza di angelo. Di angelo kasim. Ke wa inkale na isa mrao. Ineza Daniel Cardoso. Cardoso le na wa ifitisa me. Ineza tapo matimbi. Matimbi wa ifitisa ya kamule ngoka mchabela. Ingwa ki nyiko mobi. Nyiko mobi wa ikutisa. Ineza tapo matimbi. Kaya. Karulo nyabo bona ki ane pilimane bolo me. Baileka. Kese kukunyar bone elisa rammala. Rammala. Utara. Ramala ba khamotunga hai wahana le bone siema le bone la siema le khantsi tse romane arbone kena bonome kamone go ka mo primal ramala engane tsa sipesi tse mkhize kize ke wa enga itlisa romana kiena wena le tsagolo a tsene ka doso me ka doso ke o wena tsa sipesi tle me sipesi tle mkhize wa ifitisa kamone go ka mo prima ke ane ni e kwa ba ka mane kasime mpala jolo me ya mahlola ka mane brighton jofu e ke la o sele ya mahlola brighton jofu e ke la o sele Mamedi ha shaba ona pharetse le ghetlo lena ke la bo mashoma mamedi a metsotsenetseng ba iphumana ba ba le kabelo MTN 8 ha isa no ba PSL in etewi Miao shaba itse ke bona ba ile gore ba tsaletse ka mahlo ka mangata ka ofitsisisa ha o shaba ka mogoto ba nngate ar shebe re tase re bone di tsa batsa rona di tase di tsa maigwa mo mamedi re tase re bone Milena ke le khatlo la bona shume le metse tsela tseng ona no pharetse e phumana jwa lome e ba pala dipapa ding tsa pele o magolo ganga e sa lo ba PSL ne thewi miao sheba hem magetlong ano ba khonne ho hlolwa ka magetlo a mane fela ka magetlo a mane fela a re bone ke a re bolo enteli noto sikukuni ele wa no lana parete re tla se re bone horne ena papadi e risa okae kiane moromane ni e khutla jolo ka ngosi na CBC CBC sa ka mana ka diona hoto ka mo lengwa ka botshabela ka lepelo le siadi diona hoto ke o ka fetsa diona hoto o tlotse mo lengwa haramba bala ke wa e khutsa ntle jolo me o ine tsa thapela mo komori ke ena nga o sina police police ke o tla ka bona nga wa haramba bala o sina police a police ntsa bona ka mo lengwa ka bo prima o ile tsa ka ka mo khalo se bile bile ntsa bona ka mbane lungu lungu ntsa bona o sina police ke o bona ntsa ka radio 18 pirates ya ba hlola nga kiani la lujolo e khutla jolo mane ka etsepo ene le etsepo mo kwena mane ko ena nga ba mo jala bona pa la lujolo ke nama e ta khutla jolo ka bona sema sema ne tsa kampani lungu ka kwa ka bona ko bo prima ka le pelo le tona kampani lungu we ne tsa ka mo khola se bile bile win tsampi e tsola kantle e tsola kantle e tlo ke na khala jolo ke se kukuni na tsetsa e tlo ke na khala jolo ke se kukuni na tsetsa se bile ba ya khetsi ke ani tsapra mo ko bo win ka ka sohom u isa mra kwa ine le tsama ngo sina tsibisi tsibisi ke wa nga netsa le bona sema ba ka karolo nya bo bona pirates ni bona sema o isa mara netsa sibati ba sipo chain not as a kukun united ile one ola re pirates bo har barbala bo le khutla ka ola re pirates ne itla ka kono ka o le bona sema o ntsa bolo jalo ne kiani e tla ka mane ka mthethelele mtiani mtiani o isa mara o ile tsa sibati ba ne ka radio 18 sipo chain ke o tola ka ntlo di 18 sipo chain onta e khopa khopa lwalo sipacheni ke wa rajolo ke boleteleli banna ba emetse pele mana harbona le ka ka hlo yana na mutuma impalo jolo matsimbi matsimbi unga bolonga we ne tsa nyiko mobi ka mene ngwa ka botshabela ka lepelo tuna nyiko mobi ke o tla jolo ka bolo ke wa inkamba a ne tsa thabankwana ke a ne nkwana thabankwana ka mene ngwa ka botshabela thabankwana o akena thabankwana o akena thabankwana impalo jolo ho hansela ba hana lo no pereza yone hoto ba ilwanela ke a ne thabankwana hape o ilwanetse wa ikoba thabankwana radio 18 ifita pulletsi mo mamedi ifita pulletsi ibile ifitle tsola ka ntle molengwana o ka bo primal bala e tlo kana gana jalo ke Orlando Pirates not to sikuku ni net at one Orlando Pirates papa di kialo tola pele papa di tsena tsapelo ma gona ganga MTN 8 wafa wafa harbone hore na ho tsa wetsa le taba di finge ho tlo ba le di phetwa mo go tsi hona le monna mona ke Sebastian Pedersen Sebastian Pedersen o tlokena re bona le wa phumula ka mane tshapela mokobodi a police mbothuma ba phumula re bona ho kena Sebastian Pedersen ka belo go sitile le selepe simpue selepe mo kwetsi ke tso di petro a re ke ho kome kuko hawo re ke ho korna mo kwetsi mme tso tsungena e re leng yona ha tsa petro tsana tse tharo o shibile
7: Mesa kuleta sa reshe bor nas va parisena se ke na njolo sa sutla pasando paretse se je range zi number 31 se basiene o ta sa di se petro e fim papadi o bani ha rso ka re bona ha ntendor na se va parisena ke ma ibile e tla le papadi ha ya pile me ke ka ho ma hlobo holo a tla ba le hore na o na le tshushumetso e kae papadi ena o sebeditse mohlankana wa thapelo mo kobodi e ke ka hore mona a tswa o sebeditse a swina police me ke ka hore bona le yana a tswa ha ile yana le mothuma le yana o tswile me di petro tsena ke di petro tse fam di ba paditse tharo menyata ka ofela selepe ke se pele se leng rona nna go telele no sa mone se tlhopeng sa pirates mme re thabetse o mona papading ena e leng gore o tla ba le karolo ya tlang e bapala metutung ena e setseng ya papadi mme gape re bua jalo ka ka ena sa pele se na se jereng jersey number 49 e leng yena motlhankana wa kabelo kgositsile
0: ha re leboe mokotlisi o fela le jalo bapa ka huku olore pirates ena ba huku ya boraro e ba huku ya boraro ya se tlhopha sa sekukuni united athe ha ile ola re phara tsa mamedi re ka tlhalosa fela re ha ba soka ba fumana ka ba so fumana huku e re tle re bone kiena tlotlo sa huku ka kwano ka le boya bophirima e tso jalo ke Elise Ramala o phamisa matso Elise Ramala wa tapatapa o tla yona wa phamisa boletelele ka radio 18 fita pholetsi la lojalo me ebile o tshwa phoso kamane ho tshwa phoso ka kwano se pesihle Mkize otoga pos. Yane etatoso bolo moromane. Etatoso moromane bolo. Aosheba kopesene sa Orlando Pirates ke ke sona se leng re setlhaletse ka magatlo a mangata golo dipapading tsa pele mo magalogang thudisanong ena ya MTN 8 mme re tlhalositse gore ba batla gore ba iphumane ba tshwana le Kaizer Chiefs he ka o gapa megope ka bongata go kena jalo mokibelo ramabu go tswa jalo Tshepo Mokwena mokwetlisi re ya mogopola monnenwa mokibelo ramabu o tswa tlhopheng sa ne sa polokwane city motlhomontšhe ka ke mokibelo ka jeno mokibelo ramabu tla sebetsa
7: o le nyokonyane e le ka nnete sebapadi sena e leng yena Simon Mokibelo Ramabu re a tseba ke sebapadi se bapalang ka tlhakoreng le letona kapa le letshegadi la tlhaselo nnete ka gore bonang sebapadi sena e leng yena wa Mokwena o sebeditse mosebetsi wa o yentse papading ena mme re tshepa gore sebapadi sena Mokibelo Ramabu o tla bisa phetogo setlhopheng sa gae gagolo tlhaselong ya gore motlhomo ba ka fumana ba tlhabile ntlha e tla lekalang ya dintlha kapa ntlha e tla etsere ba tlhole papadi
0: o fela le jala re leboe mokwetlisi ba phoso ka kwano Sekukuni United ba mapetse gone mongampi Cameron Danson ba mapetse ampi e ba phoso jwa lona mokibelo ramabu ya katangwe phoso mokibelo ramabu ya katangwe arbone re ka tlhalosa nnete ya sala gore Orlando Pirates ke sona se tlhopha se a tleileng a holo mo hopeng wona wa MTN 8 tlasa PSL ba hapile jalo mogope ona ka magatlo a robedi e sa lotloa le mo sane sa 2000 a re bone re tswela pele ka papadi e ntse e le Notas Kukuni one Orlando Pirates le bona siama ka radi 18 win etsa sebathibane ke wa phamisa jalo ka kwano a ntshetsa ka ntle Sipho Chain e tlotla e ba bolo e kenang ya gelwa moleng onao ka bophirima wa lebala e tlo kena gelwa moleng onao ka bophirima wa lebala sebile ba egetseng mokibelo ramabu ke wa e kwa ba bolo ka radi 18 e palo jalo a e tshola ka mane ke ena bare marba ba ile nela jalo ke ane o kampani lungu na rwa ile nela tibang ai ka teletsa inkileme important Daniel Cardoso ke o itisa mara mona ai netsa tibatiba Melusi Buthelezi ke o ntsa jalo nga ene tsa nyiko mobi nyiko mobi ai khutisa o ine letsa Melusi Buthelezi hape Melusi Buthelezi o ine letsa a Daniel Cardoso ka kona ka mole go ka bo prima ka le pele tsi a Cardoso ke wa ka phamisa ke bo letelela pele mane ha na ka mo ka mane ni ngosi na TCBC barbar e khutla jalo ka Orlando Pirates ke ena ka mleko ka bo prima sebelibili o ntsa bolo jalo sebelibili ke o ba moneletsa bolo ke o sebelibili ka mo khalo sebelibili o le ka ofita mamedi ba modikanyetsa ha ba modia foso a ka kwano wena mna di angelo kasim e sebelatu ile bolo ba sina ko ke ane se lepe o ntse jalo mme o ise mo ranya kwana ke ela ka mleko ka bo chabela ingwa jalo ke di ona hoto ntse le notas kukudi ele wana la no parese e ke ane Cameron Danson bare marba Cameron Danson o re nka tabele manna ke o inga jalo mo romona ine ne tsale bone siema bo har mbala bala le bone o ine tsa Cameron Danson ke o e khutisa ne tsale bone siema le bone siema ke o ya hata jalo e khutisa o ine tsa Cameron Danson o ine tsale bone siema ka karolo ya Orlando Pirates le bone siema o ine tsa Sibatibane Jani Sipho Chain, we saw coming on Gabchabella. We need some question at CBC. CBC needs a new hotel. Hotel here. Come on, coming on Gabchabella. Unsabolo Jolo. Company Lungu. Yamasola. It's like an Akhala Dolom. It can Akhala and Sibia Hesu. Sikuku United. Jani Caruso. Insanita. Sipasi Kizam Kiza. We need to happen. Daniel Caruso. Caruso. We saw coming on Gabchabella. Arbore Kiani. Baiket Lagabolo. Baiket Lakiani. Sipasi Kam Kiza. Come on, go come to me like you want. Come on, go come to me. Matela. Empire Machola Musia. Tabonquano. It's about gold kick. Yasipo chain. Metsotia Samaya. What's that to do? Machuma Mabedi. What about my fixed penalty? Me. A lot of parents in the Tama Pelidolo. Ganta Elumuno to me. Ah, Tamadia Michelo Hohanga. Oke Gaware. Bashi Babulukane. Kau Petahara. Hobane. Haosoka. Hola Palau Katela. Hosantani. Go na le gona halo ya gore eng kapa eng e ka etsa hala papading ena eng kapa eng e ka etsa hala papading ena tsela ka le mona sa metso e le shume le metso robong ho re papadi fitle pele tsong ho ba petso e mwana mong hampe bane le bone seema o ba petso hampe ke Brandon Dlovu e tla tlo sa romane noto Sekukuni United a one Orlando Pirates karolo ka bo media papadi ke papadi ya lotla pele papadi ena ya A pillow Mahalahang MTN 8 Bullet and Lekianini, Impalojolo Kianini, Roman Bahana by Sula, Timatimbi, we be happy about Barbara, Hutisakamanikis Lepem, Kianam, Ebilekiani, in Elemunan Tetelelim, Kianam, Bangagolo, by Nelasa Bilibili, Sibili Gion Sabolomon Nasubana, Ote Possum, di Angelo Kasima Poso. Poso di Angelo Kasima. Oh, hopole mo mamedine. Orlando Pirates ke bona ba sireletsang. Orlando Pirates ke bona ba sireletsang mo hopo nama. Satsa metso tsela sheme le metso re beri. Ho ba ba di fitla pheletso. Ntethele le mtiane. Tiane ke o nga bolo ene le stadion hotso. Ka mo le ngwa ka ba tshabela dion hotso. Ke o ntsha bolo jwa lo hotso. E bolo jwa harbona company lungu. Khutla mroga bolo company lungu. Lungu ka mana ka mo le ngwa ka ba tshabela. Khutla mroga bolo company lungu lungu. Ke o ba harbona balanga. O ile tsa simpio selepe. Selepe ke o e phamisa. Tethelele mtiane. Ai khona. Ke o enga jwa la ba pele mtethelele mtiane. Mtethelele mtiane. Ho hanga. Rente re hle re bua kwa nom le mokotsi se re nete ya salama adiba parisena itlileme mthethelele mtiani tsama mokobodi ke di ba parisele ngora antle fela antle tika tiko ma company lenguli yana ke se se sa di ba pari tse re ntse re bua ka tsona re ho han fela ka re di fihle tsa go hlala antle e tlhopeng sena sa ola no pirates ke na bolo e go jola ke Daniel Cardoso na Cardoso go tla ka bolo ho pala re ke tsaka rolo nyana bo be ya papa rime se tla pa sa se kukuni se le bisa le boya ola re para se le bisa boronga ni ko mobi o nga bolo wa go tlisa wa ine tsa tsapa matsindi matsipi ke wa nkama a ne tsa Daniel Cardoso Cardoso mo rona mona ke o ba re mara balanga o ntsa jola ha re bona ke ba tla jola ka yona ke ani a o ba mma pala hantu ngwane mo mmanna ka ra botla ka ba pala ka ra botla ka hanti e ba phoso la no pirates mane ba re marbala ona entse le nna tsa kuku united ele wana la no pirates re hlalosi tsore le a dikaba pala ka ona kana ha ona nako e ke tswa mo mamedi ho bane ho santane ho nana le papadi ya lotla bo pedi le ona ka ba pala ka le kana ho tla tsa fela rena di ba pala ka ona kana ka boka arbona tsane Banga jolo bolo skukuni ingwa jolo ke Kasim di Angelo kiena bolo ingwa jolo ke Ramabu mukibela Ramabu mukibela Ramabu wae koma bai tiba itsola kantle mukibela Ramabu o tlo ya gela skukuni kiane eta kana khala di Angelo Kasim ingwa jolo ya gela ke wina tsa sipesile mkhize ke ba mile mbili ane tsa di Angelo Kasim ba monkela bolo ai lwanela kiane ni isibile ingwa jolo ke karabo taka taka ke wa inka ai be mane ba re mbalama e go tla jola ka skikuni ba re mbalala ke Daniel Cardoso Cardoso ke wa inka ai ne letsa sipe sitle mkhize mkhize ke ai ne letsa Daniel Cardoso ka karolo ya bo bona mkhize ke wa inka ai ne letsa matsindi ai khona wa ngolo ka kwa re ke hore ke mang Cameron Nansen o bana le ka re Cameron Nansen o ba petse mkhize ampinyana o ba petse mkhize ampinyana Cameron Nansen Hello re ho hantsela bolo ha yo mono Cameron Nansen. Are ti etse tsa Cameron Nansen. Ke pensa ona no parets pa pa di ha yo tsaswa. Mo go tlisi jole. Ho sala metso to ene sheme ele metso mitano. Ho sala jole fela. E sale no tsa skukuni. E sale one ona no parets. Are bone ke ana mo go tlisi me. E se bile go jole ke me. Ramala Elis Ramala. Ramala ka mo go prima ka se rete we ne tsa sipe sitle mkhize ke ane bolo ka mo go prima ke ane di angelo ba e khopela matunga hai di angelo kasim ba e khopela matunga hai e tlo tla ke ne gela jalo ke se kukuni united di angelo kasim o tlo ya gela e tle batho ba tlile le ka nnete mmameri jalo ka ibile ri le ra hlalosa re ibile wa tshisa o bana petro tsa pedi tsa kukuni united o bana petro tsa pedi tsa kukuni united are ke re shebe piri o tlo kena phiri Elis Ramalo wa Pumola Elis Ramalo wa Pumola number 12 ho Pumola karabotaka ho kena thato khiba mokotisi ke tso di petwo ke kukuba nna ba bambare thato khiba thato khiba
7: ho fela le jole Mr. Khulu ke thato khiba ne se tsalang go re ha o se wa ka mogodi tlo pa di ntse di bapala ka teng
0: e ra o le tsena mo kwa DC e hona le se papa di se bontsi tsong ka rete e tse tsasa e skukuni ra o le gore re ke re fitse fela ka maona ka ba benkele ke tere ha re khutla mo he re tere tse mo neletsa Daniel Cardoso o kena bo ntswa ka rete tse tsoma petse papa di e bo tsasa o ba pala sa mission peras nampi e ra o le go le one lord parents and not skukuni Refite mabengele.
1: Na kontsa tahlelo bophelong. Mo hau. E ka pama tsi tswa maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega. Di plan tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Di papadi
0: Holy City FM Holy City FM o fela le dola Daniel Carlson ke ena ya botsitso garetse tsa ka la
7: ho fela le Mr. Cool re tsana re bolele ma medwa le sedia fa more di phetoyane e le nya itsua ke se tlo passa skukuni ha ono ho tswa yena tshepo mokwena ho tena mukibelo ramala mukibelo ramabu re bona jona le moralo wa bona o fetuga ho bane mpapadi ena e qadile le hore skukuni e bapala ka dipapadi tse tharo ka morao empa ha jona se bapala ka dipapadi tse tharo ka tsenne ka morao tsenne mahareng le tsenne ka pele
0: o fela le go le re bona bona ke a ne ke poso se khukhu di banka go le mpala go le tsola ka mane phela sena o ka ra di 18 ka kwa nna o hlile lo thusetsa o lo tshola me mina lo jola ke na bona tso tse ka ntlene entse ile me na tso khukhu ni ile wana se tsapa sa lo na phela tso se tsamisa tsunga ele shume le mitsume ri hore papa di fika phela tsonga ha re bona ke na bona longa o a gempiri ke a no le ka feta o a gempiri impane sentse ile bolo e tso tse ka ntlene e tla ba bolo ke na nyagelwa ka gore ka blengwa ka bo rimake ka mogolo wa sebelebele ere a hole jona hemma meri tabadie me ka mogodi me ka te ere re bona ke na bolo la da parats ka pani le ngu parasen parasen parasen wa ra a isa o sili sebastian parasen ere a hole jona hemma meri re ke re fete ka mana ka mabengeleng
4: to hela di side simtsa hao we phumanele e o thusa ngo dula o hokahane ena le di bundle tso sebeletsang le di solo tso hohelang hore o dilo ntso gutla MTN sime elongwe kha o e hlokang yiyo
6: tsadi papadi Holy City FM
0: o fela le jona tsadi papadi le seri FM ke ane Brighton Jofu o ro akere ka bolo ka mole ngwa ka botshabela ba ntse ka ntle ka mane o thi intswe ko ena Brighton Jofu o ne ile le go ngwana o di more intswe ke Dion Hotto nako ya tsama mamerin o sala hantle jwa le metsotso e le shume hore papa di fitlhe pele tsonga e bile o ba le phetoo tlhopheng sena sa Orlando Pirates ho kena Neo Rapo ho phumola jwalo Dion Hotto ke ke utlwe batho ba bang ba etsa phoso e golo ba re Neo Rapo ho ba re ke Neo Rapu ba re ke Neo Rapu tjhe ke Neo Rapo
7: ke taba e jalo Mr. Cool one house obisa Neo Rapu ha o sa bua ka mo Afrika Borwa e leng hore hantle ntle lebitso la hae kapa fane ya hae ke ena Rapo mme ntho ne ke batla tlhalosa hape Mr. Cool ka nako ya ne le hore diphetho tsena tse ntsweng ke ditlhopha ka bobedi re bona jalo re Neo Rapo a kenela Dion Hotto o phethile mosebetsi wa hae Dion Hotto mme mokwetisi wa Orlando Pirates o re Neo Rapo a be le nako ya metsotso e leshome ya hore a iponsahatse kapa a thuse setlhopha sa hae sa Orlando Pirates mme le diphetho tsane tse ntsweng ke setlhopha sena sa sekukhuni re bona jalo Thato Kgiba le yena ke ena sebapadi hape mmoho le yena keneng ke ena o agempiri bapala ka tlhakore nne le letshadi la tlhaselo ga o sheba ka mogo papadi leng ka teng ga jwale gore papadi batla e bulebuleile setlhopha se sa sekukuni se batla se kokota monyako wa Orlando Pirates ka makgato a mangatanyana mme tlhatlhe re shebe rona gantlentle seo e leng ba batla go se etsa ke sefeng baneng ba ne ba sena dibapadi tse ne di thusa motlankana eno wa Ndlovu mane tlhaselong mme ga jwale dibapadi tsena tse keneng di fetotse moralo wa bona mme seo ba batlang go se etsa kore ba tlhaselo
0: are le boy mo kwatlisi mamere o felo le jolo ke na tsa skukuni wa no pirates o sa tsame tso tero beri re papa le fitla pele tsong mo mamere are sheba di tlo patsa limpopo ha di papala le tsa Gauteng re bala di papa di tsela shume mme papa di tsela tsela shume di tlo patsa limpopo di hapile papa di ile nngwe tsa Gauteng di hapile papa di tse robong di bapetse ka ole kana papa di ile nngwe papading ene nngwe di ba fetse ka lekana papading ene mme ga o sheba o fumana gore setlhopha sa Limpopo se e leng sa tlhola ditlhopha tsa Gauteng ke setlhopha sa Dynamos ga se ne se tlhola Super Sport United ka 2003 e tle ditlhopha tsa Gauteng gao ga di bone letho tlhopha tsena tsa Limpopo go ga fela e ba mathata ke ka moo tabadileng ka teng ya mmamedi e re tle re bone he nako di ile jwale nako di ile ntle letse ka tcom nako di ile ga di ile jwalo metsotsome go setse fela e kobanyetse letsa re bone ramabu koba bolo ramabu ka mane empa gana ka mane le bone ai ke manna o ntsetse ka ntle ke nne o rapo a re ke a kena mona ke tloetsa mosebetsi nne o rapo e ntsetsa ka ntle nnotos kukuni wa Orlando Pirates yare bolo ya sekukuni ka mane ke huku ebile e ya bone e tlosa jalo ke neo rama ke ena mokibelo ramabu mokibelo ramabu wa tapatapa tla yona nna ke wa e phamisa jalo ramabu empale a kgona ona re o e tsatlhana phetho ka mane Brighton Clough ya ikela o sele ya ikela o sele jalo ka ha Orlando Pirates e tlabile ntlha e tšhakile e setle e iketseditse monyetla o motla golo bakeng sa loto la bobedi ne e tla baporobekeng e tlang ka mokobelo ka la mašome a mabedi a metserobong le bone seema o gotla jalo ka bolo ka moneng wa ka bophirima ke wenke phamisa bonetelelen ba emetse se ba sienna perasenong ka bolo a re bone keo lano pharetse ka moneng wa ka bophirimang e le ka okeanang ba enka jalo empa o gankeo Cameron Nazan ba eneletsa sentue selepe selepe ke wenka jalong o ineletsa ka kwanong kabelo go setsile go setsile ke wenka Cameron Nazan go setsile ba mokela bolo kiane enka gape ka mane kabelo go setsile keong ka bolo isa morago o ineletsa le bone seema seema ke wenka isa morago ka di etini winners a tsuba tsuba ne ke wa entsa jwa loka mane ne sipo che no nko sina tsibis o inga jwa longa a inga jwa lo a ne tsama mthethelele mtiane mtiane ke wa inga phamisa ka mona se bile bile untsa bolo ka ntle di etini o te kho setsile tsiane a nga bolo a ikwa ba mpalo jwa longa ho hanfela ba itsula ne eta kamera kamela go ka bo prima Cameron Denson Denson e ke yo la pareza ke o nka bolo isa mra ba re marba ba ke simpwe selepe selepe ke wa inga ne tsa mthethelele mthethelele mtiane mthethelele ke wa go tsena tsa le bona seema seema ke ka karolo ya bo bona lo pharetsa ka ntle le etsini o ile tsa tsipa tsipane sipo chain o ntsa bolo o ile tsa go sina tsibisi e le noto se kukuni e le wa lo pharetsa o sa tsamisa tswe me hlano hore papa di fihle pheletsong ha re bone ke yane bolo lo la jolong ya go tla ka kwano e go tla jolo kang se kukuni tato khiba
5: Mr. Cook
2: nahana fela o bitswa o ba se tlopensa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus o iketlele Sia, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e na leng setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitsa hore o be e mong wa mafokofoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
8: Di papadi Kholisedi FM
0: Ase mo hamba medi hona le botlhatanyana kwa re mpala jwa hemme e re tle re bone gore na re kanekane ka kae o ntho tsa rona ke tseo di le ka hapeme e ntse le noto tsikukuni le one olon paras ka moleng wa kwa botshabala ka lepheo le tona thabongkwana ke ole ka o kena nna ka lepheo le tona ka tlao dietsi tsa paras eme ke wa e gotlisa ntse le jalo mme ke ela ba re balabala mme Nico Mobi wa e fetisa mme e tla ka kwano ka go Daniel Cardoso ke o tla ka bolo ke wa enkana a ne tsa Kasim di Angelo empa ya tsholo ka kwano ka morao e tsholo jalo ke olon paras ke yane Moroma ne tsapa matsimbi tsepo matsimbi ba re balabala nga ke o ka bona o ne tsa Nico Mobi ke ane ne o le ka o fita ka bona empala jalo ka mo le ka ba tshabela thabong kwa nana o ntsa bolo jalo ke ane ba bangela bo ya go tla ka Orlando Pirates ba eng ka ba ne tsa tsebetse bane sipo chain ke we phamisa jalo bolo telele ke ane moroma ne matsimbi o tla jalo ka bona tsapa matsimbi ke ane la lo jalo e go tla jalo ka Orlando Pirates re bone company lengu ke ane ne kamane ka mo le arrahma America tsho
5: Mr. Cool?
0: ngwana mme a ntse ke le teng
5: oh
0: rona ntho nyana ne ke re ke a lukisa mona ke bona hle ona le bothatanyana mona empala jwa le hembe e re bona ke ane ka simo inga jwa le bolo ine tsa phiri wa gem phiri phiri ke phiri ke ane ne a isi jwa le ne sa na di angelo kasim kasim ine tsa wa gem phiri ke ane wa ema tsala ka mani ah ba ntse tsaka ntla ola ne pheretsa ba ntse tsaka ntla ola ne pheretsa nna go se ile mmamiru se se fela metsotso e miraro hore papa di fitle pheletso hona le bothatanyana ba tekhniki kwa empala jwa le hembe e se le ona hore re katelle ha isa lena go e ka yesetseng ha isa lena go e ka yesetseng mokwatlisi re bona metsotso nyana go katela nete ya salama company lungu a fosa ntla ene tshwanetse be lore re bitsa ka hare
7: ene le monyatla mo hotle ga holo ba neng bana ba se tlhopa sa sekukhuni bana ba re ba aha bolo ho tswa ka morao ya ba company lungu gona ho fumana bolo ho se ba palisina ele nyana tshepo matsimbi a tatamala a re ya mikolonya se tlhopa sa sekukhuni empa he bolo e o a raile ya ba bolo e leng hore ha ya motswela mo lemo ba ne ba bolo e tswelang ka ntle ntho ngwa peka ga tlhalosang gore ho keneng ha se ba palisina ele nyana go sitile re bone jolo company lungu a tloa ka hla gore le letona a ya ka hla gore nna le letshadi mo teng ho no ba pala ena o shwe na police ne ke no di phetho tsa bone di etsiwa ka hara lebala setlhopheng se sa rona pharetse ka diphetho tseo ba di entseng ka dibapadi tse tswileng jwalo di tswa bankeng
0: a re leboe mokwatlisi ke a re nakana ile mmamere o satse metsotso e mmedi gore papa di fitlhe pheletsong o satse metsotso e mmedi gore papa di fitlhe pheletsong e le one ola re pharetse noto sekukhuni e re tle re bone e re tle re bone gore na e tla sebetso jwang bolo ena e ka re ke huku e ka re ke huku ke le ka go sheba Hobane Orlando ke huku ya pele ya Orlando Pirates mme ri huku ya pele ya Orlando Pirates e tsho jolo ke neo rapo ka bane ka borwa bo tshabela ka bane ka borwa bo tshabela neo rapo o tla e tlosa phamisa le soho re ba nna ipe ni bakeng tsa lona ipe ni bakeng tsa lona ke ane neo rapo ai ko mamletsa pala re huka ne are hobis oh ba tu basa pala ma hobis ke ane o tla e tlosa neo rapo ke ane arbone Not just Kuku United, one all on a pair, as a Papa Ninaya, MTN 8-1-4-1 from Yanim, Nerapo, Wipe, Hamis, I'm going to tell you, I'm going to show him, but I don't know. Oh, I'm going to get you by my tail, I'm going to come to Mokamu Pima. Karitakante by Lana Lalugani, Itagoka Hositi Lecabello, Hositi Lora, I'm Palagolo, I'm Kakamani. Nelusi Vitelezi, we are Halagalis or Homer, Kamana coming to Mokamu Chamela, I'm going to tell you, I want to Kiani. I look at Rolo Moromani, maybe the bank of Enes, as if he comes, Kizaki, and Gamma, I net some Matsimbi, Matsimbi, Marmalones, Tatohiba, Tatohiba, Otakabolo Tatohiba, Tatohiba, and Tabolona, Kamako Prima, Uahi Piri Gani, Uahim Piri, Mamun Gatabolo, and Tatakantella Lugolo, Gianni. Ire auditor, when I'm not going to get Hutela Wena, it's my next one, Zurich, Hutela Wena, I gotta win.
5: Ehle ali ehle di batla di sa mathemathe jwa le re ke bona Mr. Gule ke bona hore ke ile ka leka ho etswa ka kamona jwa le ene tlame ya be hantlentle e kena mane ha re ya rugby mane Mr. Cool fela hey ding re remule
2: nahana fela u bitswa o ba se hlopeng sa di Springbok ke mokotlisi Rassie Rasmus o iketle le Sia Chaslin le Avon se tsontsong sa sehlopa o bina tina ya sechaba o le haufi le Brian Habana lo shebella bo mampudi ba le fatse ka o tloloa le dikakapa tsa di boke re ka fela coke pack e fika pa ife ena le se tsontso sa di Springbok o skene QR code ho kenela tshirisano mme o ka hapa monyetla o bitsa hore o be e mong wa mapogopogo ka Coca-Cola hola le dipehelo
6: Papa,
0: police CDFM. Oh, fellow, Johnny Papa, police CDFM. Me so sige mera resi ye ilenga. Karolo njena bera Papa di huku kia basano ya olano parese. Eto so jolo kakuano kani bia buti rimake mukibelo ramabu. Mukibelo ramabu uto eto sa. Kiano watapa tapa mukibelo m. Kiwa inga eto sa bolenta karani eti ni palo jolo m. E kuchala kau ya kakuano chese kante. E kwa kena kelo jolo ki. Ese kukuni inaeta. wa ya gela mokibelo ra mabume e bile nka tlhalosa gore nne ne o rapa go bontshitswe ka rete tshetlhang athe ka letlhakore le leng sekukuni ba entse phetogo a re bone ke a re kampane lungu wa ke ena kampane lungu kampane lungu kamane ba mosewela mo mamedi ke anontsha bolo bola ntle rapogo ka radi 18 ya mosola ne o rapogo ba bile ba e tshola ka mane sekukuni ke ne ke tlhalosa jalo re mme ka kwano sekukuni United ba entse phetogo go tswile jalo Nico Mobi go kene siabonga ntosi o setse fela motlotlo mo mamedi ore papa di fitlhe pelotsong e le noto sekukuni one on pirates o gang fela jane oa gempiri oa gempiri keo a e fetisa sepesetse mokhisen kena ba reng balabala thatogibo a e fetisang e tla ka kwane kae ka mokibelo ra mabu o ntsha bolo jalo kasima ntshetsa o sele a mokwatlisi papa di sentse fedile ke taba gore fela re akaretse
7: go fela le jole Mr. Cool re ka salosa fela ra re karolo ya bobedi ya papadi re bone metsotso ya leshomele metse mesano e kalang e le metsotso e leng gore re ka fa setlhopha sena sa Orlando Pirates go ya ka mogobaneng ba bapala ka teng go ya ka mogobaneng ba tlhasela ka teng empa ka moramono ka morago gore setlhopha sa sekukuni ba etse diphetogo re bone ba fetola moralo wa bona mme babadi dibapadi tse ngatanyana tse tlhaselang gobane gobane re bone se bapala ka dibapadi tse nne molengo ka morago tse tharo moleng o bogare malebala le tse tharo molengo ka pele mme ke tsona diphetogo tseo leng gore re di bone jalo go kena dibapadi tse tshwanang le bona bo Thato Kgiba bo Siabonga Ndlovu jalo bo Oa Gempiri bo Mokibelo Ramabu mme ke tsona diphetogo tse ntseng gore re bone setlhopha sena sa sekukuni ba tlasela ebile gape ba fumana dihuku tse mmalwa tse e leng gore ba ka ba di sebedisitse monyetleng wa bona o tlhaba dintlha
0: a re leboe mokwetlisi itse ga ke bua jalo a eletsa ganga eletsa bedi a eletsa raro monga disekhumbuso ka sana ore banna le ba fetsole ka metsotso yalo e mašoma mana metsometlano e fedile karolong yena bedi ya papadi fela jalo papadi mmamedi e le one a lot of pirates e le noton setlhopha sena sa sekukuni FC kapa sekukuni United gopola gore ntlhan ke ntlha e kene jalo karolong ya pele ya papadi e kena motsotsong wa bo mašoma mana metsomine ka Dion Hotom karolo yena ya bobedi ya papadi fela jalo he mmamedi e le gore go santsane go na le papadi e nngwe e tlo bapalwa pakeng tsa tlhopha sena pedine ka mokgobelo wa beke e tlang mo sekukuni United e tla benye tšhaketse jalo Orlando Pirates mamedi a re sa batla go senya nako ntho dingatana one Orlando Pirates and not a sekukuni papading yena ya katseno ga o le jalo he re sentse re leboa botlhe he re gotlela diphaposi tsa kgaso tshololoka
5: re lebile Mr. Cool
0: kota
5: ke a leboa ke a leboa re a o le tšhena mamedi motlhakiseng metse fela game tse nna ka tla ke ene re tle re tseba o bona gona re dipšhatlapšhata jwang ditaba tsena e re ke re fela ganyane ke mo emele ka ntho ke ena.

0: Boba setlhopheng sa di-Springbok ke mokwetlisi Rassie Erasmus. O iketlele Sia, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela copepack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di-Springbok. O scan QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo. Nahana fela o bitswa o ba setlhopheng sa di-Springbok ke mokwetlisi Rassie Erasmus. O iketlele Sia, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela copepack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di-Springbok. O scan QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo. Ntšha, reka fela Springbok copepack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di-Springbok. O scan QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
1: Sadi papa di hole sedi FM.
2: Ke lebuile he mzwake kachela emotso moratiwa. Mmomedi re kene ka re lonye bobedi ya papa di hopola re ri le gefutsonye e le ntlatse le shome le metse meraro Afrika borwa. E le tse le shome le metse medi na ya New Zealand. E se tshwile he ka re loina ya bobedi ya papa di. Re ka tla se fela he ho se tsa motsotso. E se ile

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. The Funeral Dignity Plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o phepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele Funeral Plan. Diplan tsa rona di theko e tlase, etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Bomamputi ba abelana ntho tse ngata. Ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona. Ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bo mamputi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mamputi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
3: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao. Ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ke nako ya moqebelo wa jackpot ya lotto. Moqebelong ona, o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya lotto e lekanyeditsweng ho 23 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang-hang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulo ha dinomoro ka kotloloho moqebelong ona ha ho raele ya borobong ho SABC2. O ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena, lotho ya naha, dibapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Dibapadi, di tshwanetse ho ba dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo, National Lottery, e tsamaiswa ka molao ke Zisekhaya.
5: Tshebeletso e ratwang, Lesedi FM.
4: Ele shuma metsotso ka morora ya bosupo mme ditsebeletso le sedi na kamoloi o re balla ditaba.

FM. A re bua gore hle na ka molo o ikere ditaba tseno tsene ke tshwanetse go ka di fumana jalo gore nyane ya bosupa ngwane so ke le buile gagolo tla bona gutla gore ya borobonga a tlo onletsa velo tsa go qetela tsa letsatsi le shwemetse o supile metsotso ka morao borra ya bosupa mme re a tshebeletswa le sedi ke nako ro ya gore jalo ke tlo ke o fe jalo tlhakisetso ka selemo sa basotho nna le wena re tla tiana metsotsong e leshome a re ya goreng ya borobedi tlhakisetso ka selemo sa basotho.

setšhaba sa Basotho ke setšhaba se ikgantshang ka tse molemo tseo ba nang le tsone, puo ya bone, meaparo, dijo, ditlwaelo mmogo le meetlo. Go na le se seng seo ba ikgantshang ka sona gape, ke tsela yoo ba tlhokomelang le go lepa mongwaga wa bona ka teng. Ga re ke re tlo ithuta ka jeno tlhakisetsong ena ya selemo sa Basotho, gore na ga e le gantle bona ba ne ba lepa le go sheba maemo a legodimo ka tsela e e jwang, le gore gape dikgwedi tsa bona go baneng ga di fapane le dikgwedi tseo ka jeno re di sebedisang. Ee, ke bua tjena gobane kgwedi tsa Basotho di 13 ga se dikgwedi tse 12, le teng di na le ditlha tseo ka gare go tsona di ipabolang ka seo Basotho ba neng ba lepa kgwedi letsatsi ka teng. Dikgwedi tsotlhe tsa Sesotho ga di na mabitso, ga golo jwang a sekgowa gobane ga di nyalane, di a gana. Tlhakisetsong ena ga go a lekwa go fetolelwa sekgoweng gobane boithuto bosupa gore e padile eo taba, le ba e lekileng ba tseba gore ntho eo e kgelositse setšhaba le go ferekanya setšhaba ka kakaretso sa Basotho. Tloka jeno re tlo mamela tlhakisetso e ikgethang ka selemo sa Basotho. Tlhakisetso ena e fupuditswe le go lokisetswa kgaso ke nna Matshwao Mahloko diphaposing tsa kgaso tsa Lesedi FM. Tlasa botekgeniki ke ne ke tataiswa jwalo ke Sia Malako, ya entseng bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha tsebeng tsa gago tshebeletsong ena e ratwang. Mang kapa mang ya lakatsang go iphumanela kgatiso ya tlhakisetso ena, seka qeaqea, letsetsa nomorong tsena tse e latelang: 051 503 3225, mme o kope go fumana kgatiso ya tlhakisetso ena. Ala goreng ya borobedi o seng go fitlhela metsotsong e 30 ka morago ra bone nakong ya tshebetso, o tla ba fumana bana beso ba tla o thusa. Ga re mamele ka tlhoko, re ithueletse molemo, mme ke rata pele nka ya kae kapa kae ke leboge gabane tsena tsa gaeso tse ntseng bonnete ba gore ba re fa dintlha tsena ka botlalo. Motlhomphei le Tunyane Thobea, eo e leng moruti wa bana ka gare o naga ya Lesotho. Ke boele ke leboge gape motlhomphei Ntšhaga Moloi Mogolokwe, eo le ena a tibileng gagolo ka tsebo e nameng ya puo ena ya rona ya Sesotho. Ga re ke re tlo ithuela tsebo tshebeletsong e ratwang.

0: le bitswa la ka ke le tunyano ha thobeha na go bitswa mongwa ha ke na go ya bulele le ba dikgwedi tse le shome le metso e meraro ba sotho kgwedi ya bona e hudimo le fatshe ga ka bua ka kgwedi e thwasang e le re bonang hudimo ha e qala hlaha empa re ka buela hape ga ela tlhoko gore na kgwedi eo re leng ho yona hantlentle ke efe ha re sheba tikologo ya rona e fatshe. Dinako tsa selemo di nne. Ya pele ke selemo e hlahlangwa ke hlabula e be hwetla e ntoba mariha. Dinakong tsena ho na le dikgwedi ka hara nako ka nngwe. Selemo se na le dikgwedi tse nne. Tsona ke Phato e leng Pudula Madiba, ke Lwetse a Bohlofa, ke Mphalane e leng Tshetshwana le Pudungwana. Phato ke kgwedi ya pele ya selemo, ke yona e thakgolang ngwaga, mme ka kgwedi ena e thakgolang ngwaga pele e thwasa, Basotho ba hla ba e lebele hore e tle re ha e hlaha ba e huwe e le ho thabela le ho amohela mongwaga o motjha. Kgwedi ena ya Phato ke ka yona bashemane le Mathisa ba eng ba tsamaye ho leba mephatong. Ke kgwedi ya ho qala ho lema masimong e le ho lokisetsa mobu hore o tlo tsebe ho jalwa ho leleka tlala. E tsejwa hape e le kgwedi ya meya e matla hobane ke moo motjheso jwale o kopanang le serame. Kgwedi e hlahlamanyene e leng ya bobedi ya selemo ke Lwetse, ke yona Lwetse a Bohlofa, ke yona sentsha mafi. Ke kgwedi ya bobedi ya selemo, ho se ho futhutumala ka yona, mme le diphoofolo ka ha di se di tseba ho kotha-kotha e ba lebese le ba teng. Kgwedi ya boraro ke Mphalane, ke yane eo ke itseng ke Tshetshwana e leng namane ya tshepe. Ka kgwedi ena ya boraro ditshepe di lahla manamane ke hore di a tswala. Kgwedi ya ho qetela ya selemo ke Pudungwana e leng kgwedi eo dipudumo di tswalang ka yona. Sehwai se lemang kgwedi ya Pudungwana e se kgephohile, dijalo tsa sona di ba tsietsing ya hore ha ngwaha o roba di ka nna tsa tshwarwa ke lebabo ka ha o lemetse bonong sa ngwaha.
1: Ha Mosotho a ne a beha mokolokotwane mengwaheng o be a batla fihlela tabeni ya hore na mongwaha o kalaneng o na sheba eng. Taba ya pele e Mosotho a ne a e sheba ke dikgwedi tsena tse bitswang selemela, hobane dikgwedi tsena tsa selemela di hlaha ka mona ka borwa ba lefatshe ka kgwedi ena ya Phupjane. Naletsana tseno tsa selemela Mosotho ne a sheba tsona pele hodima di bone a re selemela ke fela se hlahile. Ebe ho tloha mono ka morago ho hlaha ha dinaledi tsa selemela o sheba hore na kgwedi e thwasa neng ka morago ho hlaha ha dinaledi tseno tsa selemela. Jwale batho ba bangata ba re Phato e leng Phato ha o tlilegola o tlotlisang hore ho hlaha dinaledi tsa selemela e leng nako ya ho lena e ba kgwedi ene bitswang Phato. Phato e bolela ho fata, mo e leng gore Mosotho o ne a lokisa mobu teng a fatela ho tla jala. Jwale o ne a sheba pele kgwedi tsa selemela, ebe ho tloha mono o sheba gore na kgwedi e tla thwasa neneng ka morago ba dinaledi tsa selemela di hlahe. Mme ha dinaledi tseo tsa selemela di hlaha, kgwedi ene ya Phato ya qala ha kgwedi e qala ho thwasa. Selemo sa Mosotho ne se qala ka nako eo. mme ke taba pele e leng botlhokwa eno taba bobedi ke gore phato a se kgwedi e ne re buang ka ena gangata e bitswang ka segoa e reng August e leng gore ke go ya ka calendarene e tlileng le di-missionaries basotho ba ne ba se ba sebedise letsatsi dikgweding tsa bona ba ne ba sebedisa mehato ya kgwedi ke phapang e kgolo eo taba ya bobedi ya boraro ke gore kgwedi tsa sesotho a di lesome le metse dimedi dikgwedi tsa sesotho tsa setswana le tsa sepedi di lesome le metse e meraro gantlentla o se o dibale gobane ke yona ntho e re bitsang mme ke kopa gore ga re bero fela nka adima nka re rona re sebedisa adimantse wa sekgoa re sebedisa luna ye e seng sona ye ke ka goo re sebedisang mehato ya kgwedi so ke ka go e leng gore mosotho o ne a tlhile a ikopantse gantle le tlhao le tlholego a sheba na tlhao a sheba le tlholego mme a ipapantsha jana ka kgwedi jalo kgwedi ya rona ge e rona e kala ka phato mo o kalang go fata teng re lokisetsa mobu go tla jala e leng gore gona jalo ga o tlhile o e sheba gantle o tla e bona gore ke tsamaela mola go kgalolo outlos o sheba matsatsi a gona jalo e tsamaela mo di-26 tsa kgwedi enana ya Phupjane e seng August 26 tsa Phupjane e ateatanana moo ke nako e leng gore kgwedi ya rona e tlo thatsa teng moo moelelo wa selelo sa basotho o tikile gagolo gobane mosotho o ne a sa itse dipalo fela tsa dikgwedi empa bophelo ba gae bo ne bo tsamaelana le mehato ena ya kgwedi gobane ke nako e e leng gore re pheta meetlo ya rona ka yona ke nako e e leng gore mekgwa le ditlwaelo tsa basotho di kenya tshebetsong jalo ka go jala le go lema ke ka nako e e leng gore ne re etsa mekete ya rona re le basotho gore re buisane le modimo le badimo re ba leboe ebile gape ke monte gore ne re phedisa meetlo ka teng ke ka go e leng gore gangata ka sesotho gantlentle bašwanyanana ba kena ka ena nako enana le banang ga ba yang phatona ba kena ka nako ena ya ka selemo sa basotho se phasa ka kgwedi ene ya phato kua mophatong wa fatwa mme wa jalo
0: nako ya bobedi ya ngwaga ke tlabula mme yona e tlatlama selemo nako ena ke nako e futhumetseng mme le ba senang dikobo ba mana ba gogereng ke ba kojwana di mahetleng ka nako ena e ba ba lebala ditsietsi tsa dirame tsa mariga dijo e ba bothatanyana ka gore tsona le ga di le teng ga di phegilwe ka lebaka la motšheso di senyega ka pele kgwedi ya pele ya tlabula ke tshitwe kgwedi ena ke yona e re phatlaletsang gore re tloile jwale selemong ge kene nakong ya lehlabula ka go ba le kokoanyana kapa tsienyane e hweletsang ga ka jwang le ditšhetšhe e ntseng e re tshitwe tshitwe tshitwe ke le ka lerata la yona he mosotho a tsebang gore na kgwedi e se e lefe yona e tlatlangwa ke pheregong ke mona e o re bitsang kwela-kwela ka patata molebo ke kgwedi ya bobedi ya lehlabula ke yona kgwedi e bogareng ba ngwaga ena ka kgwedi ena go aga maphephe ao batshosi ba dinonyana ba tla itshireletsa letsatsi ba itshireletse pula go ona e bitswa pheregong he ke gona ke tata molebo gobane mokopu ka nako ena o se o qadile go nama ke kwela-kwela gobane mabeleng go ye gobe le dikokotane e be dikokotane tseo batho ba ntseng ba aga maphephe ba se ba ntse ba ikgelela ba itšelela tsona kgwedi e tlatlamang pheregong ke modula modula ke kgwedi ya boraro ya lehlabula kgwedi ena ya bosupa ya ngwaga ke ka yona ge hlokomelang hore mabele a se a qadile jwale ho etsa dikhako le ha ditlhako tseo di so bona hale hobane di apesitswe haholo ke modula o so ka ba o hlohloreha
1: di sa di ntse di le nne mranaka di sa tona di ntse di le nne jwale ka ha di tseba hantle batho ba bangata ba ba mpotsa ona ha re re basotho bana ba na le kgwedi tse lesome le metso boraro lebitso la kgwedi e ya lesome le metso boraro ke efeng e bitswa eng jwale kgwedi eo e ne e bitswa selemo jwale ka selemo se tlala ke yone e tlala selemo ke selemo e le latela phato e le latela phato ke selemo pele go tlaleletse empa he e be e le gobane sehla seo sa selemo le kgwedi eo di na le lebitso le le leng ke ka go e leng gore di-missionary tradition ba le ba tlosa lebitso leno la kgwedieng ya selemo batho ba tere kgetsa basotho gore di be lesome le metso mmedi gore di kgone go tsamaelana le bona tsa bona tse lesome le metso mmedi e leng gore tse di fitlhele odima solar calendar eno ya Gregory e seng duna calendar ya rona ya basotho e le kgwedi tse lesome le metso meraro maaka ditlha tsa selemo tsona di ntse di le nne jela ka gare di tseba gantle sesothong
0: kgwedi ena ya boraro ya le hlabula ke modula ha re a tlwaela ho e bona dialemana ke ntsena tse sebediswang tseo ho lekilweng hore dikgwedi tsa sesotho e ke e ka ba dikgwedi tse lekanang le ka bolelele le tsena tsa sekgowa athe nnete ke hore ha ho jwalo ntho e etsang hore dikgwedi tsa ngwaha wa rona di be leshome le metso e meraro ke yona kgwedi ena eo boipotso bo ntseng bo le boholo hore na e ile ya qetella e oswa ha ho etswa almanaka ka mabaka afe empa he ho motho ya ka inahanang ka pele a ka nna ela hloko hore e ka nna ba ke moo ho neng ho lekwa hore dikgwedi tsa sekgowa di tle di lekane le tsena tsa sesotho re itse ke modula hobane ka nako ena mabele a apere modula a ntse a bopela ditlhako sephiring ka tlasa modula o tla tloha o hlakohe ka kgwedi e hlahlamang
1: basotho ba ne ba sena dibeke kgweding tsa bona ebile basotho ba ne ba sena matsatsi kgweding tsa bona empa ntho e ne e tsala ne ba sheba mehato ya kgwedi mme kgwedi ya bone ne kala e fela go ya ka megato ke kgwedi ke taba ya pelene taba bobedi e ne e tsala ke gore ba ne ba sheba tlhago le dimela le diphoofolo gore nako di e tsala jwang ka tsona mme e bere ka ena nako eo kgwedi ene ya bona e thwatsa ba se ba e kadisa ga go etsala diketsala tseo tlhago so ya bobedi eno ne le selemo ya boraro e ne e le lwetse mme lwetse e na le tlhaloso tse ngata gobane nako nngwe batho ba re ke selemo sese se loetse sena se qadileng kgweding eno ya pele ya bobedi se se loetse ba bang ba re lebese ne le tletse le le lengatea dikgomo di fisa lebitsolo la lotse le tlaga mono le tlalosa tabone ya gore ebe e latelang mono ke mphalane ya leshoma mphalane ya leshoma leshoma ke setlama se setle hampe se nang le mahlaku o kgonang gore o ka bala go tloga magareng a yona ya ka thoko mme leshoma ga le sale lenyane ke chefu e botlhoko le ka bolaya motho empa a le fitlha dilemong tse lesome mosotho kgona go di sebedisa e le moriana mme ka kgwedi eno ya mphalane lesoma le etsa dipalesa mme dipalesa tse ntsa di ntsene e kaga diphala basimane bane ba dinka ba di letsa ba etsa diphano ke mokgona go thwe ke mphalane ya leshoma ide hape ka le kana na kwe na di phofola tsena tse di tsendi phala ke le mo pekeng di tswala ka go di yona yee ne ke yona ke tsaleng ya tlhago e ne gona tlhalotsa go mosuthu re na go tsalang mme tsatsentse go diela telang yene e be ba ene ya pudungwana e ntse e le kara selemo le yone mme pudungwane e ne e tlhalotsa diphoofolo tsene tse bitswang dipidini ebile go botlhokwa gore go na le gokong le pudumo e leng phoofolo tse tshwanang o tla utlwisa gore mosotho o ne a sa sebedise gokong embone sebedisa pudumo gobane pudumo go tswala ga ena e tswala gantle ka nako eno gantle ka godi eno empa gokong ga o ka echeba ka fela re tswala mohlomong kgwedi pele kapa kgwedi ka morago moke go mosotho o ne a tlhela itshitlele gantle godima pudumo ebe nako eno ya rona eno ya setlha seno se felela monono
0: nako ya boraro ya mongwaga ke hwetla nako ya kgora eo dihwai di qalelelang jwale go nna dikga masimo mane dijo tse ntšha le go tlapheya dikgwedi tsa hwetla di tharo kgwedi ya pele ya hwetla ke hlakola modula kgwedi ena ke ya borobedi ya ngwaga ka kgwedi ena mabele a hlohlora modula mme ditlhako tsa ona di qala go bonagala gantle ka lebaka lena e ba dinonyana jwale di qala go futuhela mabele ba tshosi jwale mosebetsi wa bona wa qala ba tla betsa ka ditsibila matsopa ba betsetse mo dinonyana di dutseng teng gore di tsebe go baleha mabeleng a bona basotho ke batho ba bohlale bo ikgethang go ba le ba bang ba tlogelang go nna ba tsibila ka dinonyana ka gore ba tle ba di bipe dinonyana e utlwa e tswa fa o kena tshimong ya gae mme mabele a ikgolele hantle kgwedi ya bobedi ya hwetla ke tlhako bele mme lebitso la yona le bobebe fela le ka tlhaloseya ka gore mabele a se a entse ditlhako tse ntle tse bonagalang kgwedi ya boraro ya hwetla ke mmesa ka nako ena poni ya beswa empa e beswa seqo sotlhe pele e jewa ka ga ekeke ya jewa ka mmogo ha e ka jewa ka mmogo tshabo ke gore go ka tloga ha bajwa ka hoo e jewa ha e se e butswitse go pota seko ya e jang ha ka fumana karolo e sa butswisisang a keke a e kgutlisetsa ifo gore karolo eo e o butswa gape o tla ja moo e jehang a sie moo e sa jeheng o tla e fa diphoofolo eno kapa itatlhele yona di tla itjelela yona
1: basotho gantlentle ke batho ba boulelelang bophelo ba bona ba boulelela mmele ya bona ba boulelela meetlo ya bona le tumelo le boratedi ba bona mme ga o sheba so tsene ba dinyetsa di be e le ntsho tsa botlhweki tse tlhompheyang tse e leng gore kao fela ga tsona di tletse lerato ke ka go e leng gore meetlo ya rona e theile gagolo-golo godimo ya botlhweki
0: nako ya go qetela ke gore ya bone ya ngwaga ke mariga dikgwedi mona le tsona ditharo poniane eo re itseng e ke ke ya jewa ka mmogo mariga ge qalelela gore re e bese ge e je mo e butswitseng ge e busetse ifo ge e bese e be re e ja moo e butswitseng kgwedi ya pele ya mariga ke motsheanong ka nako ena mabele a se a tlola dinonyana di sitwa go amonyola mo no mo wa lenteng nka le masimong a haufi le mekgwabo mo dinonyana di ndi potlakelo hana mokgwabong di thaha di fitlhe di ipitike ka gara metsi dinyoloe di fitlhe di fafatse tlhogo ya lebele gore lebe bonolo di tle di tsebe go qalella go ja dijo ka nako ena di se di bolokega ka ha ha di bole ha bobebe ka lebaka la gore go se o qadile go nna go phola-phola kgwedi e tlhatlhamang ene ya mariga ke Phupjane ka morago motsheanong ke Phupjane ke kgwedi ya bobedi ena ya mariga ke ka kgwedi ena ya Phupjane letsatsi le kenang tlong ke gore le fitlhang kwana mo e sale le ya ga re ntse re kgutsofalelwa ke motsheagi ka letsatsi le leng moo go Phupjane e ba le kena tlong ke gore le fitlhile le bile le ya tswa le kgutlela morago gore matsatsi a nne a ekeketsege go feta masiu ka bolelele a tla nna a ekeketsega bosiu bo fokotsega jwalo-jwalo ka kgwedi ena ha go etwe haholo haholo go tsamaya bosiu ka lebaka la gobane serame se tlile se alala kgwedi ya boraro ya maria ke Phupu Phupu ke kgwedi ya go qetela he ya ngwaga ka nako ene ya Phupu dintho tse ngata di bonagala dijalo di bonagala di itshweletse jwang difate tse ding di tlhotlhoreile tse ding di qetela go tlhotlhorega tšhebagalo ya tikologo ga e be e ntle he ka lebaka lena go mosotho wa magonthe nako ena ke nako jwale ya go lemoga dinako gobane o qalella mosotho eo go lebela mongwaga o motšha ke ka nako ena a tla bona gore lelothwane le bonagala gore jwale le fopile le mmomme palesa ka nako yona ena mosotho ga a bona sena o a tseba gore jwale mongwaga o motšha o se o ya qala moamang wana o tlo qalelle gore o betse thunthun ya ona e le ga o ka hlabela mokgosi wa gore amogelang jwale selemo se tlatlamang ke sena goba re tloile selemong ga kena lehlabuleng ga ya lehwetleng re kene mariheng jwale di tlhaba mokgosi wa gore selemo se seng gape ke sewe e leng gore le tlo qala mongwaga o motšha phapano e teng he mosotho wa eso pakeng tsa selemo le mongwaga selemo ke dikgwedi tse nne fela empa mongwaga jwalo ka ga re supile ke dikgwedi tse lesome le metso e meraro ke ka gona go ikekeng ga e tsala gore re tsebe go di nyadisa le tsa sekgowa ga di na mabitso dikgwedi tsena tsa Sesotho gantle-ntle kapa ka nepo ga di na mabitso a sekgowa jwalo ka ga tseno tsa sekgowa ga sena mabitso a tsona a Sesotho di a gana ga go ka moo re kareng lesome le metso e mmedi ke palo e e lekanang le lesome le metso e meraro.

ya tshepa ena tlhakisetso ine e hlile ikgetha ntleng ya tsebo le pokeletso ya letlotlo la rona la Sesotho. Mo mamedi e motle, ke rata go leboa gape ka tsela e kgetheileng bahlomphei bana ba babedi e leng mohlomphei le Tunyane Thobea mmogo le mohlomphei Ntšhakga Moloi ka kakaretso yeo ba re fileng yona ka mongwaga wa Basotho. Basotho ba batle, puo ya rona e ruile letlotlo le ikgethang ga re ithueleng tsebo fa o mamela tshebeletso ya lesedi le go mmamela tlhakisetso tsa tshebeletso ena ya lesedi FM. Mang kapa mang ya lakatsang go iphumanela kgatiso ena, ke sa boela kitso. Letsetsa nomorong tsena tse latelang 051 503 3225, mme bana beso basebetsi mmogo le nna ba tla o thusa gore o fumane kgatiso ya tlhakisetso ena. Goreng tsa tshebetso ke gona fela mo o tla ba fumana teng o qala goreng ya borobedi o fitlhela metsotsong ya 30 ka morago ra bone. Natefelwa ke mananeo otlhe a tlang go latela tshebeletsong ya lesedi FM.

0: o rata le nana o la merethetho le ka huisa kae ka jeno le jona ha o le kala mona merethetho ka mzwaki ho le seri FM fela ke molelwa
1: e mo somoratu a gotso go tshogela qhubu 89.9 ke le Brownford majamasu ge tsedi ka ha ke tsebe why a ho bapala pina ena ya ntate Jonas Gwangwa e be baneng ke gopola bafu ba se ba ithobaletse jo empa ke moo ke moo moo ke leng teng 89.9 ke le qhubu Brownford majamasu ha re ye goreng ya go qetela thank you ntse o itewa
2: ayatsa makolo jwalo palama palama palama tiki na le bitso bona go fete kit a tiki na le bitso go fete kit re tsa mane ha una mokito o tsona lona moqebelo mo lomong ha una concert yo ka tshwantshang ka poe ba panya le mokito concert ina ke ikhetile nyeng ka maikutla nka me hopolo e kopanya ba ratuwa e ba etsa ntheleng tate o lata mmeka kitchen me o lata ntate ka moreng go tlhogodale tlhogodale tlhogodale tlhogodale tlhogodale tlhogobe ebile sadi a fa mdumela kgotso hae
3: e motshomoratia
2: le kae popinyana tle
3: re teng popi o ka yona
2: a monate le gato pelo e gopotse kae ka jeno
3: o tsuba pele o putse tlhago mari nyane ka mami ke o putse ne ba ka tsene mathaba mmang o tse ke o bua le mmang ka mang o tse ka re boninya
2: a ke le buile mere tshetwa yi wisa ka ga jano le sa di dumela khotso
4: makiki o pitse ke pitse kwete
2: ha mona ti munga ka hlepelo o putse ka ga jino
4: pelo ya ka e o putse tsala ba ne le sotho ha bo mmantswa la go tsere fitse ba pakete ka boss town thank you kwete
2: a ke ba tla o tsaba bona ka jano pelo ya ka le sadi
3: kwete
2: le ga ntate
3: ke
2: be a kae pelo ka jeno
3: a go nke kwa le pelo ya ga o itse ka mana tsho ande o itse ka mana ka motho wa go tsa ka mana ka ka mo ke o mmala di tsa ma tsa bang kwa lipe
2: re tle go pepe ka mmino se bela so ke le sedi ke wisa kae ka jeno
4: le sedi yo ma pipi
2: ntate pila tle ke pile mo tapile
4: o dola ke pese pese
2: a mona ati a kae pelo ka jeno
4: a tlo go rena rantse go putse ka mana ka mona ke pese pese bela ka go pula ntate ba di ntate ra ma tshele ka mo hae kana go tsa tsa re tsa la ni re tsheto thank you my baby
2: re ke fofelo le maqhubung ga swale sadia fa modumela khotso
3: e mo tshomo ratua
2: ke isa kae pelo ka jeno
3: hela o isa hole hole e mo tshomo ratua hole tla tsa tava modumo
2: ndate phila tle ke phila ke re
3: hela ke phitsi mo e mo tshomo ratua
2: le sadia fa modumela ke a opepa ka mmino tsa tsile ka jeno re ya kae
5: e mo tshomo ratua
2: ndate phila tle ke phile mo tapi
5: a ke pese mogolo
2: re ya ka ntate ka jeno
5: ai o spentsa morawa o morawa
2: o putse ka ntate
5: ei ke o pula di plasi maro
2: plasi ndi fe
5: plasi plasi ga mora ka ntate
2: a o pepi mo ne so mamelo tsa bolotsa tsa re roba metso tsuka bra roba robedi mo khatlelo go qetela re tshe tlo sa di FM e bo tsho se ponono re tle ke pota ka mona ka babenkeleng ha di gutla mona di je fatse mino bathong taba a tle di fela me re thetho
6: na go ntsa tahlelwe bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMSa lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
7: Ha ke sheba monna yo o sengwe yena ka jeno ke hopola letsatsi le o leng wa pele wa ka lona mo ke o bea ka radio tlatsaka mme ka tlelwa ke monahano o reng ha ke so be malala la o tswe ka sena empa
8: Hau pali ya se Afrika eka petwana konya metutwana 880. Hui utwa ka ofela hayona ka African time. Reka Castle Milk Stout kajenu ibo scanna QR code epakaning. Kapa okena hu website ya rona. South Africa, be sharp. Hasi abadili motseka tlase utse 18.
0: Ro babala pila tse monate lenane o la meritito ka mswake ka tshela emo somratulwa
2: arma.

0: ke di petela ka tsa bolipi re le kula maemo la dimo a re ka lebellang hosane province ya Gauteng no first free state maemo a tswana le ho le tlahla ka ho futhumale ntumalanga le tlahla ka ho pole ho futhumala fela le tlakwaela lo felt thapama Northern Cape le tlakwaela ho pole ho futhumala Western Cape taba le mohudu seng ba kentsa ka bo rob chabela ntle mo le tlahla ka ho pole ho futhumala karolong ka botshabela Eastern Cape le tla kwaela go be le mohodi karolong tse ka lebo ya botshabela hoseng ntle le moo le tla tlhaka o phole KwaZulu-Natal o tla ba le mohodi hoseng dikarolong tse ka bophirima le bogarema province ntle le moo le tla tlhaka o phole go fitlhela go futhumala fela le tla kwaela ka lebo ya botshabela go tlo hoseng ditaba tsa go raya borobong ebile letsa go qetela tsa letsatsi di felela mona imamele tse latelang go sa noseng goreng ya botshelela leboma wela ka le monatela partytime
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka gara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwi ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile kalego ya boitseko ba go hlomphuwa go ananelwa

0: momedi jolo kae le mqobelo tsena wa tsebora mino ke le lomolo lape mona mona tibu itabiso ke le lomolo hai bo hari ro vale runa re mamela le hari ro vale runa re mamela le hari ro vale runa re mamela le yibu yibu yibu yibu elen sulu tsama ile ke go ba rekile ka holetsa holo ke a kile kile ka mona ka CWV makamarika kasweto ke kile ke mabane la ga ke tswa mona ke ha ke mme ke khutile di ho gentsa o sentjena ka bo ka ga busu ke kile mono a go tswa ntle le mo bona le ho mo motho yetsa ka ene ke lebo re ke tika mme ke bone ntho tse ntle ha ntse ke tle kwa ntshebetsong ke ha bangomella ga tsa video tjela wa propose ona jwale bona wena motho keta hore a itlame ka lenyalo a re bona ke batla ho pidisana le wena re ga jo le ha ke ene ga je lo kona o lo tawa TV ha ke tle ke monyetla wa ke ke le mo re ba empa bo be ke na wena ke khatile ho ba le wena e tsebona tse ba hore o tlo na tefela ke tso go tsore seng tsona si umbona go ithabisa bona ha ke botswere a tla itse le seding ha ke sa bua ha ke sa bua ke nga ta fela empa mafelo nga be ke jena wa tseba mino mino mira bana ba tla ga mira mino mino mira bana ba tla ga mira ye re ma bengkeleng monate ona a botswa mona
1: bua mputi ba bela nang tshetsengata o setlela bo ikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bo mamputi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mamputi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
2: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywood kgetha dinomoro le thathamolo la diketekete tsa ditro tse akgang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 rand fela molaka mong na o ikutlwa o le lehlohonolo betšha hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha na le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
3: Nahana fela o bitswa bo ba se tlhopeng sa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus o iketle le Sia, Chaslin le Avon setshwantshong sa sehlopha o bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana le o shebella bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke reka fela copepack efe kapa efe e na leng setshwantsho sa di Springbok o scanne QR code ho kenela tlhodisano mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola
4: na le dipehelo Tembisa o ba tshwale motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubula lona la kgaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa

le jwalo jwalo, ha le jwalo jwalo. Wa tshisa ngwana na ka o tshisa fu tswa ka difatu tse metsi. Ha ile ga di yo le bo ha du. A go be tsinke bo hlaswa ba ha ya sa o mamela. Mamalisi ka motle. Ah, shoo.

0: ke re empo di tshwane a ho le tle le ka ho ke sister Agnes ka mona ka phomolo ko hanto hai a ke ba dinga ka mona ka phomolo a pli hi na mana ba ho le ba ho le ke ho di ya ke ba se lokwane le ena ka mama ha bana ho le Bundesberg ka mo tsako mo nati dangu
1: a le to bi do ti to pla ma se de ai mo tsako no no tsi te pro ko ni khali ni fetse ya ka icon ai ai ai ai ai ai wa tsena skasi ai kona tsore is mo tkhutlane ka mona ka face by malo
2: Nahana fela o bitswa mo ba se tlhopeng sa di Springbok ke mokotlisi Rassi Rasmus. O iketlele Sia, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampodi ba lefatshe ka uotloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela coke pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di Springbok. O scan QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola.
3: Na go ntse ta tlhelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Go di sega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Wa tseba ha le re sa le banyane ne ke nahana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela. O tla re ntshwarele e monyena a re
5: ha o pale ya se-Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ha yona ka African time. Reka Castle Milk Stout kajeno ibe o skena QR code e pakaneng. Kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
6: Soweto. Mosi wa nalane ya boitelo ba ho fumana tokoloho ya setjhaba sa rona. Kaolang leakage e le khumula 88.4. Kapa le download SABC Plus app. Ho mamela lesedi FM. Ke molemo.

Mabe di pila pisha na mani kile kanga pina mona tiki pina ya Rory Diamonds. Bisa ngaro kinche na Vuka Oskambo Jazz Wings. Eka waka hupola pina yungu mani. Pane lakana kwa se pina na Ana ibiswa mani. Tila kote Na na na na na na na na na na na na na na na ay na kitu kutela uida sebe sa pamerike onalipine mune bisoka uriki uvalo leo na ila kara kutela ocha ukweka shie pilu ya hau etsama ya tutinzi shili.

imerimesusu imerimesusu ya natola solo for xdp ela ntlha metsotso ya meraro ka morago ra ya pele mogatlhelo wa o katela yeswe ke a tsamaya ke a tshepa selo monate o tlhomeleng gore wa metsena sebeletso o re gona teng metsosongwe e lesomele metsemetlhano pele go gora ya bobedi ke batla go utlwa gore na maikemisetso a gago meraro ya gago ya letsatsi la sontagana e eme jwang o tla ntesetsa go 086 300 3084 nomoro tsa whatsapp ke 079 758 5066 at Lesedi FM, SABC plus www.lesedifm.co.za. Ponto wa selebu, mwote muna humarandanga ripisa. Kya sepa, mamelite unatefeji. Kya sepa muma metzi alela penyi, emu muma metzi alamusebetini, emu muma metzi aletzilengi. Vyala haiba muma metzi uletzilengu wanaju wale china mutlo mungu tasuba kinsabi tabisho. Kina kwenye paezi nya uru utuweze khatu ene paezi. Watabu sibuchi, haonda na mwaka chwa. Kana lo etsa thetsa sa de pala ga go lo jwale ntwe ke rata ka lesedi ke go le tlaetsa go ikwa hla e hloetse qatwele poetse ka yona la go helele jwale ha ba bo hlobo o lo ikile qatwe fa setse bona yala pe bona tsa bo phubula tsa ba o lo itukisa ho sa le tla bele sota e se poto sa di ka je lo tla bele sota o lo kela go re itlhopisetse letsatsi la manta nana motho a tsa ba no sha babe go sengolo go tsa ba lo sha babe statement Gidi wapa. Salah kali wapa le direche. Musi gwe na kwa fela. Kwa kwa di skete zo kuchwane. Sama ye, tse kwa sa wala wala. Skete zo kuchwane. Kale mala. Wopelo mwena mwate mwote mwore. Ongwa kima yikuk. O kale mala. Sika manu. Oh. Aho soka kala fela mwena mwote mwote mwote mwote mwote o so ka tshelete o qetela botlakase re di ke se ga tse di thoka tsela le paetse ke 2026 ona ba le jile e ke la ka bona ba tsheya ke qoqa le ditswella ka botshega ke ba bitse ke ga e ka setsa le nna gore o kopana le motho ka jeno go sa no sa shota o kopana le motho ka jeno o sa no sa shota ai ya ona mukukula jwana ha hona mukukula o kopana le botho ka jedu mantsibo a sa hloka e time ka pa sa shota ka pa ise ka ga jang ha yona thidu shalle le sale lalutse se bi di jong o tla fola go letse gale ka pa a qedile degree tsa ya gala tsa patala ke bo aus mama shota bo shi ke le hlompa ba hlompa tu ba bi e sele tsebe se se ka ra ra ya pele bo be se sebele tsi ra tong ke le sadi fm kae ka paka e ngwe fela tsebeletso e leng ra mama tsikana kwena o tla utlwa ka mama tse radio motsiara ha mamelo pon ke ri

go pontwa sele ba ba tlotswa ho hlapa ka metsi ya batang ha ba tlotswa ka paposa tsebeng go na o ja ka a itsidise ka nna da o itsidise ka nna itsidise ka nna ska ba tlotswa ke batho itsidise ka pontwa nnete fe a go jwetse le shano a go jwetse le shano batho ba ntse ba mba tla o jwetse ba re a ino ho tse ka sonwa mpi ke lo ska bana hana ntse fo se etse ngwana hana bobe go bana nona na o phela ka tatau tau wa bona motlhanki ya di podcast mo ke le qoqelang ke le jwetsang ditaba ka ofela ka sala le maketse ka ofela ke hopola ka letsatsi le leng ka selengwe se seng nne ya ntswalang a tlameha gore sia a tsamaye a ye kwana Bongani a lo tlhokomela ntate a sa tse bo tsamaya a se na le wheelchair ne leng gore botho yo moka nnete a ka tlaa di-inbox mona lalalala a sa tse bo a sile batubelo a sa tse bo gore a re sala ge jang jelo go bohloko ka nnete wa tsewa go phela o ipotsa dipotso gore na ebele tsatsi le tla tšhaba ding ebe ka tsatsi le latela o tsebo o lo phaka o je sekolong o ja dijo tsa sekolo o se ka ba wa ikotla bophelo mo mameng go na le batho ba shebagalanye ka ga ba atlegile e seng ba shebaleng ka re ba tle e ratlile re kopile monyetla ka gongwone e ratlile ae se ka gaga ba shebale ka ga ba atlile ratlile yona jwa letse jelo mamedi o se ka wa sheba batho ba atlegileng ka jeno ya re ga ba o jwetsa gore na ba gotse jwang kapa ba phetse jwang o bonana gore ba fosa ke batho ba bangata ba ephetse ntho eno e bohloko eno ba ephetse ga ba o thetse wa ke gopola bone bo le bong bosiu bona ke ya bo gopola bo le bong ga bona motho a ka founa ngwana jwale a re ga ke na mme ga ke na ntate di-relative ba leloko ga ba tsebe le gore kgatsetsa phofo a o tse batla bo sa boi motlholo mo gopola e le 6:30 PM re banne tla ba o sa diwa ke lo phaka papa ka direkise papa ka direkise sekolong kwana a o sile mmao o sile tata e le bane o le boima bophelong wa utlwa he empa he maemo a mabophelong ga o a lokela gore o nnoetse di-excuse o nnore he nna ke gotse tsena he go ile go etsala tsena he bana ga ka ga jwetsa ditori mo natla sala wa maketse a batla fela maemo a mabophelong a batla fela gore o gagamele o tshwele pele tsetsetseng ka morago ke wa di fetola empa ke wena ya ka fetolang bophelo ba gago ke wena motho ya ka fetolang bophelo ba gago se ka nna re he ke gotse ke ja papa ka manganga jane he ga a jele mafura le gona ga a jele ga monatediwa ebile nna ke ikwatlha ya gore ke jele papa ka mafura ikwatlha ya gore ke jele papa ka mafura nne ala monate aka ga ke tsebela gopola ka DJ Bomb.

0: bua potong kwa ka nnete wa tsaba ntho ke tse ke di buang abana ntho tse ke di buang ha se ka ka wa etsala hore ke re ne wa ka ke bua le ena ka pele ho nna a ke ke ba nshano tsala ga tsaba hantle na sa ke mutlaka wona bui wa le tata bo pelo ke re ska ba ikotla nnete fela ne ke sa buile shano ke re ha o le thata bo pelong bophelo bo le moipa bo nyirositsa se ka bana hana go o phetsoe jwa ka pa o phela lo jolo fela bophelong re tse bantle mekuku ene lang re hula diwa skom re be ya mona mo go thaka le hula diwa skom e yo wa le bile sa ba di tlaje o tsebe bile sa ba ditlatsile mathata na e sa le yana ponto tso tla re tse ka re tswa bo New Zealand kwa
1: go pana le motho ka yino mafelo a kgwedi sa phosha a cha cha cha cha je re pitso ka mona ka Vosloo ka le khula 8.4 ke ditse le wena ntate thank you
2: Baba ke tsebile di ice protein ya na selfoso ka ile.
0: Hai, ente, o thola hore motho hana go go wa
2: ile. Ha le tsheta.
0: O phushule ile fela. Ke me phushulo.
2: Wait.
0: O go tsofatsa metswalle le di girlfriend tse 5.
2: Wait.
0: Go re phela. Re phela di fake life.
2: Ke le maka.
0: Re phela di fake life.
2: Uba di tlhidisi ka mo social bank.
0: Nana motho la. Nana motho la ka ga dikolo tse jwalo hlene.
2: Maga ba tshela maka a sitla ka ntle.
0: Ibile o ga hata le baotwana.
2: Eh.
0: Ka jela da dikolo to a ga hate.
2: Ke tsha ka dikolo to. A si tsha ba ndi hana ya u tshwela. U tshindi la spend.
0: Ha go tla tswa ile le ka nanyana.
2: Ke mo tsa ayo.
0: Se le seria fa re bela hle.
2: Jo tsho bua hle.
0: Eh, o ja.
2: Go go pito.
0: Eh?
2: Go go.
0: Ke mang yema bina?
2: Mabinda.
0: Ah, wa du kere ba video tata go la bala etsa bo. O re ye.
2: Ma mela.
0: Eh.
2: Ha u fumana ke, a ke go ntse fumana ke tse ke sna mix.
0: Mm.
2: Jo ha ke bona ngwana nne go a. Di tla le mo ndomo.
0: Mm.
2: Na la ke go tlwe. Ke nna ka kas. Ha ke na ethai.
0: Eh.
2: Ha ke na data. Ke a bona ke go dikwa le mollo.
0: Eh.
2: Mo na le sengwe ja go na le a ke tsaya tiki tu. Na re tini ndile.
0: Mo
2: lo a utla ga o ofa.
0: Ne ha le go palo.
2: Ka mo bona o fela mo go nang be o bitsi mo ba tsha khoutu o batla o tshela ditse mo.
0: E cool.
2: Ke le a go ntho na bona ke na mtlaka se ke na data. Ala ka la skaf tshi. Ya ja. Go lo ga pa kola.
0: I'm going to go to the chips. I'm going to go to the chips.

0: Pentus, pentus, pentus, pentus. Ai, kona. Ba bo re mo kana tsa ditshilo ena ngwana mme. Go ditshilo ena ka mona ka botshabelo ka section N. Go tsena le bontate Mphophotha, ntate Movango, ntate JJ. Ka o fela bontate ba ba ka section N ke na le bona. Ke a tsiba wa o mametse. Ke a tsiba le bona ba ntse ba tla o tsena go ene. Ba o rata ka tseleng e kgethileng batho ba. Dangus.
1: Ke mantumela didi panto e bile ke a hola ka jeno. Tanko.
2: E ba khotlo ponti. Go mame tika 89.4 89.4. Ke le ka pumulo mabuli e yena ba. Ke ba dinga ponti ya ga o ka nyela shamela botsimme di. Tango.
1: Jo, dumela Ponto. O bua le Calum le fetsa ka batho Ponto. Ponto, ha o bua ka se se tsa me mo se gaolwang. Ke ne ke na le maloba ke re yo, ene ge gaola se se tsa meno, ke kenya tshepase ka mo re tlhapa meno. Ene ona sa kenya ha iwane, no ikenya o ikwale ka letsatsi le latelang hape o tlo ikenya o tlhape meno. Ke tlhapa ka di-stoki tsa sesepa, di-splain ke tsa sesepa. Yo, Ponto, re tswa go letlhe. A re tswa go le sham.
3: Ya Ponto, mpule e letlhe. Ene nna ke di rata go ditapolo ko jetse kona bona. Ya, ke di rata go supa betla, se ke gabelele tsona. A ke tlabetse sa bapale. Ke gabelela tsona ngwana mme. Yo. Ke salamina ka mona ka Rosebank ke tle.
4: Hello, hello, Potponto, Emma Khoseni, 806 DSTV. Amen, dihlele nawe Potu wam. Amen.
0: Oh, Jaja Fati. Babur Ramgana Tatuma Meets. How is your Fati? Ke la Ponto ke da le khaitsi ya ka modie makwaela ke malfetsana makwaela ka Welkom go mametse ntate radio hail ntate
5: a Ponto Ponto wa selefe a o tshegile sedi ma entry ke feta mo ka tlo di track stop ke le bile ka tshekweni ka mobile la echa the go mamedi hatle la pinki man slabet matamo a watho e agent na di plan se ga ye go ne libio ne na no ta sa tshwela e ke le beng ya tapelo ka mane ka Frisberg a ya tsebwa ka se beta ntle mo se tu mo holo ka mo dami dadi so go tswa go tlo ke tshe
6: le ya pele basadi
7: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalang selemo sa Basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa go ananelwa le go matlafatswa